Hey Galayson, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din yun yung atong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga sukin tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntaga, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban sa buwan ko, mayong buntag, Bukidnon.
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, o Davao Oriental.
1: Good morning!
0: O Tabato, o Lanao.
1: Good morning!
0: Busan, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, o Zamboanga, del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikaisikay sa gihapon kini na sabi niyo pinalanggang kwerods mga inaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sa adlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi dasig o kugilang sa matag adlaw nga gimbuhaton. Tamulya, kumusta mga katikaran, kumusta itong mga partner radio station sa Timok Mindanao, Tagiag Dagmamala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau of Chief, good morning!
1: Good morning!
0: Aginas Technical Department, mayong buntag.
1: Thank you!
0: Ama, tinadlaw-adlaw nga pagkunikta, gikan adlaw nga Lunes, hangtod adlaw nga Biyernes. Daghan kayong salamat. No? Diri na sabta sa programa ni Kuya Rods. Mga panagisgutanan may kabahin sa panglawas o uban pa nato ng mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan sa kahanginan sa usa ka taknang tulumanon. Gikan adlong Lunes ang tod Biyernes. No? Plastar paimutang mo diya. Labi na sa atong mga nanay, tatay, lolo ug lola.
1: Good morning!
0: Mga ati, kuya ug bunso.
1: Good morning!
0: Morning ninyo laras tanan hurot. Oh, sa ato mga iksoong mag-uma, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Sumsum na ang mga pag-ulan. Ulan sa hapon or kagabion, tapos init sa adlaw. Medyo bubalansi na. Makapananom na ta. Makapamulad pa sa atong mga abot gikan sa uma. May pinaka nindot kayo diya. Niya. Humanasan mo nakapatalingog sa mga presko or labas ng mga balita sa inyong paborito nga radio station kung asa man mong lugar na imutang karon. Adire na sabtas programa ni Kuya Dudes. May kabahin sa panglawas.
1: Good morning!
0: Isong mananagat, good morning!
1: Good morning!
0: Atong mga magbalantay sa kapsay o kalinaw, kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan, morning ninyo salamat, sinadlo-adlaw nga pagbantay.
1: Thank you!
0: Mayroong malinaw ng usa ka komunidad. Sa ato mga biyahidor or dumudoong naglawig sa kadalanan pod karon nga mga orasa karon nga mga takna sama sa driver natos baw-baw gabal-habal taxi tricycle van buses multicabs pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasa karon nga mga takna paimang no ni Kuya Dodge sa gihapon ayaw ninyo wala ang pagamping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugali ang atong destinasyon. Kadunay mga minahal sa kinabuhi nga naghulat sa atong pagpauli, silang pinakamamahimong mahimong una nga malipayon nga safety ka sa paglabigar. Ato mga kapungango, there is a live morning ninyo diha.
1: Good morning.
0: Kumusta man mo? Naot ko nga okay ra gihapon kayong tanan. Salamat sa walay puas, walay paglubad. Bisan pa man sa taas-taas na to nga panahon or adlaw wala ta nagkauban sa kahanginan, naa gihapon mo kanunay nakaatang-atang. Salamat kayo ninyo ha. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Sa atong live sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading ug sa 86 FM 99.7 Davao. Good morning.

Kinara kita kadlaw ra ka absent, absent na ba noon? Naong kuno sa absent be? Kumusta absinot? Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni mga boss. Good morning! Kang Josie Sanchez. Good morning! Buntag, Lucky Radio, salamat sa pagkonekta. Sa kanini ang Zay Radio San Miguel Surigao del Sur. Good vibes Monday everyone. Ika na sa Sintoros Punto Uno. Zay Radio San Miguel Surigao del Sur. Salamat kayo sa pag-notify niya kang Annabel Pia de Castro. Morning ni mo di Annabel. Good morning! Christine Cabugnason Rilampagos. Og kang Risma Puhanis Bagundol. Kang Faye Tabaransa. Naminaw na sa Adminimo de Salvacion, Bayugan City, Kuya Dos. Morning ni mo di. Good morning! Kang Gracia MJ. Good morning mga chicken. Buntag ni Muria Gracia, nagsumikad niya sa Bayo FM, DXAK Bunawan, Agusan del Sur. Salamat kayo. Sa tanan kang Maringboni Abalye Arribado, connected na po niya sa Uswag, kanini ang Kuyaw FM San Francisco. Good morning! Nanukad po, diya po sa 96.7 FMR Radio na Bunturan Davao de Oro. Good morning! Ito na lang ning ganiro ni atong mga partner radio station nga nakakunikta sa Matagadlaw. Gito po sa ABS FM na New Bataan Davao de Oro. Good morning! Good morning! Ito na sa kanini ang Farmers FM Trento. Good morning! Metro FM Trento. Good morning! Salamat sinadlaw nga pagkunikta. Good morning! Sorry, Bayo FM Bunawan, DXAK Bunawan, may buntag. Good morning! Bayo FM Rosario o Metro FM Rosario. Good morning! Good morning! Ito na usap padayugdog ta sa Barubo nga nakakunikta gyapon sa Matagadlaw din ining atong lumanon ang Bayo FM Barubo o Pinoy FM Barubo. May buntag. Good morning! Nagto sa Tagbina, Surigao del Sur, ang Dreamers FM Tagbina o DXRN Tagbina. Salamat! Good morning! O sa News Radio Hinatuan! Gina ni Boss Rolly Abdullah Martinez nakakunikta sa Gyapon sa Matagadlaw. Thank you kayo, boss! Thank you! Balik ta sa agi, kung anay lutsanan. Tuyok tangan tutas Liangga Radio Kamayo Liangga D1 FM Marihatag. Morning dia Maring Lisa Lugrunyo. Good morning. Sa CFM Kagwait. Good morning Kagwait non. Good morning. IFM Tanda. Good morning. Good morning. DXGP Tanda. Ugduhan na to ka radio station dia sa San Miguel Surigao del Sur. Ang Z Radio San Miguel og Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Balik na po ta sa agi kay wala na i-bypass. Papanahuman. Ngadto ta sa Heart Radio Madrid. Good morning, Karkan Madkarlan. Good morning! Ngayong buntag ninyo dia nga nakamonitor dia sa Heart Radio Madrid, Barangay Linibunan. Good morning! Good morning! IFM, kanini ang KFM Claver. Good morning, Claverian. Good morning! FM Siargao. Good morning! Ani FM Kabadbaran City. Good morning! Morning, Kabadbaranon. Og siyempre, nakakonekta gyapon ang Lucky Radio Bayugan, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan, Metro FM Bayugan City. Good morning! Good morning! Lamat kayo ha, Bayuganon, sa itong mga suking tigpaminaw, suking gumagamit. Mga nitong isalig sa itong produkto, dagan king salamat, dakbayan sa Bayugan, mga kasikbit nga dapit, Barangay City o Purok. Good morning! Good morning! Hangak man! Papatamahuman, Express Radio La Paz, mayong buntag Lapasanon. Good morning! Happy Radio Talakugon. Good morning! Siyempre Metro FM Prosperidad Baba. Good morning! Mag Radio Pangantukan Bukidnon. Good morning! Gold FM Kalamba Misamis Occidental. Good morning! Gold FM Oroquita City. Good morning Misamis Non. Barangay Radio Dipolog. Good morning! Kanini ang Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Good morning! Muna ito mga panayugog sa Matag-Adlaw, mga binating tigpaminaw. Good morning, di Anuel Rabe. Ito rin panimbayaw ni parang... Good morning! Naulat-hulat, rapagitaw ni Saldi Emilita. Good morning din na ati Saldi. Shout out sa akong bana nga si Napoleon, nagaharog sa mga tanom nga batong. Mayong pagunit-gunit sa batong, kaya... Napoleon!

0: Mani mahok bukan batu. Nina may bugos las kunya may buntag ni Muria. Oh, gikan dias Bayugan City solid followers ni mo kuya dun. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Nina may bugos las kunya dias Dakbayan Bayugan mayong buntag. Pare Rodel Tixon morning ni Muria pre. Oh, gikan dias sa Metro FM Prosperidad may buntag.
1: Good morning.
0: Pare kuya si Reggie Ramirez morning po tagiyag taglumala. Oh, Kang Rizel Jowas, goda morning. Need na ko ang Sleepwell Kuya Dudes, Vitaflex, Eye Solution, kay na sold out na dyan sa V&V Electronics, o sa JIL. Kadali rabadyo taon mahurot oy sa imong products. Magurag ito ng umpras pari si Ruel Castro. Wa ko masayop siguro last 2 weeks ago. Na na ko in English no nga naka absent. si Madam Isabel Damasco sunod-sunod rato sila. Di magtagbuan dai no. Ilang. Wala na kanini ang Sleepwell daw Vitaflex ug Eye Solution sa VNM og sa kuan. Outlet na to dia sa Mulabi Street, Dakbayan, Bayugan. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Lay dito kang kuan. Sulay na yung mga konsumo dia si. Kanini ang Brad Dodong Mundiar. Sinasa yung Betaplex dito. Mahatag mo na. Mahatag mo na, libre. Sulay lang dito. Katisal di. Dool, pabor mo na si Muha, di ba? Kinara mo kagkagbas. Kagbas mo na yung Muha. Kang Paribos Jong Buston, morning ni Muria Paribos.
1: Good morning.
0: Yang tagdumala sa Sky Radio San Francisco. Good morning. Plus FM San Francisco, Sky Radio San Francisco, Oswag Radio. Kanini ang Kuyaw FM San Francisco. Morning. Metro FM San Francisco, radio natin San Francisco. May buntag.
1: Good morning.
0: Asa day kagikan Paribos. Nag-renew ko sa akong bot-bot. Lingalingaw na sa niya ito. Matagadlaw nga Lunes. Bugs Roderick Fontelio Rindo Ortiz. Minaw ko karon sa Payasan, Lianga. Sa Abao Radio. Radio Kamayo 94.1. Salamat Kuya Dudes. Good morning.
1: Good morning.
0: Pinakang banban niya. Sige rag ka-champion. Kang GR dia, good morning.
1: Good morning.
0: Kang Abaw, kang Kagawad Noel Abaw dia, may buntag.
1: Good morning.
0: Naka-connecta o naka-monitor po karon si Roderick Pontelio Orrendo Ortiz dia sa Radio Kamayo 94.1. Salamat kayo, good morning ninyo dia. Sige rag ka-champion si Banban. Di mangimbita. Sila-sila ra. Imbita po ng taga-Dabao ban. Basi pa dayong kadaong Miss Lianga. Imbita, morning. Nisar Nap Rap. Rabi no? Nisar Rap Rap. Nap Rap. Walay stock sa Eye Solution diris Bayugan. Mate, tinuod gida eh, no? Dagar kurap ka pananaw ron. Wala gidayo, tinuol gidayo. Kang Ate Salde Milita, samot. Kikaraan kinato ng user o kanini ang follower and listener sa mga program. Kanini atong programa na user po sa taas kayo ng panahon. Gisigundahan pag yung Lizar Nap Rap. Wala na kunoy ay solusyon sa kuan. Kanini ang Bayugan. Naman tayo dagan ni Stacks din eh. Lahat lang tayo sa order ni kuan. Para si Ruel Castro diag, Madam Isabel Damasco. Latulat lang ta. Kanini ang Rumarts, may buntag ni Mulya Rumarts di San Frans. May buntag ninyo di naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Dirita sayo-sayo na to inyong pangutana kay para makabaos-baos ta. Una, good morning Kuya Dudes. So good na pud may ngisi diri. Among dagway kay balik naman imong programa. Taon-taon pud ka nawala bas kahanginan. Your avid listener gikan sa San Roque Panaon Misamis Occidental. Good morning ninyo di.
1: Good morning!
0: Siya kayo, kaya naman tayo mga importanteng katikaran o mga pagpanikaisikay po na to gawa sa itong programa. Pero mintras nga wala tayo lakaw, makaprograma dito. gikan diya sa San Roque. Panaon ni Samis Occidental, good morning.
1: Good morning.
0: Ipay na sila kay makangisi na. Ato akur gidi gihulat no para makapahiyo mo sa buntag. Hindi ako andam nga kanini ang muhupay, musapupo, musapnay, musungay, musabak sa inyo mga nagkulismaot nga galamhan sa matag adlaw. Nga makapahiyo man lang sa makadiyot, pinagi din ining atong tulumanon. So, sa usa ka taknang tulumanon. Oh, paghuman sa akong programa, balik na sa inyong problema, huldi na. Pwede ba undangon, Kuya Dodge, kung mag-dialysis? Mag-dialysis na? Oh. Ruwa pa man ko'y nabantayan nga. Gidialysis nga na undang? Samot may noon? Kaduan yung pagkatan na, pwede ba, kuno, pwede ba undangon, Kuya Dodge, ang nag-dialysis na? Sige, okay, ato na iskutan gyapon ron, paminaw mo riya. Daghan na pa kay kaso na gidkaroon, kaya may scroll bitaw ka sa imo Facebook. O digid mawala ang kanini ang kwan. Daghan kayo mag-post, daghan kayo, dili na mo kumpiyansa amping kanunay, kay ni Kuyanap ang CKD, chronic kidney disease, ni Kuyanap ang kaning pneumonia. O, karun po, ha, kanini ang, ni dialysis lagi diha naman ta paingon. Good morning Kuya Dodge, usay maayong tumaron katulman gud ang akong BTS ug TL Jinjin ni sinatuan. Oh, katul kuno iyahang BTS. Ah, na sig diabetes na jin. Ah, karon ato gyapon na isgutan ha. Ini mga pangutana, wala pa magkakuha sa akong cellphone number 0929 268-7453. Ah, tambal pod sa Bukol, sa Didi mungulngol. Siya pagmahago labi na kung mag-alsa kong bugat, minturok ni paghuman na kong luta sa akong anak, mingkalit raman tao ni. Oh, 33 anyos, taga-Urukita. Daghan naman ani itong mga sulbarunon. Mag-play ha. Sa kuni mayong tambal sa Didi nga nag-ngol-ngol ni siya, niya kung mahago, labi na kung mag-arsa kong bugat, miturok ni siya paghuman na kong luta sa akong anak, mingkalit lang. Oh, 33 anyos, taga-Urukita. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Irita, atong kwan. Rowena Francisco Muley. Oh, gikan sa Metro FM Prosperidad. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Labi na sa mga pamilyang Mutia dia sa Prosperidad. Good morning. Kang Tatay Ali Mutia. Nagkita ming Madam Udit. Mutia. Tay, atong isang adlaw. Pero morning, nasunod naman may larga. Basig nakabisita to dia sa inyo. Cellphone number ni Kuya Dodge, alang sa inyong dugang pangutana. Pwede kang mo-text sa akong cellphone number 0929-268-7453. Muna, 0929-268-7453. Ang muna ito ang cellphone number. Alang sa inyong dugang pangutana nga ipaabot din hika na to. Una, to sa itong auna na itong nakuanan, pwede ba daw kuno? Undangon, aminaw mo riya, nag-dialysis na siya niya, iyang undangon. No, pwede ba daw kuno na siya mahitabo? Pero sa akong kabahin, sa taas-taas na itong panahon nga experience siya, mga pagtuon, wa pumangko kitag, basin pa, huwag naa, kamayo man unta. Pero po kitag tao nga nag-dialysis nga naundang, muna gingon ako, samot noon. Kaya usahay, kaysa sa isa kasimana, maabot gid sa panahon nga kaduwa sa isa kasimana. Hangtod nga usahay, katulo sa kasimana yun. Ingon ana na siya. Muna'y gingon ako nga, mas mayo nga dilita mo sangko diya. Sa tanan nga mga naminaw karon, gikan sa batanon hangtod sa hamtong. Kaysa akong nabantayan, nagkaanam o kabata. Nagkaanam o kabata ba? Nagkabata o nagkabata ang tao nga na-dialysis. Sabi no, muna sa pinakalisod, pinakahasol kung musangko tadiha. Labi na kung nanakay high blood, nanakay diabetes. Unya, sig wala ka ana. Wala kay high, muna kasagaran, ini mabantayan. High blood siya, diabetic siya, na-dialysis. naka problema iyang kidney. Pero daghan kayo na dialysis, nga dili high blood, di po sila diabetes. Bantayan ninyo na. Daghan na dialysis, nga dili sila high blood, dili sila diabetes. Na dialysis sila tungod sa mga pagkaon o giinom. Ha? Tungod sa mga pagkaon o giinom. Mga imnonon nga pwedeng makadaot, makaguba direktamente sa atong kidney organ. Oh, soft drinks, iced tea, milk tea, energy drinks, number one. Oh, mga pagkaon nga mahilig sa mga karne, mahilig sa mga parat. Oh, unya, mga gipanginom nga mahilig og mga pain reliever or mga antibiotics. Oh, mahilig sa mga ibuprofen, naproxen sodium, paracetamol, mepinamic, silicosib, o diclofenac. Pero wala sila eh. Problema sa kasing-kasing, o dili sila high blood, ibon sila diabetes, pero na dialysis. Kitungod ana. Pangutan na nimo, pwede bang undangon? Murag apikig yun. Pag musugod na nagkaguba, trouble na itong kidney organ, tuloy-tuloy na. Unsay problema, unsay risgo. Pag musangko, tariya. Ang risgo, ana, apektado ang imuang oras o panahon. Pwede ka nga di na ka makatrabaho. Di na po ka makalaag-laag, makalakaw-lakaw. Labi na kung ang imuhang schedule sa dialysis kadua sa isa kasimana or katulo. Unsa pa maitrabaho ni mo gilakaw, di na po ka pwede ka bakasyon. Kaya kung schedule gani, schedule dyan na munang giingon ako sa una pa, ang tao nga ma-dialysis or sa mga naminaw karon na dialysis, pangutan na sila or imong pamilya, imong silingan, higala nga nailhan ni mo nga nag-dialysis na, pangutan na sila kung sa kapait o sa kalisod ang kahimtang labintino o nailhan ninyo kikalain sa mga nag-dialysis. Labing klaro dyan na siya. Ang imong nahulog na nimo ang dialysis center, mauna na ang imuhang kusina. Oh, mauna na imong kusina. Siya rin masabtan gyapon, ha? Gibinisaya na dyan nato ni Ugmay. Mauna na imong kusina. Nga naman, schedule nimo, adto ka dito, makarelax lang ka, makapaulay ka, Ugma na po, schedule na po nimo. Nga naman, mag twice a week naman ka or thrice a week. Di ba? Mauna na imong kusina. Naay mga lakaw, naay mga schedules, happenings, and gatherings sa mga pamilya, di ka pwede basta-basta makauban. Nga naman, di man pwede nimo pasaan-pasaano ng dialyzer machine. Di man nimo pwede isulod sa bag. Kaya wala may portable nga dialysis o dialyzer machine. Wala'y portable. Madojo ka dito. Usikan dyan na nimo tulong ato sa upat ka oras kang maghigda or maglingko diha. Ingana kataas ang panahon oras nga naa ka. Diha, balik na pug ka. Sunusulod sa 24 oras o 36 oras. Pagkahuman ana, mahugaw na sagbalik imong dugo. Di na pwede ni mo nga ipagpaliban ni mo kung naka-schedule na imo ang dialysis. Di pwede ni mo na ipagpaliban. Kay kung musipyat ka na isa or dua ka dialysis, impas yung talisay, pildi yun na siya sa buyog, ug hapo na. Ayaw! Muna inyong timanan. Munas naminaw karon, labi na inyong mga anak or kamo, matag karon na kadalihok, kada lihok instant noodles, kada lihok ablig dilata, kada atong eskwelahan pulos mga canned goods, kada lihok soft drinks, kada lihok energy drinks, kada lihok iced tea or milk tea, oh, kada lihok junk foods or snack foods. O niya halos isa kabuo, kada buwan po atakihon ng UTI. Oh, bantayan dyan na, kusog kay mukha o karne. Oh, unya, dili hinginom og tubig. Paimnon og tubig isa ka baso, dili kahurot. Paimnon og soft drinks og iced tea, milk tea, iced tea dia. Tulo ka baso. Og dili makapanugab upaton pa. Mo na pinakapait, balikon nako. Tusok-tusokon pa jud na imo ang gikan sa liog. Oh, niya dagko og gigdagom. Ni unsa na lang og taslakan kay kagdagom. nga kanang dagom gagamay kanang pambakuna tas lakan kay kaunsa na lang ika nagmadialysis ka nga ang dagom ana murag tukog sa silhig murag ulo bas tukog sa silhig kadag ko dili na papangadlok ha sabta jud na ninyo klaro tataw hanay haom binisaya nga pagpasabot ni Kuya Don Sipyat man lugas lano tra gini munay klaro dia. Munang kanunay ang ginatangan, kanunay ang ginabantayan ng atong tulumanon kay munang why klase grado dun eh agira man ato nig pagkatawag pa siya pero hinuktukin ninyo yung mayo isilsil og ipatik mayo sa limpatakan o gunsa kapait pagmusangko tadiya 15 anyos wapay 20 nagkalupos na nagkasiki din na nagka-kidney failure na. Ah, oh, correct. Correct ayo biang oi. Na koy customer diri sige inom og pang high blood. Nga tambal. Tas gisabayan niya og hypertension. Aw, oh, nangupong. Ako giingnan nga imo na gidungan-dungan nga same roman na sila pang high blood. Babae ihang babae. Abyae na imong maintenance og gusto pa ka mabuhi. Lain po ni si Ibiang kay mga sabang customer. Ayaw isabay. Kay pareho raman na sila. Ang kuya doon sa hypertension herbs, huwag ang imuang pang high blood, pwede ni mo na siya i-kuan. Pwede ni mo na siya i-bailo-bailo, alternate ball. Inom ka ana Lunes. O, ayaw sa kay katuna pong lusartan. Ana na siya. Imo na siyang lunganon. Pareho sila og trabaho. Oh, ang nakanindot lang sa kuya doon sa hypertension herbs, walay hapdo sa tiyan, walay hilap sa kuto-kuto, dili ka maglipong, dili pong ka murag maglutaw sa hangin. Normal ra imo ang bation. Murag komportable or tawhay ka ba? Kikasagaran mong gudbyang sa kaning namadyog ko yung mga parinti gihapon, mga kaila, unsa na lang gigha niya akong customer. Sobra na ta 20 katuig ani nga mga eksperyensya ha. Ang ilang reklamo mangod labi nag naginom pa sila glusartan, napa sila metformin. Oh, napa sila so, aspirin og nag-amlodipin pa, wa pay labot ng mga astorbastatin, pang kolesterol, pang uric acid. Naana. Oh. Inom. Taas ray unom ka bulan oy. Magsugod na dayog hapdo silab kutukuto. Naana day ng kabuhi. Tungod na sa epekto sa mga susama niya, pay labot sa diabetes mo na metformin. Oh, magsugod na sila ana. Magdi na sila kasabot, magdagook ang tiyan, grabe na ka-acidic. Drugs eh, synthetic, di ba? Sumunay lang reklamo. Muto nga, mas narekomenda ang kuya doon sa hypertension herbs sa high blood. Ha? Labi na kung naakaana ang mga maintenance, mas nindot ang kutob sa nakainom ana, ang eksperyensya nila, walay hapdo sa tiyan, walay hilap sa kuto-kuto, dilipod sila maglipong-lipong. Ah, mura na sila naka-advantage pero pareho ra na sila. O epekto pareho ra na sila trabaho. Ang pagpaluag, ang pagpanindot sa daloy sa dugo naa si mong hugat nga dili kusog siya mo sirit mabitaw siya gitawag nga hypertension. Oh. Naka hypertension ya, but pasabot ang kus ang kanini ang kanini ang gikuhaan og base ana ang kusog nga pressure. Mabita high blood pressure ang kusog nga sirit or daloy sa dugo sa imong ugat gumikan kay nikuyos na punog tambok na punog sibo oh muna nga ang tao ana labi na og high blood naay kusog kay blood pressure taas pa kay cholesterol ang tao ana maghangos maglisod og ginawa ngano man muhot man ihang kasing-kasing maglisod og trabaho dili makapitik og tarong muna nga magsigi og hapyod sa dughan. Oh. Muna'y bantayan na sa taas kay kolesterol. Diya na magsugod. Diya na din siya magsugod biyang high blood ka, taas kag kolesterol. Diya na magsugod ngang imuhang kidney organ madaot tungod sa high blood o taas nga kolesterol. Diya siya siya magsugod. Kaya nga naman, tungod sa pressure, kaya mo ang ato mang kidney organ, mo man ay mulimpyos dugo. O niya, tungod sa kakusog sa sirit, dili na niya mabalansi tanan. Kumbaga, usaon niya pagsala nga kusog man kay pressure. Kumbaga, imong isipon ba ang imong kidney organ salaan? Oh, kanang magkagod kag lubi imong salaon nga gibuntan ni randil ako, sir. Isang pagkapila ni muna sa laon, hagin ay mulusot gihapon nga kanis sapal. So amoy nga na may tabo. Tungod sa kakusog sa sirit, dili kaya mapugngan sa kidney. O, dugo pa lang na. O, pailabot si imong gikaon. Imong mga gipanginom. Hangtod siyang madaot, madaot, madaot. O, diya, sugo dialysis. Muna'y nakitaan niya. Taas pagigkag blood sugar, diabetes, pa ka. Laot kaya imong dugo. Samot. Ah. So, wala. Bisag wala ta diya. Nakusog kay kami inumong soft drinks. Energy drinks. Bisag asa karon naglipana. Wala pailabot ang mga junk foods, snack foods, mga instant noodles ug dilata. Kusog kay kamo kaog karne, kusog kay kamo kaog pares-pares, kusog kay kamo suyop ug mga humba bulalo. Mga halang-halang. Ida biya kay nagkarne. Di labi na di main kalata. To kag iusap ninyo nagtarong, wala oy. Wala na mausap. Bot-bot. Ma-pressure siyang mayo, muna una jud siya madaot. Pagkasugod ug daot ana, adya na ang laay. Oh, dito na dayon. Wala pa dayon may wala rabay may wala rabay mga ini madunggan nga naay kumpanya nga sikat kayo mga giant pharmaceutical company or mga eksperto scientist. Usa pa nang naa dia nga naghimo sila og produktong kapsula nga kung naguba na na imong kidney na lata na na dia inuman na kay mobalik na sa normal wala eh. Solusyon dialysis. Solusyon, transplant. Oh. Morgi na. Kay kung naa pa, ngano naa may dialysis center. Kung naa pa'y kapsula nga mainom. Oh. Layo pa, proteksyon eh na. Ayaw hula tanga, maguba. E nga nakapait ang tao nga mag-dialysis. Tugtuhugon ka. Liog. Pag human liog, ibalhin na po. Tiil, bukton. Natanawa na ilang bukton. Mga tao ng dialysis. Tungkol sa kadagkos dagom, sige balik-balik diya, tuslok-tuslok. Namurot, oy. Nga naman, masama diya na, magpalik-palik na, magugat-ugat. Tanawan, burot-burot, pindaghana, dagan kay ang mga bukton o gang tiil. Tanawan ang mga tao nga nag-dialysis, ang mga bukton na na. Di ba kay murag chocolate hills? So sa mga naminaw karon nga apumusang ko diya, ayaw yun, nga naman, pildi imong panahon o guras. Para lang ka nga mabuhi, boring manggihapon. Nga naman, ang imong kinabuhi, balay o dialysis center. Dialysis center, balay, dialysis center. Di nakakalag, di nakakasuroy. Kaya dili na sa pwede ni mo paltahan, dili na sa pwede ni mo nga absinan. O, amang laag mi, matumig siyargaw. Tolumig adlaw dito. Ayak na ko magpa-dialysis, inigbalik. Adi, di pa kakauli. Di nakakabalik na, kutub na kagdapa. Oh, unya. O wala po kay budget, wala po kay kwarta. Muandar din ang dialysis center. Oh. Ay, ikabir sa PhilHealth. Sumuli, wala po masiguro. Gagasto gihapon kay. Ay, mong plate, gasolina, na oras, upanahon. Wala. Sunod. Limitahan, limitado. Kaniya, dili ni pa pangadlok, pero parang makabantay mo. Oh. Para makabantay dun mo, tanan, naminaw karon ay mo pag, sige, pitok-pitok na yung mata niya, basta kayo muna tinuod. Limitado ang pagkaon, dili na ka pwede patakag kaon. Bisag mga prutas, kay gusto kang mukaon, bisag mga gulay, dili pwede. Ultimo tubig, bantayanan. Lami kayo inom tubig, kay giuhaw ka, pero dili ka pwede mo inom, magdagan kayong tubig. Nga gikinanglan ta mo, makahurot tag 2 kalitro or 3. Kalitro sa matag adlaw within 24 hours gikan pag mata ni mo hantod pagkatulog dili limitado na pinakataas na ng isa kalitro muna nga bisag uhaw kay ka lami kay iinom muna uban mo sablay kay ngano man di mo gid kaguwanta kay pati tubig na ana nga gikinanglan sa atong adlaw imbes nga wala pa ka madialysis kamo nga naminaw karon mabataw samtong inom jud mo dagan tubig kung wala lang mo renal failure ngano man. Importante mo nang yun ako, importante kayong tubig sa atong lawas. Inom og dagan tubig ang gikinahanglan aron dili mabugatan atong kidney. Nga naman pag madialysis na ka, di na ka basta-basta kainom og tubig, nga mo na importante sa atong lawas. O, pangutan na sila. Oh, correct me if I'm wrong. Pati tubig, pati pagkaon, limitado. Pati nga lami nga pagkaon, magpitok-pitok na lang na imong mata. Lami ka ikaon, pero dili, pwede. Nga naman, pati timbang ni mo, ginabantayan na. Di ka pwede mulagpas, di pa ka pwede umubos. Ingon ana ng gadialisis. Ingon ana ng diabetes. Ingana siya kapait. Pati pagkaon, limitado. Lami kay kaon. Pati tubig, nga panahon nga, nakahigayon unta. Kamu nga nahihigayon nga mainom mo tubig, inom jud mo. Kay simbako maabot sa punto nga madialisis mo. Pati tubig, hidlaon mo. Ang tubig, bitaw nga, makakita mo tubig. Mura na dyan na siya gritson, lami kayong kaunon, pero dili, pwede ka, pwede nga pataka o inom o tubig kung nagdialisis ka. Bawal. Tanan, bawal. Pati pagkatulog, di na ka pwede magbilar-bilar, kay bawal. Pati pagkaon, pati paglakaw, di ka pwede makalaag-laag na, kay nagnaan kay schedule sa dialysis, di na ka pwede kalaag, di na ka pwede kalakaw, kay dili pwede mapaltahan. Pati ang pakigbugno, di kurukong ho, limitado na. Kini naman mo gahi imong pungango. Ngayon bis, bahala na ng tanan lami, nga gusto ho na to. Oh, nga limitado. Ang pinakalami, ay lang gid wala ako ya dos, pakigbugno, di kurukong ho. Mas labawang limitado. Kay grabe na kadilikado. So, nanay pulos imong pungango. Mukite yung rana gamay, pagkite yung rana gamay, waro po dahil. ang dialysis center diri kay silingan rana mo, ay mo, correct, 3 glasses adira, kay mo sobra hupong. Mau gani, no? Mo daw, ang giingon, bitaw biyang. Muna sa wala masayod, pinagi din ini nga itong tuluman, balikon ako, klaro, tatawhan ay haong binisaya nga pagpasabot, sipyat ni Lugas Lanot ra. Kato akong giluwatan sa unahan ay nisipyat ato gamay ra yun. Muna yung labing tinood. Karon, imbis nga naapa mo'y tsansa, naapa'y panahon nga makainom og tubig, nga mong ginunta na sa pinaka gamit importante sa atong lawas, dili mo manginom. Kung soft drink sinoon, dili, tulo ka baso kuwang pa. Mudugang pag ikaupat o dili makapanugab. Sa naapay higayon nga makainom og tubig, dili manginom. Timan eh, pagmadialisis ang usa ka tawo. Kanang tubig, simple nga tubig nga way lami, kaniadto. Pagmadialisis, bitaw ka, muna na sa pinakalami nga klase sa matang sa imnonon nga imong gustuhon, pero dili na pwede na mahitabo sa imong kaugalingon, kaya di ka pwede magpataka o mubuylo inom og tubig. Ang imong kauhaw, imo na lang ginang antuson. Kaya kung manubra pong tubig si muhang lawas, mamurot man ka, manghupong man ka, guba na sa dambaga ni mo. Nga naman, mupaingon na sa baga ang sobra nga tubig si muhang lawas. Unsa po'y mahitabo, buhaton sa baga. Wala giha po'y tambal, nga kanang mainom ka kapsula nga mawala ang tubig sa baga, wala. Unsa'y solusyon? Suyupon ang tubig sa baga, butangan nagtubo. PBC. Butanga ng PBC. Oh, di ra ba dyan na maayo? Ganito, sa sunod-suyop, dito na po na, itusnok na po na, bangag-bangagan na imong, tusnok-tusnok ko na imong kilid. Oh. Ato ni pangadloko na to ni sila, para nga, magmatngon yun. Nga kung manghupong na, mabot na snaw, ngalingin na ang naw, ngayon nagbula, puno ng tubig ang baga, tibok lawas. Tuslukon, bangaga na imong kilid, butangan ng PBC numero 2. Ito to'y butang para nga mawala ang tubig. O niya, tambal nga. Dili na tambal. Temporaryo lang na para nga mawala ang tubig sa mabaga. Pila kadlaw, mabalik na po na. Nga naman, puno na magtubig imong lawas. Di na magkakaihi. Siya ro di mo madlo ka na. Soft drinks pa. Energy drinks pa, nidagan. Pili lang. Yellow, pink, nandiy, orange, pula. Kailami kayong paminaw. O ka na. Wapay labot sa mga gipanginom. Impas lagi. Muna bantayan ha. Balikon ako sa imong pangutana. Pwede ba daw kuno undangon? Huwag dialysis na. Wala ay. Wapag ko kitag tao, gidialysis ko na aman. Okay, mas mayo, survivor, believe ko, okay na. Pero sukat-sukat sa kadugay nga panahon, siguro sa isa kagatos na ah. Pero kung inyo nabantayan kutob sa tao nga nagdialisis, unay labing tinood, ni samot hinoon. Ni samot, wala na, isamot tiyay. Unay labing tinood, so ayaw kumpiyansa, muna inyo ang pinakakuan niya. Oh, parang mas makuan ba? Natividad Barrios, mayong buntag ni mo diya, Natividad. Naot ko nga namos mayong pagpamina. Morning ni mo diya.
1: Good morning!
0: Dirita, karon pa, ayaw hulatan ninyo, balikon ko na may problema. Kaproblema man tawag dako, may kabahay niya na. Labi na kung sige na ka o kanini ang atakihon ng UTI, binod na imong batang, sakit na ipangihi, mubula-bula na imong ihi, di pagikahingin o magtubig. Ah, ayaw hulatan nga maabot na diya. Kung inyo tong sumpay-sumpayo na akong istorya, mo dito inyong dangatan, matuumog sa dili. Tanan, bawal, tanan, apiki, tanan, problema. Di nakapwede sa tanan ng mga gimbuhaton. Pag na-dialysis, nakasugod. Okay lang, makalakaw-lakaw ka. Dabi karon naglubog, nakasbanig. Dialysis na, lubog pasbanig, ikatitir pa dyan. Muna'y pinakapait. Muna'y pinakapait diya. Di ba? So karon may tabo. Dahil na ko kayong tabang, duharan ni sila na mayagpag karon. O niya, daga na po ang natabangan, mahinlo, malimpyo, ang imo ang kidney organ. O niya, mayo imong paghihi. Nga numupong ang tao, pag naanana sa kita, kaya magka renal failure. But pasabot, hindi na kayo sila kaihi. Ginagmay ng imo na ikatiter, kaya nangupong naman. Niya, kuhag tubig ang baga. Ang solusyon na na, kaya magsigir ka kuhag tubig sa baga, tusok-tusokon na imo kilid o dagom o kanini ang kuan. Solusyon na lang, paihi og tarong ang tao. Kaya wala may lain agasanan, awasanan sa atong ihi. Wala may lain awasanan sa atong ihi. Lain sa gayog ato na isikma. Ihi, doon na siya. O, di rin na mubida. Ang Kuya Dudes Kidney Refer o Kuya Dudes Prostitab. Pero kamuna yung magtimbang-timbang. Basta para sa ako, nindot na siya nga linyada ba? Gikan sa imong kidney organ, padulong sa imong prostate, ngadto na sa imong pantog. Kay balikon ko, pag muhupong ka, di nakakaihi, mag-dialysis, ginagmay imong ihi, bula-bula imong ihi, sakit ipangahi, katulo-tulo na lang na imong ihi. Wa man ko kitag tao nga nangihi, nga nisikma. Iihi dyan na siya. So kana siya nga linyada, para sa ako, pagkanindot na siya, nga pamaagi. Limpyo, hinlo, makatrabaho og tarong, makafunction og tarong. Kaya nag-malfunction lang na siya. Inlo'y, limpihay mo ang kidney organ, mga baradya, lamog-lamog, barabaradya, mga balas-balas bato, mahimong bato. Nga to na padulong sa imuhang prostate, nga to na padulong sa imong pantog, nga dili sa mahimong barado. Kana mo'y inuma. Duha ka Kuya Dudes Kidney Refer, o kanini ang isa ka prostitab. Kung lalaki, pero ang babae mo'y inuma na. Kaya ang prostitab manggod, ingan lang na siya, panlalaki manggit ko, may prostate ang babae, pero ang iyana, limpyo, tighinlo na sa spantog. Tighinlo, tiglimpyo na sa spantog. Labi na hilig kayo magpugong o gihi. Isa po na, sige mo pugong ihi. Wala mo'y diabetes. Wala mo'y usay mga gimbuhaton. Madialysis ka, kasi sige ka pugong ihi. Bisa ka iho na kayo, ang atong lawas, murag manggimok na atong lawas. Gilok na kayo atong lawas, nga gilok na sakit. Kay ka ihon, pero inyong gipugnan. Sigurado. Dialysis gapon ta paingon na na. So muna, timan ina siya. Ayaw hulata nga moabot ta sa punto nga madialysis. Karun pa lang daan. May problema man orala. Imagina kung pila na kakatuig diri sa kalibutan na ni Muyo. Imong pagkaon, imong giinom, giyon sa nimo pag-abuso, imong kaugalingon. Limpyo hi ka ina. Inom o Kuya Dudes Kidney Refer. Alingatong nagbanaba. O kanini ang Kuya Dudes Prostitab. Magkuyog na sa duha ka Kuya Dudes Kidney Refer o Prostitab imna. Di ba kay limpyo, hinlo, imong ihi. Lahi, ang normal ni mong ihi, imong mabantayan. Sulod sa tulok, adlaw ni mong pag-inom. Inipangihi ni mong ikabuntag. Aslom, langog, panos, nahil mga lamog-lamog, madala. Resulta na, or indikasyon na siya, nga gisugdan, o limpyo, o hinlo, imong ang kidney organ, padulong sa imong pantog. Basta mabuhat lang ninyo na. Muna siya. duha ka kuya dudes kid ni refer o isa ka kuya dudes prostitab. Pwede babae. Kaya uban, babae may ikuha na nila. Wino man ang mga babae giyapon na na. Mayo ba na mag-inom tubig ininit? Butangan o gasukar kay mauna ang ginabuhat sa akuang lulo na si Oliva. Palihog ko tubag kuya dudes. Salamat. Morning ni Muda Randay. Okay rin giyapon na siya ran. Wala may problema. Ini tubig, may ganina kay ini tubig ra, way kape. Ayaw! Ang datana ini tubig, sukal gamay. Dayon kape nga sinangag nga bugas maistik-tik. Butangan ugloy ah.

0: Ito sa iyo ta, ano may gamot sa lubi nga mubitay lang, murag tudlo ka dagko, murag kumingking. Kana wala mo dapat sa lubi. Wala mo dapat sa yuta. Nana, kana mo ikuha tulo. Limpyo hiyo gasi, dukduka, mo isagol. Di ba? Pero kung nabatasan na si mo ang lolo, nanad siya riya. Okay na, sa mo, lubis butong? Lubis butong, tubig sa lubi. Tubig sa lubi, nga limbahon. Katong naana sa mga 30 ngadto 40. 40 feet katiil, kana mga karaan ba. Pero katong limbahon, pangutan ani mo lolo. Kay basig maguwang ra na nakog tulo ka tuig. Kabalo jud na ang mga tiguang sama na kong tiguang. Kung unsa kalami, unsa kanindot, unsa ka power pole ang tubig sa lubi. Nga limbahon. Na may limbahon nga katong mugbo, mga bago karon katong karaan. Na gwapo na siya. Munay buhat ta, katabang ginagdako na. Anong di, walay pangutana din ako, tubago na yung bariya. Itawa mo na siya ang pinakatulo. Balikon ako, Kuya Dodge kid ni refer. Kuya Dodge Frosty Tab. Buntag, ug hapon lang, pwede na para di kayo madakaan o gasto. Pero, mas barato na eh, kaysa mag-dialysis. mapalit na, kung asa mo nga registration na ka-monitor karon. Pinakaduol nga butika diya sinong lugar. Dito pangutanag, naabay Kuya Dudes Kidney Refer o Kuya Dudes Frosty Tab. Kung imo na sang sumahon, gikan sa imong kidney organ, padulong sa imong pantog, muna iyang trabaho. Muna nga, ayaw pata kaginom. Unsa may inyong nadungog produkto nga naa sa tama o insakto nga mga pamaagi para sa hingpit nimo nga kaayuhan nga gihambin tindugayan na nimo naganto sana. Kuya Dodge Kidney Refer. Kana ha, Kuya Dodge ha, naay pangalan Kuya Dodge Kidney Refer o Kuya Dodge Frosty Tab. Nindot siya nga kombinasyon. Ano tayo kong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustohon ko man apan nagdumili na kining tanan. Daga salamat sinong papaminaw ang turog mapon sa susamang oras o susamang istasyon. Kuya Dodge Broncoid, ang Kuya Dodge Broncoid alang na niadtong mga tao nga nagkaproblema sila hang baga. Mga tao nga dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodge Broncoid, ako kay ni sa gikatabang. Labi na po niadtong mga tao nga kusog kayo mutabako. Or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical mga pesticide and insecticide nga dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tawo. So ang Kuya Dodge Broncoid dako kini sa ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodge Broncoid muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tantong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanunay yung inom sa Kuya Dodge Broncoid Herbal Capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo na sa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge Broncoid, alang niya itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Broncoid Herbal Capsule.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Pagkakaklase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Back-to-back partners sa kayuhan.
8: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Back-to-back partners sa kayuhan.
8: Gusto ni mo alagaan ang imuhang kasing-kasing? Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay mga halamang natural na makatabang sa pag-maintain sa healthy heart function. Sugdi sa pag-adlaw, sa paghigop, sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Puno sa herbal antioxidants. Partner sa pag-atiman sa kasing-kasing. Pito Pito Plus Herbal Capsule o Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
9: Maadyong buntag.
10: Ayong buntag, DJ.
9: Sige, taga-asa gani ka, ma'am.
10: Taga Baclayon, sir.
9: Asa sakop ng Baclayon?
10: Kurok do, San Roque, Baclayon. O, sakop sa Sabuhol, sir.
9: Ah, okay, sa Buhol. Kumusta man itong programa diha sa Buhol?
10: Ah, okay, sir. Kada ko, adlaw, mag-ingin sa inyong programa.
9: Pangalan ganin mo, ma'am?
10: Israelita Raso, sir.
9: Ah, okay, sige. Ma'am, unsa man nga produkto imong ginainom?
10: Pito-pito capsule, sir.
9: Ganun ni-try magkag-pito-pito herbal capsule? Unsa man nagibati ni mo?
10: Sir, kung sir, kaya mo ubo, sir. Duga na kayo mo. Dengan aku tu Israel ni.
9: Wih.
10: Karena aku bingung tambal. Kamu ke mana eh? Kau pun try tu mengapa tu mahu buka? Dan tu kebok mengainom. Ya, lalian mu.
9: Ubo ni mu dua katuig mu ubo.
10: Oh, dua nak katuig. Ya, kamu nak jadi penunggup di tahu. Kalau yang kelima bahannya, mau tu try tu produk. Mau tu lalian tu sama ubo. Jadi kebok kayu pun kayu.
9: Banyak-banyak ni mu pilih ke kapsul yang mu nainom.
10: Nakabuok, sir.
9: 30
10: nakabuok.
9: Uy, 30 kabuok. Sa 2 years niyong pag-antos, 30 ka kapsula sa pito-pito. Naulian ka?
10: Oh, yes, sir.
9: Salamat. Sige na.
10: Wala ganyan. Salamat. Sige ko sa inyong product ba? Naulian ko.
9: Salamat. Praise the Lord. Ma'am, unsa may imo ikasulti sa mga taga-Buhol nga wa pag naulian silang gibatis kalawasan, ma'am?
10: Ang ikasulti sa taga-Buhol, kailangan mo try sa
9: pito-pito
10: kapsul.
9: Naulian
10: sila.
9: Okay, sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
10: Thank you, sir.
9: God bless. Hello, maying hapon, ma'am.
10: Maying hapon.
9: Taga-asa ganin eh?
10: Tagam lang, sir.
9: Ah, tagam lang.
10: Yung sir, mang kusa ako ang pito-pito.
9: Mm-mm. So, pito-pito herbal capsule?
10: Oh, kagkape eh.
9: Oh, kape. Sige. Ma'am, unsa man digibati ni mo kaniadto, ma'am?
10: Man man nang gapinot akong dugan, kagisa pa kong kapuyon ko kay nasrok man ko, sir. O, sa una, di na ako mahumulag kaya akong kamot. Karo, arang-arang po, sir ba? Maliyo po, pero di na ako mahumulad ba? Makungo ang akong palad.
9: So, karon?
10: Mahumulad-humulad naman na ako kaayo, sir.
9: Wow, salamat sa Ginoo.
10: Salamat, sir.
9: Sige, ma'am, unsa may imuhang ma-advise sa mga taga Cotabato, ma'am?

0: The Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumanon. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
3: Yeah!

Welcome din he sa to ang panag-uban sa programang inyong ginatagan, inyong gihimong galingawan, orasaro background galing adong dulumanon, ang dulumanon, gulong ng balan, kauban si DJ Uniyog ng Bayan. Ala, kumusta mga egsoon? Adlaw karon mga higala ng Lunes. Pinitsahan na John 1! John 1 na yun, mga palangga, unang pizza, unang adlaw ni ining bulan sa Hunyo! Kaliara mga higalas, panahon. Sarun si Mana. Tingklase na. Naod ko mga balangga, nakaplaster na mo, nakaready na mo. Onya, nakatune in na mo diha. Nakavolume na ang mga volume sa inyong mga radio. Aga siyempre, egsoon, laing sinder na po mga balangga atong tigaan o pagtigaan. Magalang usap mga higala sa gustong magpadala. Contact lang ang atong cellphone number 0955-937-8054. Osbongko 0955-937-8054. May pagpaminaw sa mga taga-probinsas Bohol. Atong mga exo-ondes probinsas Bohol. Paayong pagpaminaw sa inong tanan. Binapod mga galas, mga taga Cebu City, mga taga Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Lalawigan, Bukidnon. Binapod mga galas rin sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, o sa Surigao del Sur. Asa ka man nga probinsya o nga lungsod, barangay o syudad, maayong pagpaminaw sinong tanan diya mga guwapog mga guwapa. Ningisi man ka, guwapo-guwapa ka no? San Noel. Guwapa-guwapo nga ni. Okay. Onya. Lunes man karon, unsa man, motubo na po nagkinintos ang atong tigmo. Kahaya ninyo ay. Na ay mga nagtuba ka dool-dool na, napi uban nga dool pod kaayo. O, dool na pod kaayo.

0: mabali ang imong ulo. Huna-huna, unsay tubag, aning ang tigmo, ano? Ay, ay, ay! Ay, uban.
1: DJ, pwede bayluin na lang kong tigmo.
0: Ay, ay, ay! Ay, na, magpabaylo ka, ka?
2: Ay, ay!
1: Yes, DJ ba? Sige na, DJ ba? Bayluin kong tigmo, DJ ba?
2: Ay, ay!
0: Oh. Pag-ilom din.
2: Ay,
0: bailuag tigmo, mga palangga. Bisa pagbailuan kag usagantang bugas.
2: Ay,
0: Sigur ka, bailuan ta kag usagantang bugas.
2: Ay,
0: may mga dalaga na minokuron, sugot mo, bailuan ta mo usagantang.
2: Ay,
0: kana pagong mais nga ilo.
2: Ay,
0: lami ba kayo ng mais nga ilo? Ganahan ko anak mga palangga. Labi na o kinimparisa ni mo o kanang kwan bitaw, kanang sinabawang manok bisaya. Nako, ganahan ko kaon na nanon niya mais din nga ilo. Nako!
2: Ayaw!
0: Lami ah. Oy!
2: Ayaw!
0: Sabi na yung manok bisaya, labi kayo, mag-anta, mag-ihaw ta, magluto ta. Magsaba lang muna ko og naamoy manok bisada ka manas di Junior ka. Kao man paborito mong unang di Junior mahalag layo basta ang finishing line is manok bisaya.
1: Tuk-tuka!
0: Basta kuno hingaon kuno ka og manok bisaya mga gala matugkan kuno kagpako tinuod ba na?
2: Ayoy!
0: Ingon sila pag sige kuno na mo ka or ah kana ba sige ka ka or manok bisaya pag tugkan kuno kag pako
2: ayoy
0: napoy uban makabayot kuno si ka og manok
2: ayoy
0: ako di ko muto ano eh story na sa mga tao wa ikapalit og manok
2: ayoy
0: pero og nay manok sudan tingala mo kog di mo mokaon bisag adlaw-adlaw pa
2: ayoy
0: istorya ra na sa mga tao nga ay sigaw manok do kay makabayot na
2: ayaw
0: istorya ra na sa mga tao nga ay ikapalit og manok
2: ayaw
0: okay kita sundunggan eh
2: ayaw
0: nakahidpon magugo may gala kay naguba ng akong kuan speaker oi. Di naman mo mugana. Tapi atong mixer. Grounded pod.
2: Ayaw!
0: Paili sa ginisigalang kay Basic next month. Maabot na mga gala ang ito ang kini ang mga kagamitan sama sa mixer o speaker.
2: Ayaw!

0: iuhi po siya aron dili mahibal ang suban. Unsa man ni butang ba ni, hunahuna ba ni, sumbingay ba ni, kamo ni bahala og sabot ning akong tigmo ha. Tagui uhi po siya aron dili mahibal ang suban. Agpasin ninyo og magtubag gani mo kinahanglan na ay pangalan na apoy address ha. Kung magtubag mo nga way pangalan way address di good mo kadaog.
1: Ay.
0: Kaya sig panawag nako may gala unya natawag ha. Unsa man na deliveran nakadiha.
1: Ay.
0: katuning usa ka retired seaman mga higala. Hapon na sig panawa. Handlo kog tuba kay basugwa pa na deliveran. Sa man Bus Melvin. Deliveran ne. Ning si Sir retired seaman from Bohol. Maayong adlaw di Junok akong tuba ga DJ kay password. Kay ang password hipuson og taguan aron dili makit-an og mahibal-an sa uban. Maora na didyo unyok, salamat ako di ay si Shanik taga Oslob Cebu. Uy, daghan na katag mga listener di Cebu ba? Ah? Asa man mo dapit nga station na minaw na abate hook up da Cebu? Kay ubay-ubay na gud ato ang mga texter diha sa Cebu. Mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City ha. At ang mga egsoon nga nagpaminaw diha, salamat sinong tanan diha mga taga Cebu City. Direta, good PM, pwede maghanap ng ka-textmate. Kanang babae, Trantay City pataas. Moni ako as cell phone number 0948-552-4611. Mao ni Migala ang iyahan nga sir po number mga egzon. Narita, di Junyok, maayong adlaw ni mo mutubag ko sa imuntik mo. Kadtong tagui, hipusa, arundili, makitaan sa uban. Ang akong tubag, DJ, mauni ang sekreto sa akong lawas sa kinabuhi nga dili ang ayan ipakita sa uban. Aron dili maseran sa lain nga mipalit sa atong lawas nga bertud sa kinabuhi Allah. Sa tao di Junyok. Makaswerte na unta ko ani sa akong tubag kay akong ipalit og eye drops para sa akong mata. Nga na ay katarak ako di ay si Marina Abapo, 75 years old, taga Prokdos Fatima, Ubay Bohol, og daghang salamat po, DJ Onio. Nakonsensya, mapuntaan ni nga, tuwan ay nga, texter may gala. Ang tubag ba? Palit niya og eye drops. Pero, atong tanaon og insakto bagyod hali lio na to diras ko di gobe tagui o hipusa aron dili mahibal ang soban. Darita kum piu ter
1: aya.
0: De mao mga higala de Junyok, tubag na ko sa tigmo iring nga nalib oy. Apit na ko, malitok. Gitagoan, gihipos, pinaagi sa pagtabon aron dili mahibaluan sa uban, Edgar ni sa Pigkawayan. May pagpaminaw na ba niya, Edgar sa Pigkawayan? Di Junyok, tubag na ko sa tigmo, tao nga nangihi. Nitago aron dili mahibaluan nga, agoy. Why, bastusay Edgar sa Pigkawayan? Isa mo na imong tubag na ay luod na apoy. Sobra na ginpod ka luod. Edgar sa Pigkawayan, may pagpaminaw ni mo na Edgar.

0: Direta sa laing mensahe. Mayong adlaw di Junyok, di ba? Station manager man ka sa Damulog before. Wala na laing ka dito di Junyok. Namino ko sa imo program, Direkos Kutabato. Wa na ko eh. Tulog ka to eh. Nako kapin, wa na dito. May pagpaminaw sa mga taga Kutabato. Shout out sinuntanan diha. Panas di Junok dito. 2 years po tadi as Damulog nagpuyo ay isip mangigala inyong DJ Angkor o kasamtangang nagdumala sa moong istasyon di as Damulog. Ngayon sila, pwede na daw kumudagag kunsihal niya. Kay... Basta unyok ang pangalan, Lados Tanan. Ingon tus konsyal, nagagkuan ba? Nagagkonsyal, hindi man ko taga Damulog o taga Don Carlos manggugan. Pero ito ba na kuno mo dagan? Hindi ko nga kapoy og dagan o eh. Kapoy og dagan, baklera ko. Wate alam, anak, wate hanaw, anang politika. Nya usap pa og mudagan ka nga wa kay kwarta hayo na lang. Ayaw! Useless imong balak-balak diha, mabugto pa ni imong ugat na mog binalak-balak. Kay kini bayang manguyab ka og magplataporma ka mura biya nagbalak-balak. Useless imong plataporma og balak-balak dias katawhan kung kwarta ra gihapon ang ilang basihan. Ayaw! Wa kay kwarta, wa kay kapalit og boto, perdi ka. Ayaw! Adyaw na lang, dagan-dagan diha, o wakay kwarta. Ay, mga tao, mayroon na maminaw sa inyong plataforma. Mayroon na maminaw sa eleksyon. Huwat raman na giniang nga isna. Nag-uli na nila, malimtan na imong plataforma. Gawas lang sa uban nga, wagod, nagbaligya silang boto. Pero pipila ra, kay kasagara diya sa rally. Kasigara na sa rally, pitok-pitok na ng mata. Mauban katulogon. Nga narabay ubang mga politiko magplataforma, marag usa ka oras, katulogon ng uban. Ang madugaya po ng mga istorya ng kuana ay. Mauna nga, siguro, no, maabot na siguro ang panahon mga palangga, wa na rally. Nga naman, useless man inyong plataforma. Okay. Ulan-ulan, ramang ihapoy basihan sa katawhan. Diba? Ambot na kakarong, murag nakamata naman siguro ang tanan. Hindi na madalas, ulan-ulan. Bagyo na po. Diba ko? Bayong adlaw ni Junok Mutubag ko sa imong tigmo. Di Junok, ako di ay si Hans Cruz taga Baclayon. Ang akong tubag nako is kondom. Kay kasagaran man gyud taguan og hipuson na kay aron dili makita sa uban tao. E basin unsa ang mahuna-hunaan o basin magmaot ang pagsabot. Salamat pagbasa DJ Unyok. Di mao. Grabe na gyud ninyo mga tubag ba nagkaluod na gyud madugay. Mayong adlaw, did you unyok? Mutubag ko sa imong tigmo, ako di ay si Hans. O, gaman na ni? Humana, dalita. Did you unyok akong tubag? Dito na speakers. Okay. Lagan po tag-texter, may gala dito speakers ba? Grabe ka, nagandamo kayo. Di Junok, tubag na ko si muntik mo, tao nga namakak. Kay taguan man ang iyahang gistorya, aron dili mahibal ang soban. Ako si Lorito Naminaw Dinis Tagbilaran, idol kayo ka sa kong papa di Junok. Nag-away si mama o si papa sa imong tigmo di Junok, kay ingon ako mama, nga... kwarta daw nga hinulam kay taguan man na aron dili mahibal an si mong asawa. Hihihi, away ako papa do. Aung San, nag-aawa naman noon mo diha, oy. Ayoy! Ano man? Nag-inom doon mo sinong utang. Ayoy! Taguan ang hinulam ng utang si mong bana. Ayoy! Awa. Amo sig, away-away diha, kay. Mayo na. Ayoy! Subag lang mo, stick mo, wala mo'y buglo ay. Okay, wa pagay naka-answer basig unya inigbasa nako inig-review nako na ay makatubag ani usbong ko tagui o hipusa gyud aron dili gud na mahibal-an sa uban. Ah, di ba? Kini nga sumbingay burag na ay nagsugo ba nga pataguan aron dili mahibal-an sa uban. Hala. Dili ikaw ha, dili ikaw kana bang naay nagsugo o naay nag-declare o nihangyo nga taguan o hipusan aron dili mahibal-an sa uban. Unsa man ni? Unsa man ni nga kuan anong pataguan man? Ay, kay matud patago eh. O hipusa, aron dili mahibal-an sa uban. Agay! Moro to kong clue ha. Gamay lang kayo nga clue. Kayo burag aroma thrilling, sir. Ayaw kalimot, mga balanga. Dira sa atong panag-uban, hatod ka na to, Migalas, pito-pito herbal capsule. Og pito-pito herbal Cofumex and pito-pito mineral eye drop. Pito-pito liniment oil, hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. And Mimo Pro Plus for kids. Kapara na siyang panawag na si sir, retired seaman, tumago na ito ng mga palangaw. Libira naman ito. Ipinawag, Iksono. So, nakapalit na kagahapon.
1: Deliver lagi siya gitawagan ko niya unya sige siya tawag na ko niya kaya traffic man niya di takatubag ay mag-drive buta niya pasig mga bangga ta sige sabot na mo nga ala na mo kaon sige siya tawag pick rawan abi siguro niya o matay gikula-pula na magkakuhan eh nalutana siya gasa o kakakuha o kanang kuhan nga asa sa nag-order ko, nagtawag man ko ni kuhan nga mag-order ko. Kaya nga siya nga, imo lang ibalik yan. Dili, konsumo na ko ni, kaya mularga akong Norway.
0: Kaya,
1: okay, giyangay ko kayo, ana, kaya at kung una, kapi-kapi ko, ah, mag-giyangay, pilangang mga herbal-herbal, wag yun. Kaya nawa akong kabuhi pag banaong na ko sa barko, maugi kabuhi na ko, wagi kawala-wala, bisag unsa na akong imnon. Matay, dinhera ko kakita, ako, pasalamat sa kunin mo kay, naka, kuhan po ka ba, kung matubag, umtani, kay magpasalamat ko niya kay.
0: Oo. Sige, sir. Salamat kay sir. God bless you. Unya, hinaot nga ang kayuhan, magpabilin ka ni mo, uban sa panalangin sa Ginoo.
1: Mogen, pasalamat ko kayo ni mo nga. Usapon, kini akong gibaon ba kayo magpalit ko, 180, ingon ganito nga deliver, na nagani karong uban, 199, kung nga, maulang nga, kuhan ko ni, dito nyo, kung unsay, unsay maayo, unya, ang iya kong gibalihan, 162, ikaw ko, alam lang to, kaya di man ako nibalik mo,
0: ah, sige, sige.
1: Gawas, kung sa kuhan kayo ha, basing nakadisturbo ko.
0: Ah, sige, okay, rasar, okay, rasar.
1: Salamat lang ko, itagaan po ko niyag mag, ngayon tala ko doha, on tali mo, kaya pila ko sawa. Kuhan, makauli ko, mag-order po ko para konsumo.
0: Ah, okay, sige, sir. Amping, sir, ingat sa biyahe, God bless, sir.
1: Sige, ganti, salamat kayo, sir. Kakanang, kuhan lang kayo, nakadisturbo ko niyo.
0: Ah, okay. Salamat, sir. Salamat kina niya, sir, mga igsoon nga. Maunin, sige koan. Sige, nagpanawag, may gala kayo magpasalamat niya siya. Nadelivera na siya antong adlong Sabado. Salamat, diba na, sir? Uyawan ko, wakon nito bag. Basin, wak pa nang delivera, mas musuko ni. Sige na po, nagpanawag na ko kayo mag-order sa may gala o 15 kabaks or more pa. Kaya iyang balon nun, padulong dito sa Norway, So, diri na mo makita, mga palangga, ang usa ka user sa itong produkto, nga grabe yun yung pagsalig. Sa kadaghang produkto, sa iyang katigulungon, nga magsitinta anyos na daw siya, karon pa siya nakasinati o gufi igsuon nga nakapawagtang sa iyang kabuhi. Musakay sa barko, di gan mawala ang kabuhi niya. O niya, luya siya ba? Naran, siyempre, nanagoy edad, di ba? Nanagoy edad si Sir mga igsuon, retired seaman eh. O niya, kwartahan. So, kani mga ingunan ni mga kwartahan, di ba na basta-basta musali o mga produkto? Di ba? Kana mga sapian, ang ilahan ng mga branded, naagay mga maintenance, gikan sa mga mahalon ng mga doktor, di ba? Pero, makatouch ka ayo tungod kay diris kong programa igsuon, dunay usa ka retired seaman nga ni order og 15 ka bags ng coffee og 7 capsule para balunon dito sa Norway. Buot ipasabot dakong tabang sa iyaha igsuon ang atong produkto. Nga gipanalanginan sa Ginoo og siya pon mga palangga na padalanginan. Yung ko padayon sa imong paggamit da sir kay kining produkto dili ni para sa amo. Kanang imong pagpalit nimo dili na para sa amo. Pila ra minta among ginansya? Piso-piso. O na magiuban lugi pa kay among gasolina. Among panaha sinyo ha, amo ana binang gasto. Pero ang amo ni Melvent mga palangga is kini ang serbisyong tinud-anay, serbisyong totoo. Moro man ang amo. Kamong mga OFW o akong mga kababayan, giaghat ko kamo. Same ni Sir Ilde Saburao from Dawis, Bohol, nga nipalit og daghang products nga 7 capsule, 7 coffee mix para dalon dito sa Norway. Okay, mabakasyon sa mga palangga. Mabakasyon, bisita siya ang anak dito. So, kana mga igsuon, mga OFW nga nakauli na, nga may plano pang mabalik sa kuan, laing nasod, palit mo. Palit mo og 7 capsule og 7 coffee mix mo ni ginahimo sa uban. Dipinsa sa panahon nga kamo magsakit, magluya. Kay dili gud lalim nga magkasakit ang mga OFW, di ba? Kay lawas ripuhonan na to. O kira og naatas Pinas, kay nami mo atiman na to. Dito sa laing nasod, magtrabaho ta, magluya ta, di ta pwede di ta mo trabaho. Masuko man atong amo. Bantay sarado man ka. Sa mo ta, makaamo ka, grabe ka stricto. Nako, ijara. Pagbalon mo og 7 herbal capsule, mga OFW nga nakauli na pagbalon mo, aron nga for 2 years, manatili o magpabilin nga piskay ang imong lawas, mga palangga. Ano bang mo trabaho ka? Kabalo ko sa mga OFW, grabe good ka hard work. Grabe good ilahang trabaho. Tudo-tudo good bigay. O niya, ang problema lang yun po daan yung mga OFW, magpadala sila kwarta silang bana, igor ay bisyo, igor ay bayi. Pwere lang sa uban. Pero naarabay ba mga bana, magsalig ragsildo sa asawa. Sa mga OFW, mga abroad nga asawa, magsalig ba? Di kahibawa may galak, tipid-tipid, di kahibawa, tigom-tigom. Sige inom, sige pangutang og motor, ah, hilason kayo, pero yung asawa dito, bilar-bilar, og tinarbaho. Ha? Mura nag-kamil. Looy ang taon mo, kamong mga asawa, pag-budget mo karon og 7 capsule, 7 coffee mix. Balunan ninyo, add mo dito sa abroad, ha? Balunan ninyo aron nga himso, kanunay ang panglawas, mga palangga. Hangyo lang ko sa inyo, mga ahente sa Melvent, kaya ako, amang ko makaila pa, o karon tagi, refer mo na ko ni Melvent, kay aron diretso makaila ko ninyo, ha? Huwag na mo ipapromote sa tanan nga mga dealer, sa tanan nga mga ahente, o mutsat mo na ko, paila mo ditso, ha? Iko nga, sir, o DJ Onyo, ako si Kuan, ahente ko ni Melvent din sa mga pobrinsya, ni Kuan, Dili kay mo chatter mo dito sa sir, pwede na ko na ipapromote. Wala ko kaila o kinsa mo. Usa man yun, manugo man dito. Paila mo daan, aromas, ma-priority na ko ang inyong mga pharmacists, ha? Sa tanan ng mga bagong ahente, sa tanan ng mga dealers, mga distributor, paila lang mo sa ako. Dito nyo, ako si Kuan. Dealer ko nga rin, distributor ko nga rin, ahente ko nga rin. Pwede ba kumuhangyo ni mo nga ma-promote na ito ni mga pharmacy? May problema na, ha? Paila lang mo dayon, ha? O, hangyo lang nako, paila lang mo dayon mag-exuod. O niya, pag-send na yun mag-proof, o, nga may picture mo ni Sir Melvin, ha? Pag-send o prueba o pamatuod nga kana bang staff yung ka ni Melvin? Kaya aron mga palangga, masiguro na to nga kanang produkto gama o gikan ni Melvin. Ang atong na-promote nga mga pharmacies, mga higala, ha? Salamat kayo sa atong ahente diya sa Kuan, atong distributor diya sa Bohol, nga si kinsani si Ma'am Leslie Ann Maglaway. Salamat diya, Ma'am, ha? Ma'am Leslie Ann Maglaway. Siya mo'y naka-deliver ata sa kanga Sir LD sa Buraw, ang retired seaman. God bless, Ma'am. Salamat niya. Katong mga dealer na to, mga ahinti na to, sa mga bagong dapit, pwede ka mamutsat na ko o na aming mga pharmacist na nga gibutangan, pwede kayo mo sa kuha mutsat, ha? Okay, mga igsoon, musunod na ang laing drama. O, siyempre, mga bata, no, mga inahan, Mimo Pro Plus ang kailangan ngadto sa mga kabataan. Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ, maayong adlaw kini mo DJ, labi na sa imong mga sukintig paminaw. Maayong adlaw. Ako si Nicole, 22 years old, single mom, dunay usa ka anak, batang babae, mao si Angel, 3 years old na siya karon DJ. Ani ako nagpuyo, dinhi sa Karigara, Leyte DJ. 2 weeks pa lang ang akong pagbuminaw sa imong programa. Apan tungod sa imong mga sigilanon nga gipangbasa, natandog ako, nadasig ako, nga akong isuwat ang akong kaagi sa kinabuhi. Ulo man DJ apan nakapanghinaot nga makuhaan sa tanan akong kaagi sa kinabuhi, nadugang pagtulunan. Sugod ko ni Adtong bata pa ko DJ. Wala pa ko'y saktong panimuot DJ ba. Matod pa sa akong lola. Ang ako ko ng mama ni kuyog sa laing lalaki. Sukad pa kamatay ni papa. 1 year kapin pa ko DJ. Gibilin ako ni mama sa kuang lola. Ingon lagi sa kuang lola nga si mama nakakita og bagong lalaki. 1 month pa lang kapin ang pagkamatay ni papa ni adtong panahon na DJ. Nakakita naglain dayon si mama. Nakaanak ko DJ ba? Dali ara na kamubo ni mama oy. DJ Onyok, hanto nag-edad ko og 17 years old. Gusto yung ko makakita ni mama. Pag niining akong pangidaron DJ, wala na pud akong lola. Balikan na to DJ ang pag-edad na ko 17 years old. Desidido ko nga makita na ko si mama. Na yung mga time DJ nga muhila ko, labi na sa panahon sa Mother's Day o family bonding, nga makita bitan ako DJ nga. Kumpleto ang mga pamilya sa akong mga classmate. Samantalang ako, broken family. Asay DJ, maadto ko sa sementeryo. Dito lang ko makikchika ni papa. Nakaan ako DJ, kalimta naman siguro ko ni mama. Wala mong ko niya pangitaa DJ. Pag-graduar na ko DJ. Pag senior high school. Dito DJ. Nipaso bit ako DJ nga. Walay parents. Kaya akong lulo og lula, patay na. Ang akong iyaan og uyuan na apod sa lagyong lugar. Abi mo DJ, parents lang sa kong classmate DJ ang nagproxy. Isip akong ginikanan. Pero bisan pa man DJ, wala ko'y ginikanan ni atong higayon. nagmaisugon ko. Mga diin, makalampos ko gyud sa akong pag-eskwela. Pag first year kalis na ko DJ, nakauyab ko. Pag dito DJ, nainahinay na ko pag limot si mama. Para masabdan mo ang tanan, mauni ang mga pangitabo.

0: Oy, Roy, Roy. Siya may panganan ng imong uyab din mo. Tawagan na lang siya sa pangalang Giselle. Giselle. Abi ni mo inday kining akong anak nga si Roy Roy buotan gid ni. Dili ka magmahay ani kay kining bata gipadako nako nga dunay kahadlok sa Ginoo. Unta pod ikaw dunay kabay pagtuos Ginoo?
1: Yes, auntie.
0: Oh, husto ka na. Maayo ka na. Oh, sige. Magluto sa kuog suman aron nga naatay ipainit o isnak-isnak. Maayo na ma. Kay nagpalit ako diri og fried chicken. Oo ba? Oh, sige. Tagon ko na lang tong imong papanim mo. Oh, sige. Inday. Ayaw ka uaw, there is bye. Welcome ka kaayo din eh, ha?

0: niyo nung namakakman kasi mong mama.
1: Ah, sorry.
0: Dili Giselle akong pangalan, ha? Nicole akong pangalan. Basin baya, ha? Basin baya, doon na kay gitago-tago na ako. Basin, nisulti kasi imong mama. Nga Giselle, pero lahi ang imong gida. Basin ako. Ako ang maling babae ang imong gida ni mo. Ang fake nga Giselle. Nicole ko, dili ko si Giselle, ha?
1: Sorry na.
0: Sorry? Nagrespeto ko sa imong mama ni mo, Roy. Ano man pakakal kasi mo mama? Ano man? Igonsa naman si Giselle, ha? Ha? Igonsa naman si Giselle!
1: Awayan pa ba na nato? Mura na yung problema, di ba? Mura na yung problema. Sorry na.
0: Kabalo ko may kitago ka. Kabalo ko, kinanga ka ng Giselle, may relasyon mo.
1: Ano kaibaw ka? O gano'n nakasulti ka?
0: Ay nga no? Nga nung Giselle imang giingon sa imang mama ni mo.
1: At doon ko si mama, ignan kong Nicole ka.
0: Ayaw na. Ayaw na. Abin mo, may surprise unta ko sa imo ha, Roy.
1: Ano si surprise?
0: Kabalo ka. Nagbunga ang atong binuhatan.
1: Sibot pa sabot ni mo, Nicole.
0: Buntis ko, Roy. Buntis ko. Oh. Talala ka? Ha? Nakuyawan ka? Nakalbaan ka? Buntis ko, Roy. Ikaw ang amahanin akong sabak, Roy.
1: Nicole, ato ning istoryahan. Ato ning sabutan. Ugon si Mayong Baton.
0: Ayaw na, Roy. Ayaw na. Huwag na kong manginahanglan pa si mong sabot ni mo. O? Tanawa ang imong kwarto ni mo. Unsa na, Roy? Abli ang imong kwarto, Roy. Abli.
1: Oo. Nicole.
0: Di ba? Naka-frame pa ang inyong picture sa imong Giselle ni mo. Sabi mo, DJ, naglagot gid ko. Nakita na ko ang picture sa iyong babae nga mao si Giselle. Naka-frame pa. Ayun ang picture. Naku kay DJ. Munog picture. Grabe akong stress, DJ. Ako ang tasang i-surprise, DJ, mga buntis siya. Abuntis ko. Pero DJ, Nawa akong maayong pagtanaw sa iya. Nilakaw ko. Gibian ako siya. Lakturan ko nilang DJ. Kaundang ko sa kong pag-eskwela. Tungod kay mauwaw ko. Nga mato sa eskwelahan nga. Burot na kuntian. DJ Unyok. Nag-inusara ko sa bahay nga. Wala ko kahistory ah. Way gabi eh. Wala adlaw nga dali ko maghilaka. Nakaingon ko DJ. Grabe naman yung akong kinabuhi. Buntis pa ko. Sabi mo DJ. Salaktod nga pag-istorya. 8 months ang akong tiyan ni atong panahona. Gusto ko makita si mama. Gusto ko may kakampi. Gusto ko may musulti na ko ang laban ng anak. Kaya ni mo na. Nanangutanan sa ko, DJ, umakita ba na ako akong inahan? Dili ba na ako masuko? Sakit kita akong buot, DJ. Kung ako'y pangatanan din, sakit akong buot. Nga nung bibiyaan ko ni mama. Pero DJ, maskin balihon pa ang kalibutan. May mama ko. Ipakatao ko. So, angin ako sa pasiloon di siya magkita. Makita lang ako si Mama, di siya. Makita lang ako si Mama. Huwag makita niya yung mga po. Wala yung kibalita ni Mama, DJ. Pag na ay nakasultin ako, DJ, nung lagi sa cellphone, na ay nakakita ako, no, o nakailaan sa kuwang inahan. DJ Unyok, huwag nangutan ako kung hain siya. Huwag niingon sa DJ, naasa Tagbilaran City, Bohol ang akong inahan. Og tungod ni Ana DJ, nagtigom yung kukwarta DJ, mas ganda ko ang akong tiyan. 8 months ang akong tiyan atong panahon na DJ. Abi mo, nang labada ko, namunit ko plastic bakal, aron baligyan ako DJ. Gusto na ako makita si Mama. Pag dito, DJ, may kwarta ko. Ipagyatagin ako si Mama. Hapit na mag 9 months ako tinahap. Hapit ako mga anak, DJ. Tuod man, nakaabot ko dito sa Tagbilaran. Pag-abot pa gina ako sa Tagbilaran City, DJ, likawat pa gina akong cellphone sa bag. Nawa ang akong kontak, DJ. Kaya nagsulti nga nakita niya si Mama. Grabe na akong pagsulay sa kinabuhi, DJ. Apan, DJ, na hinumduman ko ang lugar sa nakakita sa kong inahan. O hinumduman ako yung pangalan o apelido, DJ. Dili na ako isulti, DJ. Sabi mo, DJ, nangutan-nangutan ako. Grabing ampon ako, DJ, nga makita lang yun ako si Mama. Huwag abi mo, DJ. Samtang mangita ako sa bahay sa nakakita sa kong inahan. Huwag dito, DJ. Natultulan ko ang ilang malay. Junior. Iyaring kong gikuyugan. Asa dapit ang akong inahan. Nangutan ako, asa dapit ang balay sa akong inahan. Niingon siya, walay balay ang ako mama. Nag-ingon ko DJ, o sibot niya maipasabot. Nga nung walay balay ang akong inahan. Ang akong inahan DJ, wala na daw sa maayong pangisip DJ. Taas nagbuhok, abot na sa tuho, DJ. Wala na ligo-ligo, kapangayo na lang, DJ. Gani, DJ, ang akong inahan. Gibaboy ano yung mga paluhubog sa kali, DJ. Gigamit na ko no ang akong inahan. Samta nangita, mini mama. Doon ako'y nakita ang usa ka babae na nagbit-bit og sako. Mga taas og buhok, akong giignan. Ang nakailas kong inahan nga maoba na si Mama. Ang nitando sa DJ nga maoko nung akong inahan. Og dito, DJ. Midagan ko. Padool niya, Mama. Og sabay gakos. Tungon kinasyak ang akong inahan. Iyo kong gisipa. Iingon siya, kinsa kuno ako. Og midagan ang akong inahan. Og gigukod naman siya, DJ. DJ Unyok. Wala na makailang akong mama. O og sa dihang ganil lalaki DJ nga gitabangan mi na maistorya si mama. Nakikistorya ang usa ka lalaki DJ nga nasuod po ni mama dito DJ. Gignan siya nga anak ko nuko niya. Itutok sa akong hulagway, DJ. Huwag ipakita na ako ang iyang picture nga kauban ko. At itong gibunyagan ako, DJ. Sige, tutok si mama na ako. Apan ipadayon sa spaglakaw. DJ, unyokon sa akong buhaton. Hindi naman ganun makaila si mama na ako. Apan gitabangan naman ko, DJ. DJ Onyok, din nilaman ko ito bang akong sigilano. Mahal ka na ako akong inahan. Huwag ako yung pangang di DJ nga mauban siya. Huwag akong iuli dito sa akong pinuyanan. Huwag ako na mag-atiman nga tiniya. DJ Onyok, unsay mong masulti sa akong sigilano. Dagang salamat kini mo, DJ. Mayong adlaw.

0: Pagmata sa buntag, kalami na lang yun magkutaw sa kape. Sa bisag ng hapon, bitaw banda. And then sa panihapon, bisag sa merienda, mga higala, kalami na lang yun sa tuang kape, mga kaigsunan. Maayong adlaw, kanatong tanan, mga suki natong mga customers og sa mga suki sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako si Makabayan JJ. Ubanin ko ninyo sa pipila ka mga minutos lamang, 5 minutos, nga puno sa kahibalo, kadasig, diri sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Kining maong programa, gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, ang kumpanyang naghatod ka nato sa mga epektibong herbal products sama sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Liniment Oil, ug daghan pa ng mga produkto. Mga kaigsunan sa ato mga suking customers nga nakaayog yun sa inyong kalawasan, ihatag og kadasing og kahimsog. Ang pagpangape, usa na gina kakining buluhaton nga naghatag og kalipay og kadasig nato mga Pinoy. Pero karon ato ang suwayan ng usa ka klase nga kape nga dili lang kay lami kundi healthy pagyun. Ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, unsa may naa sa matagtasa sa tuang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sulod sa usa ka sachet, aniya ang kombinasyon sa mga super ingredients, mga herbal kini, mga kaigsunan. Sama na sa mga super fruits. Aduna kini grape seed, mangosteen fruit extract, adunay purple corn, panax ginseng extract, flaxseed nga puno sa omega-3, heart-friendly, moringa olifera, malunggay, leaf extract, ug ang healthy nga coconut sugar, ang healthy sweetener, anti-diabetes, kay zero glycemic index ka na. Kompleto mga ate o kuya sa ato mga pinanggaw mga senior citizens. Lami ang healthy nga kape, puno sa proteksyon, alang sa tuang kalawasan. Karon, ato ang paghahisgutan ang mga benepisyo sa mataghigop nato sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Una, makatabang kini nga mag-detoxify sa tuang kalawasan. Nagtabang sa pagpanghipos sa mga toxins. Kanang toxins, maunay makadaot sa tuang mga internal organs. Ikaduha, muhatag og saktong kakusog og maayong mood bisang unsang oras. Makatabang sa pagpamenos sa risgo sa diabetes tungod sa natural nga anti-diabetic properties sa tuang kining coconut sugar, serpentina, alingatong. O, diba? Ikaupat, makapaabtik sa huna-huna og makapahait pagin sa tuang memorya. Ikalima, makatabang sa pag-maintain sa tamang timbang. Ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, sakto ra gyud ang caffeine level niini. Busa, safe kini para sa tanan. Ang uban nga nakasuway na niini, nag-ingon nga dili lang sila nabusog, kundi mas naka-relax, mas malinawon og energized pa. Og usa pa, dili kini makapalpitate kay heart-friendly man. Tungod sa sagol nga flaxseed nga rich sa omega-3. Dili pod mga slow mga tuwang tiyan kay herbal og fruit-based kini. Ang purple corn nga sagol sa tuang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ilado makahatag og taas nga kinabuhi og proteksyon batok sa mga sakit. Samtang ang mangustin nga dunay xanthones, anti-cancer, anti-inflammatory nga component puno niya na pagkaaligri na lang. Busa mga suke sa ato mga pinanggang senior citizens, bisita sa pinakaduol nga butika drugstore sa inyong lugar, pangita ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix nga gama sa Melvent Food Supplements Distributor. Og sa sunod nga higayon mga suki, magkita-kita na punta, magkadungganay na punta, same station, same frequency, syempre same dial. Kini nga programa, gihatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Paspas kayo tong 5 minuto mga suking senior citizens og mga suking tigpaminaw. Salamat sa inyong pagsalig og pagtangkilik sa mga produktong herbal nga hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ako ang inyong Makabayan JJ. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Padayon lamang sa pagpaminaw sa inyong paboritong stasyon sa radyo. Ayaw kalimot ha, 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaping alami, herbal pa para sa maayong panglawas. Makabayan JJ, kape hangtod sa sunod ng higayon.
1: Okay, magkasalingan, wala naman ang oras, mga higala, arong magpadayon sa orahan. Magpito-pito herbal conformex kita adlaw o magpito-pito herbal capsule. Mga OFW, pagbalon mo ha, same ni Sir Edgar no? From Dawis, Bohol. Kadalo niya sa Norway. So, ano naman tayo time? Magabi na usap sa mga kabataan, ha? Mag-Mimo Pro Plus Pro Kids sa Runhimso kang panglawas. Labi na next week, mag-school na. Lapayin na ninyo mga inahan o Mimo Pro Plus inyong mga anak aron mas lalo nga mo bright, aktibo sa eskulan o sa klase. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hando na lamang kita o mapuhon sa mga oras o susamang stasyon. Kini. Ang inyong ubos nga higala sa kahanginan, temporaryong manamilit ug biingon ninyong tanan. Padayon sa pag-uswag, paglambo, pagbuhat ug maayong binuhatan. Iyo kalimot nga mag-ampo kita sa labaw nga magagawom sa tanan. Ako lang ma-advise sa sender, gamay lang ako ma-advise nimo. Padayon sa imong pagkabuutan nga anak, padayon sa imong pagkabuutan nga pagkatao, aning kalibutan na proud good si Jesus ni mo tungod kay grabe ang imuhang fighting spirit, grabe ang imuhang gugma o pagsalig sa kagulingon o sa kahitasan. Kanamang nagtudlo ka sa mga kagulingon nga never give up, never surrender. Ayaw ka na surrender. Karon kinatultulan naman ni mo ang imuhang inahani mo. Ayaw kalimot nga pagpangga, pagmahal nga to si mong inahan. Bagho ang imong inahan ni mo. Iuli siya sa inyong panimalay, palanggaa at tibana. Ika na igsoon. Nicole, is o ka na ang gift o regalo ni God ni mo. Labi na ang imong anak ni mo karon. Gift po na ni God. O makasurte sa gugma, apan, nanapod kay mama. Congratulations and proud ko nimo. Stay strong, ampo kanunay. God bless you. And bye-bye.

pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
7: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimony sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58
8: Magnum C. Magnum C, the most nutritious food supplement.
9: Hello, sir.
10: Hello.
9: Sir, unsa ganito imong pangalan, sir?
10: Sigeng Mendoza po ito ng Cagayan de Oro.
9: No, asa man ka nakapalit sa Magnum C, sir?
10: Sa ano, sa Hana Mamana.
9: Hana Pharmacy.
10: Yes.
9: So asa man imo nadunggan ang Magnum C, sir?
10: Ma'am, may kasama ako ng ano, kasama ko sa trabaho. Idala ko na dito sa Juan, dito sa Sinto ng Santran. Magdito po ako ma'am nga. Tapos kaga ng tambal ako na Juan, pero wala may alibyo. Nung nagsama kami, sabi niya na try mo yung ano, yung Magnum C. Tapos ano eh, palagi kong minom araw-araw. Ngayon ma'am, wala na. Okay na, kumisin na yung katawan ko. Tapos yung ano, may bukol ako sa likod ma'am. Nawala na ma'am, wala na lahat. Tapos yung paghinga ko, okay na yon. Wala nang problema kasi araw-araw ko na iniinom to eh.
9: Maayo, wala lang kailangan giinom. Ang giinom lang gid nimo kay Magnum C.
10: Yes ma'am, tapos yung ano,

0: ba yung Hiang Coffee?
1: Yes po, Hiang Coffee.
0: Masarap. Alagi po nang umiinom yan eh. Hindi ako umiinom ng ano ma'am, ng Hiang, tapos yung capsule Magnum Tea. Sana yun ma'am, wala. Kundi siya na ako ma'am. Dahil sa Magnum Tea, napapasalamat ako sa inyo. Kasi yung ano, yung tapos ko nawawala eh.
1: Sir, kung pwede niyo ma-invite ang ato ang mga kuan, mga listener nga mag-try sa Magnum Tea?
0: Isa itong nakadungog sa kuan, isa itong naminaw sa radio, sa 27, at itry lang ninyo ang kuan Magnum Tea, saka yung Hiang Coffee. Nindot na siya, nindot. Ang sakit po, nawala eh. Yun lang.
1: Sige po.
0: Nindotan ang ano po. Sige po.
2: Magnum Tea! Mag-Magnum Tea para di ka magsisi. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58-818.
3: That Time Check was brought to you by
4: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: That Time Check was brought to you by
4: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
5: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS, one station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Salubungin ang sigla.
8: Isang malusog at masiglang araw sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Hatid po sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Samahan niyo po kami at pag-uusapan natin tungkol sa uterine fibroids na kung saan ay mga sanhi, sintomas at mga natural na paraan upang mapanatiling maging balanse at malusog ang ating katawan. Ngayong episode, tutuklasin po natin isang kondisyon na madalas na tahimik lang pero seryosong pinagdadaanan ng maraming mga kababaihan. Itong tawag po nating uterine fibroids.
9: What's up?
8: Ang uterine fibroids ay non-cancerous growths o bukol na namumuo sa loob mismo ng matres or uterus ng mga kababaihan. Tinatawag itong leiomyomas or myomas. Karaniwan gawa ito sa smooth muscle cells o fibrous tissues. Kahit na hindi po ito cancerous, maaari pa rin silang nagdudulot po ng discomfort at iba pa mga komplikasyon depende sa laki, dami at lokasyon sa matres. Sa buong mundo, tinatayang 70 to 80% ng mga kababaihan ang maaaring magkakaroon po ng fibroids bago po sila mag 50 years old. Ha? Sa United States pa lang, mahigit 200,000 ang nag-undergo ng hysterectomies o pagtanggal ng matres. Kada taon ginagawa po ito at pangunahing dahilan po nito kadahilanan sa fibroids. You know what, sa US humigit gumulang ng 34 billion ang gasto kada taon dahil lang po sa fibroids kasama ang surgery, hospitalization and

0: medication. Normally po dyan, no, isa sa mga nare-recommenda yung tinatawag natin pain relievers or NSAIDs medicine para sa cramps and even sa pelvic pain. Hormonal therapy, birth control pills, IUDs, GnRH agonists para bawasan ang bleeding at paliitin po ang fibroids. Pero ning common itong ginagamit, no, itong tranexamic acid para bawasan po ang menstrual bleeding. Pangalawa, non-invasive procedure, MRI-guided focused ultrasound surgery. Gamit po ang high-frequency ultrasound waves para panatiliin po ang fibroids. Minimal invasive procedure, uterine artery embolization or UAE. Binabara mismo ang blood supply ng fibroid para lumiit po ito. Laparoscopic or hysteroscopic myomectomy. Pagtanggal ng fibroids pero nananatili pa rin yung uterus ng isang kababaihan. No? Pangapat, traditional surgery or hysterectomy. Pagtanggal po ng kabuuhang uterus. Permanenteng solution po ito. Yun nga lang, consequences, hindi na po kayo mabubuntis. No? Anyway, wellness management and natural approaches, kahit may medical at surgical options, malaki pa rin po ang tulong ng lifestyle at natural management para kontrolin po ang mga sintomas. Importante po dyan, una, ang balance sa dieta. Dagdagan po ng prutas, gulay, whole grains at isda. Iwasan po ang red meat at processed food. Kumain po ng mga mayayaman sa iron like malunggay, spinach, beans, liver para labanan po ang anemia. Pangalawa, pag-regular exercise. Nakakatulong po ito sa hormone balance at weight management. Pangatlo, stress reduction, yoga, meditation at relaxation techniques. Pangapat, herbal at natural support. May mga halamang gamot na kilalang-kilala na may mga anti-inflammatory at hormonal regulating effect tulad po ng turmeric, ginger, cinnamon at garlic. Now let's talk about how the EXL Makabuhay products help to this kind of condition. Lahat ng yan po mga kamakabuhay ay hihimay-himayin po natin sa pagbabalik lamang po ng ating programa para lamang sa konting paalala. Kaya stay tuned!
1: EXL Makabuhay Health Hour! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsules, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang What's Up Doc segment. At syempre, handang-handa na po tayo magpatuloy at huwag na po natin itong papatagalin. Ang tanong po ng mga karamihan o ang tanong po ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay may kinalaman na directly nakakatulong sa uterine fibroids ng mga kababaihan. At syempre, paano ito makakatulong sa ating kalusugan? As we discussed earlier about the uterine fibroids, ito yung non-cancerous growth sa matres na madalas dulot po ng hormonal imbalances, inflammation at pati na rin ang oxidative stress sa katawan. Kadalasan, estrogen at progesterone imbalance ang nagpapabilis ang paglaki nito. Kaya ang approach po natin sa wellness management, nakasentro po tayo sa anti-inflammatory, hormone balancing, antioxidant at immune support compounds. Dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule. Dahil sa kombinasyon po ng natural herbs, ito ay isang malakas na suporta para sa mga kababaihang may fibroids. May mga sangkap itong anti-inflammatory, antioxidant properties tulad po ng turmeric, ginger, garlic, cinnamon at guyabano na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa uterine tissue. Importante ito kasi sa inflammation at free radical damage ang nagpapabilis mismo ng fibroid growth. Bukod pa rito, may malunggay at asitaba na kilalang kilala sa kanilang nutrient density at hormone regulating effects. Tumutulong itong balansehin ang estrogen at progesterone levels sa ating katawan. Ang makabuhay mismo ay may documented properties bilang immune modulator at detoxifier. Tumutulong ito para makontrol ang abnormal tissues growth. Dagdag pa dito ang vitamin C at B vitamins sa

0: sumusuporta para sa tissue repair, blood circulation, at overall immune function. So madaling salita po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpigil po ng paglaki ng fibroids. Pagbabawas po ng sintomas gaya po ng pananakit at heavy bleeding, pagpapatibay po mismo ng resistensya ng mga kababayan. While on the other hand, ang EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lang po ito basta na kape, no? Ito ay functional wellness drink na may superfood blend. Nandito po ang purple kernel, spirulina, parehong loaded with the anthocyanins and chlorophyll na malakas mismo sa antioxidant para protektahan mismo ang uterine cells mula sa oxidative stress. Ang ginseng, ATP peak at HMB ay nagbibigay po ng cellular energy at muscle support, importante para maiwasan ang panghihina at pagkapagod dulot po ng fibroids. Ang turmeric at ginger, nakasama rin dito sa nagpapatibay ng anti-inflammatory synergy, complementing the capsule effect. Meanwhile, the mangosteen and rose hip ay may mataas na level ng polyphenols at vitamin C. Tumutulong ito na mag-regulate ng immune response at bawasan po ang abnormal cell proliferation. May agaricus mushroom at psyllium husk na nakakatulong sa detoxification at gut health. Tandaan, kapag maayos po ang digestive system, detox pathways at mabilis po na nailalabas ang lahat ng toxins at excess hormones na mismo sa ating katawan na konektado sa fibroid development. Pinagsama-sama po ang bisa po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kung pagsasabayin po natin, may synergetic effect po ito, itong dalawang produkto. From EXL Makabuhay Capsule, focus sa anti-inflammatory, antioxidant at hormone balance. Pangalawa naman, ang EXL Makabuhay Black Coffee, one reason na kung bakit natin sinasabing kailangan, importante na magkasabay po ito. Dagdag ito ng antioxidant protection, immune system, detoxification at energy support. Kaya ang kombinasyon nila ay hindi lang po basta-basta na pampabawas po ng sintomas, ha, kundi hinahanap po natin yung root cause, kundi holistic na tumutulong pabagalin ang paglaki ng fibroids, palakasin mismo ang katawan ng kababaihan at gawing mas manageable ang kondisyon. To summary po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na sangkap na scientifically known for their anti-inflammatory, antioxidant, hormone regulating, immune boosting, detoxifying effects. Dahil po sa uterine fibroids, ibig sabihin nito ay mas mabagal ang paglaki po ng bukol. Mas kaunti po ang sintomas, mas maganda ang energy at overall health ng babae. Mga kamakabuhay, ang uterine fibroids ay isang uri po ng kondisyon na hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Kahit hindi cancerous, maaari ito magdudulot ng malubhang problema sa kalusugan at quality of life ng mga kababaihan. Kung may mga sintomas tulad po ng sobrang pagdurugo, pananakit po ng puson o problema sa pagbubuntis, magpatingin kaagad sa mga OB-GYNs. I-manage ang lifestyle, tamang dieta, exercise, stress control, importante ito sa kalusugan po natin. Gumamit ng mga natural na suplemento gaya po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta sa kalusugan ng reproductive system. Ang tamang kaalaman gabay po ng doktor at pagsasabay po ng mga natural na wellness support, mas magiging malakas, malusog at empowered ang bawat kababaihan laban sa uterine fibroids. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagsasabi sa EXL, natural ang lakas, natural ang ginawa. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Tinood yun ng True Love Waits, asa mo na dapita kay Hulaton Tika. Why? Halan no?
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsom, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko to anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Namagot ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong pod ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nasulay pod ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom pod ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay pod sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Natay texter ang iyahang text. Basahon nato. Good morning, Doc. Kon si Tambal, umayong buhaton, ani akong panghawoy o paminhod sa akong mga tiil, paa o mga kamot, Doc. Salamat sa pagbasa o advice. God bless. Si Edelina ni Panabo, 62, edad 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay. Usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140 over 90. Kasi kaning BP ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP. Pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nag-damage na siya, mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dayon, imni ni siya og Makabuhay Plus Herbal Capsule, duhagir capsule, buntag o tuhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayanan nimo. Unya, wala gyud karne, wala kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol, si kabalaka, labi na kaning si kasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga gi-recommend si mong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti-hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw, biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha po dayon. Ang kanal mong problema anang synthetic drugs, kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs, igura na siya nag-relieve, wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibate. Dili pud maayo nga biyaan ni mo ang synthetic drugs, nga wala ni mo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayaw po tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no? Isabay nimo sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. At the same time, sabay ang healthy lifestyle nga nakay bagong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas imong BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga dool kaayo. Simba ko lang ha, pero maugyunay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa Makabuhay basta binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo adto, buntag ito hapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit, alimango, kinason. Ayaw o inom o kape, mga 3-in-1, even ka na mga native coffee, bawal. Sara-sara po ito, mga sinanglag na bugas, mais, po ito yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice, makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market. Brown rice ha. Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagkaluto, dili sagap-sap, okay? Pag sagap-sap pagani, ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang o pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede gihapon asabayan ni mog duha kapsula ang imong Makabuhay. It 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa Makabuhay Plus, for 10 days to 1 month, himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta o hospital pa lang mga pinangga astang mahalan ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to itong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan.
5: This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: oras ko vibes sa las 11:34 na. By the way, vibes, welcome. Welcome na po sa matag-undo nga programa. Welcome sa programang favorite mong request. Siyempre, dali lang po pinawan sa inyo paboritong stasyon ka vibes ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Ako yung makaupan yung mga ka-vibes sulod sa 2 oras nga programa. Ato dalawa na ito mga ka-vibes. Siyempre, alang sa inyong greetings, requests, pati may yak vibes, text lang sa numerong 0951-220-0478. O para usab sa mga naka-Facebook karon, doon na sila yung data, mobile data, doon na load sa Facebook vibes. Search lang itong Facebook page kung asa ito naka-live. Search lang ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O siyempre, para sa atong mobile apps of sub, pwede kini ma-download sa Play Store Kavibes. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FMR Davao di Oro. May pagaminaw sa mga nakatune na karon, labi na sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live. May pagaminaw kayong tanan na silang balay karon na ni Udtor sa mga bago pang nag-lunch break. Sa itong mga tricycle driver, jimny driver, bus driver, sa mga tindarok-tindera na ito nga nakatune na karon, may pagpaniudto, may udto kanyang tanan. O siyempre sa itong mga cashier, bagger, merchandiser, laborer, o asa magkakaroon na kapaminaw vibes. O ron sa may mga katikaran, sa mga buhat ni makaron, may pagpaniudto kanyang tanan. O siyempre, may pagkaminang usab sa mga solid ka-vibes sa itong always yun nga nag-aatang sa mga programa dito sa itong sibihanan o sa itong programa ka-vibes. Sa kanyang salamat sa always nga pagpaminaw, always sa pagpadala sa inyong mga greetings, patimbaya o request. Ang usbon ka-vibes, welcome! Welcome sa programang favorite mong request. Siyempre, ikaw ba ninyong kuya, inyong kachika, siyempre inyong sulugoon, inyong tag-play sa inyong mga request ka-vibes, ang inyong kuya, Jason. Hantod na ang mga vibes, hantod alauna ang mga vibes, hantod alauna ang mga vibes. So syempre balik-balikon gyud ang vibes kay syempre para mo tatak sa inyo ang pwede kay mo mag-request, pwede kay mo padala sa inyo mga mensahe. Almost born para sa itong text line ka vibes sa 0951-220-0478. Ang siyempre para sa itong Facebook Live, i-search lang ang FM Radio or FM Radio 96.7 Davao di Oro. O para sa itong mobile apps, i-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. At ang aras mga ka-vibes, alas 11:37 na. Ngayon ka mo sa pagpuminaw dito sa programang favorite mong request. Dito lang papinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro.
1: FMR favorite mong request.

0: save-save pa kasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw. Murag, okay, okay, kis ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

FM Radio 96.7 Davao di Oro. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubok na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rosmin Rap, Cristico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigpigo, yun siya kaayo. Kapsul, ipigpigo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuhan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakugian niya po. Niya mapasalamat sa kukan, Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: daghan man laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo. Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: FMR. Favorite mong request.
5: Laging nag-uusap kung minsan magkahawak.
6: At ang oras, mga ka-vibes, alas 11, alas 12:44 na. Balik kita sa programang Favorite Mong Request. Sa mga nakatunin gabon karon, may pagminaw, may pagpaniyanto kanyo ka vibes. Kapayrek rek orbuda o kang ati minda orbuda dala sa may barangay pangutusan. May pagminaw, salamat sa always nga pag-tune in. O siyempre sa mga ka-vibes nato nga niudto karon, sa mga ka-vibes nato nga nag-relax-relax karon sa mga itong mga tricycle driver, may pagpaniyanto kanyo ka vibes. O siyempre sa mga ka-vibes nato nga nagbiyahe karon, maamping sa biyahe kay agrabi ka init sa panahon, always magdala og tubig ka vibes sa matag alakaw kung asa man kapaingon. Ug syempre sa mga solid ka vibes ato nga nasa lang panimalay karon nga nagserebra silang adlaw nga natawhan. Happy birthday kaniyong tanan ka vibes. Ug sa mga ka vibes ato nga nagserebra, nagpadagat, nagpabukid ug asa man mo karon nag celebrate sa inyong adlaw nga natawhan. Happy, happy, happy birthday kaniyong tanan ka vibes. Ug syempre sa mga ka vibes ab nato nga broken hearted karon. Ay mo kabalaka ka vibes kay moabot ra ang tao nga para ninyo. Kung gusto ka mo konsulta ka vibes, gusto kang dali nga maulian sa imong pagka broken hearted karon. Pwede niyo i-contact ka vibes para sa mga tambag, sa mga sa para dali mo mga maka-recover sa pagka broken hearted. Contact niyo ka vibes si Eric James Muga. Kaproksay sa barangay doon siya. Expert na siya mga yung mga vibes. Pumalikon, Eric James Muga dala sa may proksay sa barangay Ugaw. O siyempre sa tanang Muga family o Aiko family dala, may pag-aminaw kanyang tanan. Sa mga ka-vibes sab na itong adunay giagian ng mga bungkat ng problema ka-vibes. Stay positive lang mga ka-vibes kay gitagaan ka ng problema. Magkabalo ang nasa taas nga kaya kay nimo ng lampasan ka vibes. So walay problema ka vibes nga dili kayang walay solusyon, walay problema nga walay solusyon ka vibes. So stay positive lang. Padayon sa kinabuhi ka vibes. O ayaw kawadaan ng paglaom. O siyempre may pagaminang usab sa mga tanan natong solid ka vibes nga always og always good nga nagatang sa matag programa diri sa tong sibihanan. Ikan sa TV Patrol Replay, alas 5 sa buntag at sa alas 6 imedya sa buntag. Musunod na ka vibes ang arangkada sa buntag, kauban si Elmer, Kuya Dodge Romantico Tandok. Alas 7 sa buntag at sa alas 8 sa buntag. Vibes, siyempre musunod ang atong programang Favorite Mong Request, alas 11 ngato sa ala 1. Musunod na ang programa ni Budoy Pats, ang favorite mix of rock. Alas 3 nga to sa alas 5 ka vibes. Sunod na ang programa ni Kuya Tolitz, ang FMR Confession, alas 8 sa gabi nga to sa alas 10 sa gabi. O siyempre ka vibes, para usab sa atong text line, mamahimun yung kining i-save ka vibes para maduna ka mo'y patimbaya, request, or adun mo'y panawagan. Isa ka click na lang maka-text sa kadayon sa numero ang 0951-220-0478. O siyempre para usab sa atong Facebook Facebook page, sa wala pa naka-like and follow ka vibes, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Visit ito ka vibes kay naka-live ta karon, gusto ka naka gustong ipatimbaya, naka gustong request nga kanta. Comment ito ka vibes para atuan ang i-play or atuang basahon ang inyong mga request. O siyempre sa mga solid ka vibes sab nato nga nasa trabahoan karon, sa mga nag-relax karon or sa mga ulat sa lunch break or mo pay paghuman sa kaon or sa mga ka vibes sab nato nga ubalik pa sa trabaho, andam-andam ka vibes kay atong oras sa alas 12:48 na. So next song ka vibes requested kani gikan kang Raul Masinaring dira sa may New Bataan. Gikan sa bandang Once Hindi Tayo Pwede. Stay tuned ka vibes.
4: FMR favorite mong request.

May pagaminaw sa tanang massage therapist dira sa Royal Touch Massage and Spa. Gusto mo mga ka-vibes o relax, kaya lang kayo panakit sa kalawasan. Gusto ka magpa-massage or magpa-masahe or ma-relax yung imong lawas. Bisita ka-vibes ang Magino Royal Touch Massage and Spa. Located ka sa Porok 9 na poblasyon na Bunturan at panlang sa Municipal Hall. Masab, may pagaminaw sa tanang massage therapist dira sa may Royal Touch Massage and Spa.

FMR Favorite Mong Request. Atong oras mga ka-vibes, alas 12:57 na. Managid kita oras mga ka-vibes. Grabe kadalira sa duha ka oras. Kaya salamat sa mga nagpadala silang request sa greetings patimbayaog sa mga ka-vibes sa itong anaan silang panimalay nga nakapaminaw sa matag programa din sa itong Sibihanan. Nagkaging salamat sa mga ka-vibes sa pag-uban sulod sa duha ka oras nga programa. Siyempre, sa ngala no sabs, ato mga kaubanan din sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Budoy Pats, kang Sir Dexter Visitacion, o kang Sir Elmer Dudes Romantico Tandok. O siyempre, kanyang programa ka vibes, ato ganito nato, kang sa kumbuutan, o kugihan nga Governor, Honorable Engineer Raul Mabanglo, no sabs, sa atong kaya nusab nga Congresswoman sa Distrito 1, Honorable Marcar Zamora Mabanglo. Nagmanasab sa itong Mayor sa Municipalidad sa Mungkayo, Honorable Manuel J.R. Zamora. Nagmanasab sa itong Senior Board Member sa Provincia sa Davao de Oro, Honorable Cole Herb Zamora Apsay. Nagmanasab sa itong SB Member sa Municipalidad sa Mungkano, Mungkayo, Honorable Yuel Zamora Apsay. Ong Osbon Kavibes, salamat sa pagkuyog sulod sa duha ka oras nga programa. O siyempre, paalasa lang sa ito yung text line Kavibes. Mamahimo din yung isave yung number sa itong Sibihanan. 0951-220-0478. Ako yung Kuya Kavibes, yung Kuya Jason, nakauban sulod sa duha ka oras nga programa. O siyempre, sa programang favorite mong request, dali lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Handog mapuhon mga Kavibes, same time, same station. Salamat to God bless kanatong tanan. Stay tuned.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kog magnum si herbal coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
5: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
4: Kung-ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Hey Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, ug Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagay na prove siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Dagan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang gid siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
9: Good morning, Mang.
10: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
9: Kumuta ng...
10: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
9: Kumuta sa aroma ni, uy.
10: Ay, syempre.
9: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
10: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho.

Introduce kayo og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Ay, kalami untay kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na babadyog kog Magnum si Herbal Coffee.
1: Hay nay, pasensya jud kay nay ha. Karon pagi ko naabot gigag palingki ba.
0: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
1: Hala nay, wala ra ba. Kalimot jud ko.
2: Magnum C Herbal Juice.
3: Dili na basta juice. Kani? Herbal Juice. Lami.
2: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
4: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
1: Ha? Kabuhin mong kuoy.
4: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
1: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
4: Refreshing lagi.
1: Lami sa paminaw.
4: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
1: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
4: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending na nga sunog, nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: First Magnum C Caravan Day sa Davao. Atangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
9: Yahoo!
8: Pwede makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. O pwede makadaog up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym.
9: Oh, yeah.
8: O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: ramdam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kito sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career. You.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duhara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Yo, 64, taga Barangay Mabini. Ako, nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko ang lami, paminahon, o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas, buwan ay batiyon. Piktibo, barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas, o dali na ka maulihan. Kung ikaw na ibatiyon, mawala kung makainom ka ng Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum

0: the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy ug RTR Pharmacy ug sa Kabadbaran City mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
2: Good morning, ma'am.
3: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
2: Kumuta ng...
3: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
2: Kumuta sa aroma ni, uy.
3: Ay, syempre.
2: Be, tilawan ko. Lami si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
3: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
2: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
2: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
4: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
5: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
6: Magnum C, lami kaayo. Orange or pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
4: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C. Unsaon pag-apil sa Magnum C Caravan Day? Talaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym, alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo apil sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng makaapil ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym, alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato!
6: Magnum C!

0: Napakaganda ng aking kaharap.
1: Char. Ipaulian yun ta para maulian na itong
0: ibati. Isang napakagandang hapon, araw po sa ating lahat. Sa lahat po naman nakandabay, nakikinig. Ganiha pag-ahulan sa doon programang LSMC Love, Sex,
1: Marriage and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky.
0: Samahan niyo na naman po kami mga kaibigan. Uban-uban na sa tanin niya. Duha ka-oras naman itong programa.
1: Two hours lang. Duha na ka-oras. Hindi naman siguro na ninyo ikasakit. Hindi naman siguro na ika... Hindi naman siguro...
0: Hindi mag ikalain.
1: Kalain ninyo nga. Duha ka-oras mag-uban.
0: Huwag so, ba mo gisumulan? Klaruhay na tanin niyo. Gisumulan ba mo sa mga programa? Kay kami, huwag kami gisumulan.
1: Usahay kap, usahay daw. Sumulan na daw sila sa mga dagway.
0: Kung gisumulan mo sa among mga dagway, unsa na lang kaming mamilaki nga kadunay may mag-atubangay.
1: Halos tagaad lang may mag-atubangay. Usahay pag yun. Maglalisay pag yun.
0: Karoon kayan, magkambyo na mignaong ani ba?
1: Or na ganang ingot, parehan itong naong kap.
0: Murag kabaw.
1: Parehan naong, murag kabaw.
0: Panihog naong. Anyway, sa lahat po naman nakatutok sa programa natin, samahan nyo naman po kami sa loob ng dalawang oras mga kaibigan. At sa lahat po naman nakaantabay, pwede nyo naman po kaming i-text lang kay Wakman Me Live karon FB Live. So pwede min yung i-text sa
1: 0933-812-5818, 0933-812-5818, or pwede sa minin nyo pangitaan sa Facebook, pangitaan lang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Yan, yan po ang ating Facebook page. Namin i-post diha nga picture ni Mommy Lucky sa among Facebook page nga Captain Jake and Mommy Lucky. Pag-comment lang mo diha para mabasa na mo inyong mga greetings or comment or whatever. I-post lang diha sa tuwang i-post ka picture diha mo pag-comment para mabasa na mo karon sa tuwang programa. Anyway, ano pang magandang mensahe ngayon araw o ngayong araw? Lunes ngayon mga kaibigan.
1: Kani Captain Jack Indon, og pinakaunang adlaw sa buwan sa Hunyo. First day of June. So good na daw, bargana eskwela karon Captain Jake.
0: Karong adlaw mismo?
1: Reunion na sa mga ginikanan karong adlaw.
0: Magda pintura silhi.
1: Kaya, wala yun yung nakaroon. Usahay sa itong kinabuhi na yung mga tao nga mulala, sa taga na, mulalabay ka.
0: Lumalabay.
1: Lumalabay lamang. O, naiuban po Captain Jake nga, kanagin ang ginahayaan na toon saan tanila pagtratar or saan tanila pagtreat sa usa ka tao or sa ato. Ah. So, kailangan, we have to be very careful what you tolerate sa tao. Because you are teaching people how to treat you.
0: Aba.
1: Tudluan ni mo siya. Kung ginahayaan lang imo nga i-treat ka niya.
0: Hindi ba? Kung di siya dili maayo ang iyang pagtrata, niya imong gitolerate, so talaga mamamayan yon.
1: Oo.
0: Oo, masanay.
1: Parehana, for example, kung ginahayaan ni mo sa katao nga basus-basuson lang ka, teach him or her kung saan ka pagtratar. So,
0: ibig sabihin, sabi nga mga kaibigan, if ginatolerate ni mo, parang, okay, with wide open arms, it's like saying, okay, pasakit ko kusab.
1: Hurt me, baby, one more time.
0: Aba, kung, hit me, baby, one more time. Kaya kung wala kang ginaset na boundaries.
1: Yes, ayun. Diyan mapasok ang boundaries, Captain J. Yes. Unsaan ba ni mo pag, ano, Cap? Unsaan ba pag-set ang boundaries sa mga tao para aron matrato kanila according sa dapat?
0: Minsan kasi hindi na kailangan magsalita. Yun ang boundaries.
1: Uy.
0: Halimbawa, say, ka na nakay gina-point out, namagoy yung mga butang o say, nga kinahanglan din na ni mo kailangan ipasabot sa ka tao. Kinahanglan lang hilom. Di magsugod usahay ang respeto, di usahay magsugod ang ginatawag og boundary. Hilom lang, pagka may yung kagdili, hilom lang, wala kailangan ipaliwanag. Do not, ito yung mga bagay na isa sa mga natutunan ko mga kaibigan, do not waste
1: energy.
0: Invest your energy to somebody nga dili deserves imong energy. Do not waste your time para ipaliwanag imong punto. So sa kataong walay interest sabto ng imong punto, magiging useless lang. Sayang-sayang ka lang sa imong oras, niya wala man sa interest sabto, so walay sense. Bahalag masuko pa ka niya, bisang pag mangugat ni imong mata, manggawas ni imong ugat sa imong liog, o why interest ang taong sabto ng imong punto, wala gyud na. So mao na akong ginamin nga, it's better sometimes to be silent, and diha magsugod ang boundaries. Pag silent ka, ang tao ma-intimidate.
1: Yes.
0: Pag silent ka, makulbaan sila mo doon mo.
1: Or di ba ka ha, sa una, ka enjoy kayo mo, karon ka nag-set na kag boundaries, kadili kayo ka makipag-close sa aning tawhanan niya, or aning bayhanan niya, diha magsugod ang, ay, ano kaya? Nasib ko yung mali nga nabuhat. Os muna ako akong treatment sa iya, hubby.
0: Yan, pwedeng ina-ina, no? Diha magsugod. Dati-randi, makauban mo naman sa kaon, pero nakita ni mo na, tungod sa imong kanunay nga maging available ka. Ayan. Ito yung mga bagay, mga kabin, di napapansin. The more you are available, the more dili makita ang kanang respeto sa mga tao towards sa imuha. Yeah. Kaya you are always available, manggod.
1: Correct.
0: Ayan, kanang kanunay ka mabunlot, kanunay ka nila maistorya, kanunay ka nila mahurman. Mm-hmm. You are always available. Then once naghahatag ka ng message ganto sa imong mga kaila, maabusaran ka gyud.
1: Correct.
0: Ayan. So mo na nga, yung mga ginaingon bang, wala mo kayo ginaset ng boundary. Ayan, pagka kinahanglan nga, unahan mo imong kaugalingon, unahan imong kaugalingon. Ayan. Ah. You have kanang all the time in the world. Kung mingon ka, gusto na ko mapahuway, pahuway rin ka. Kung relax ka, relax day ka.
1: Bitaw.
0: Wala yung makabutan na. Hindi na mo gusto sa, halimbawa, hindi ka gusto magtagad sa usag ka tao, ayaw tag na. Kung mo na siya yung stressor.
1: Yes. Kung hindi ka ganun mag-duty, kagikapoy ka, ayaw mag-duty. Pagka umawa na kay trabaho. Pwede ba na siya ka po?
0: Dili po, pwede. Kaya wala tayo pang, sabi nga ito, ang panginahanglan
1: ng... Na po na yung boundaries.
0: Oo. Di ang ito ginamin is that you have to set boundaries lang.
1: Yes.
0: Sa mga butang na dili makamaayo sa imo, set boundaries. Mo ni pinakamimportante, doon ay mga taong lumalabay lang. Ayaw kahadlok na mawa ng mga tawhana sa imo. Especially if walay walay contribution sa imong life. Kung saan naman yung contribution, mami?
1: Walay gihatag nga maayo sa imong kinabuhi.
0: Yes, wala ka. Wala
1: Diretsahan na niya siya. Kung walay gihatag nga maayo ang usa ka tawo sa imo, putla ang koneksyon.
0: Yan, tinood. Kung halimbawa man lang, walay contribution sa imo, igaw lang sa sometimes, kung gahatag lang og stress sa imo, niya wala man lang gani ka...
1: Hindi lang ba sa stress, ha?
0: It should be mutual. It should be kanang reciprocal. Kada bang binasanay unta ba ang positive energy? If dili gani equal or dili siya kanang nag-reciprocate sa imuhang ginapakita, then there's nothing gone. There's nothing
1: wrong
0: ay cut ni mo inyong relationship. Wala ko yung nakita nga dili.
1: Muna nagod na siya ka. For example, no, kanabitaong puntahay, magkanang ano mo, mag-awaya na mo sa imuhang pariente tungod sa si yuta lang. Ano, baka ron?
0: Ano ba ka si yuta?
1: Yuta yun eh. Real talk mo na rin nabita. Kung tanong ni mo, para isa ikamaayo, para sa peaceful sa tanan, hayain na lang niya. Human, ayaw na og ka ng storya pa.
0: Ang na pwedeng hayaan, mami laki, yuta ko na, kamahalas yuta.
1: Depende na siya sa sabot. Kung ang yung yuta, no, ka nangara ay hatag na lang na oy.
0: Bitaw po, ano, awayan na usa. Yutas ka ang.
1: Usahay bitaw ka pinjik no. Nakakita ko sa Facebook gani nag-away sila tungod lang kay ang bunga, ang puno na dito sa pikas na sa imong balay. Human ang
0: punuan.
1: Punuan na sa imuha. Human kay ang bunga kay naabot man sa kuha.
0: So,
1: mura gyawayan.
0: No, ganin, okay.
1: Mailunggo to, mailunggo gito sila.
0: Yeah, kung ang bunga asa naman to, mo ilahan na, murag di man.
1: Basically, Captain J, kung sa balaod pa na siya, kung kinsa kung asa gid ang punuan, dito gina siya dapat. Pero kung naabot na sa imuha, mahimo ba siyang babag, Captain J, padungo na siya dito sa nitubo.
0: Walay sense nga to na istoryahan.
1: Oh, mura ginaingon nga, mas piliyo na lang gini mo nga.
0: Sa bukan.
1: Hatag yung tag-boundary para ang mga tao magtratar sa imuha og maayo.
0: So, I mean, the bottom line of this, kuan mga kaibigan, is you have to set boundaries. Ayok kahadlok mga waan tao sa itong ginabuhi because ang tao pagka imuhang kanabit ang mahimong basis sa imong happiness ang tao o mahimong basis sa imong sadness o happiness dili makamaayo. Ang tao lumalabay lang sa itong ginabuhi. Some of them maagi lang para tudlo ang kaglesson. Some of them maagi para maghatag o kalipay si man. But most importantly, doon ay mga tao magstay sa mga kinabuhi.
1: Yes.
0: And those people, mga kaibigan, pipila lang to, mabilang lang siguro sa mga tudlo. Diba? Siguro, duha, tulo, lima, the most. Yeah, mawala na siya. But anyway, bottom line is you have to set boundaries. Ayan, pinakanindot nga na mag-set of boundaries.
1: Yes.
0: Anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang programa ito, mga kaibigan, na hatid sa inyo ng Magnum C. Magnum C. Di nagyod, mapugnan.
1: Ang pagsaling sa katawhan, kinimoy why boundary dapat. Dapat kinahanglan pag maabot na mo boundary sa inyohang health sa mga edad, nindot gud kaayo nga mo gamit og Magnum C herbal capsule.
0: Yes, Magnum C herbal capsule pagka dunay gibatis lawas para di mulala ang mga karamdaman. Mao na yung Magnum C ang pinaka-importante na bughat, labad-labad sa ulo, anemic. Kung doon ay anemia o doon na po yung kanang ginatawag na ito kaning kanabito ang pagpangluya sa lawas, pamuhipoy sa mga kaunuran, pamuhipoy sa tuhod, walay ganang mulihok sa lawas. Kinahanglan Magnum C herbal capsule, Mami Lucky.
1: Lagi na, dapat buhat yung kabuok ng Magnum C. Pareha sa kuano, no? Bislang mo ko itong niagi. Kaya hindi naman yung kagduha ka herbal capsule. Kung nag-follow mo sa ko sa Facebook, makita ninyo nga gainom sa kog duha ka buok capsule.
0: Magnum C herbal
1: capsule. Maulian gid ayon, yeah. Kay mga bugat bughat, kisalawas, lines paminaw, naglain ng buot kana, guwapo kay nang Magnum C herbal capsule.
0: You know, and of course, mga kaibigan, kung dunay diabetes, kung dunay diabetic sa inyo ha naminaw karon, nindot kayo ang food supplement ng Magnum C DiaCare. Makapalit na mo ana sa mga nagadayang butika, pharmacies sa mga lugar sa Surigao del Sur, sa Agusan del Sur, Bukidnon area. Magnum C DiaCare, Butuan area, available na po na no sa mga nagadayang butika, pharmacies sa mga lugar. Magnum C DiaCare. Magnum C DiaCare. Nindot kayo ng inumon. And kung doon ay constipated sa inyo, ano mga cleansing, lisod, problema sa inyo.
1: Lisod o bawas.
0: Na ay Magnum C nga, kape para ana. Magnum C Barley Coffee. Yeah.
1: Proglami mag-barley coffee.
0: Mag-barley ta karon. Manginom tag-barley. Patimpla ta.
1: Sige.
0: Oh, manugot
1: ami. Shushan, patimpla ta.
0: Patimpla ta. Oops. Timplay ra gamit.
1: Pero na yung palihog.
0: Palihog. Anyway, sige, padayon na sa programa. I-text me niyo sa 0933-812-5818
1: or pwede sa mo mag-message sa mong Facebook page. Pangita lang, Captain Jake Ug.
0: Mommy Lucky! Comment na sa inyo mga greetings. Happy Lunes po sa ating lahat. Ako po si Captain Jake.
1: Ug ako si Mommy Lucky.
0: Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: First Magnum C Caravan Day sa Davao.
4: Caravan Day sa Davao.
5: Oh yeah.
3: Atong ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
2: Yahoo!
3: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dala ha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym.
5: Oh, yeah.
3: O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day.
4: Caravan Day.
3: Kita kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
4: Caravan Day.
2: Wahoo!
3: Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Magnum

0: sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kaawa si Captain Jake o si Mommy Lucky.
1: Ang tanong, ano sa ang Caravan Day sa Davao City?
2: Ay, nako, hapit na. Kay si June 1 naman takaroon, 9 days to go. Magnum C Caravan Day na nato sa Davao.
1: 9 days to go. Ayan, kung taga Davao ka, Bunawan, Kalinan, Nintal, Tibungko, Magnum C user ka, bisanasa mga taga Agdao, Ubalde, magkita-kita taninyo karong June 10. Asa man na kapitan, diha sa Almendras Gym. Unsa kong rasa, alas 8 sa buntag.
2: Yes.
1: Ayun, natubag na nato ang pangutana. Usay buhaton, kapitan. Dalahalang ang mga basiyo sa Magnum C products. Gikan sa Magnum C Capsule, Daya Care, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel mo natong haplas. O pang pagwapa natin, Mutya Kojic Papaya Soap, Mutya Kojic Papaya Lotion, dalaalang ng tanan para maka-appeal ka sa mga paduwa niya ng adlaw at daghang mga pa-premium pwedeng daugan.
2: Yes, sa ato ang Magnum C Caravan Day, first Magnum C Caravan Day na to na sa ato sa Davao City.
1: First.
2: Yeah. Og ang ato ang jackpot prize, Captain Jake.
1: Yan. Ang jackpot prize sa pera o Magnum C. Magduwa ang magudani na ipaduwa ang Magnum C nga. Ang jackpot prize. Ang jackpot prize kay 30,000. Mm. So ang daugon po 30,000, basit ikaw ba ang makakuha? O tagat panabo ka adto lang para
2: makita ta. Ang pangutana lang mga simple na mga pangutana anak Captain Jake.
1: May pangutana.
2: Kinsa may unsa may programa ni Mami Lucky ni Captain Jake? Mga ana na good basic example.
1: Sayo na ra ay ana ba. Pila man ka book star sa universe niya na.
2: Mula, tapos pila ka buok kung ang planet kay ingon ani, pila ka buok ang steroids na makita.
1: Steroids.
2: Steroids ba na?
1: Asteroids.
2: Asteroids ko eh. Steroids ka tama na itong is tambal
1: na. Asteroids man siguro namang kasi wala ba mata kasi
2: ano na buwang ano mago nag open ano nag abre up nag open open up mga taani nga program
1: mo na nga June 10 malingaw gid mo ani kinete mga paduwa di sa Almendras Gym niya daghang pa preview na TV panghatag na portable speaker panghatag mga pero walay muuli nga walay bitbit mo na 100% guarantee walay muuli nga walay bitbito nate mag t-shirt payong tanan panghatag sa inyo mga produkto nga pwede panghatag sa inyo ni anang adlaw basta ang among tingo hala kita-kita ta ninyo, yahuman, magduwa-duwa ta, eh, basit ikaw na makadaog sa 30,000 pesos.
2: Nga jackpot prize. So, siyempre,
1: June 10, ha? Ayaw kalimot.
2: June 10.
1: Markahi ang kalendaryo. Yes. June 10, alas 8 sa buntag, Almendras Gym. Kita-kita ta ninyo. Kao ba na to this Papi Charles? Kao ba na to this
2: Kokoy Martin? Martin?
1: Kao ba na to this Papa Winston? Kao ba this Captain Jake? Mami Lucky?
2: Si Erwak. Kao ba na mga... Ito mga banggiat ang dead.
1: Basta malingaw. Malingaw, Dani. Dagha mga paduwa ang panghatag sa inyo. And gawas niya na Mami Lucky, ayaw kalimot sa mga taga-isulan, maminaw mo mga taga-isulan. Moabot na po ang Magnum C team diha sa inyong lugar June 27 na yun.
2: Oy, Hunyo 27 sa Isulan o Surala.
1: Oh, ha? Bahin ni ha? Dili lang ni kay sa Isulan. Kung naminaw ka karon taga-South Cotabato ka, magkita-kita taninyo sa Surala. June 27, hapon sa Surala, buntag sa Isulan.
2: Mm-hmm.
1: Yan, mga taga-Isulan, mga utod tadara.
2: Ay, nako, amo na niyang chance nyo nga magkita ay tabalik. Magkita-kita ta sa June 27 sa inyong mga lugar. Amon palantawon kung diin ang ato ang gym sa Isulan kag sa Surala. Ang ato, pilami na ang atong jackpot prize sina Captain Jim.
1: 30,000?
2: 30,000 pesos ang jackpot prize ta sa pera kag Magnum C.
1: Sa
2: so, magpili lang kamo kung...
1: Mga utod ta diyan nga mga Ilocano usab, no? Oh, naimbag na adlaw ka na niyo.
2: Hindi na ko sa kapag story.
1: Naimbag na adlaw?
2: Ah, naimbag na adlaw. Basta magkita ay na nasa
1: Isulan.
2: June 27 sa Isulan kag sa Surala, ay nako, ang inyo nga mga empty sachets kag blister packs sa mga Magnum C, ikip nyo na niya, taguon nyo na kag magkita-kita tato. Hindi lang na maghampang ta damo ta hampang Captain Jake, hampang meaning games. Hampang ta to, maghampang, maghampang tag, hampyang bayayang bayang.
1: Ha, magkita-kita ta ninyo. Si Mami Lucky, makakita mo. Inyo ni, kataladi inyo ni. Ano man?
2: Kataladi.
1: Kuan man ni?
2: Ilongga.
1: Ilongga man po ni si...
2: Half Ilongga, half the Bowen niya. In short, pure maldita.
1: Hybrid.
2: Hybrid maldita. Get an amo sina.
1: Oh, ha? So, June 27 at mga taga-Isulan o mga utod na makita ay ta sa June 27 sa Isulan o sa Surala,
2: oh,
1: sa
2: Cotabato.
1: So, malingaw na mga taga-South Cotabato. Magkita-kita, tanina di ha? Greetings sa Tama Milaki. Nanilaw sa itong programa karon si Nanay Bird o Tatay Boyet, si Christy Lou from Chingchang Sangbanga. Namina sa itong programa.
2: Thank you po kay Neng Canada Garcia. Ano po siya nga? Naka-live po ba kayo? Nakikinig ngayon siya sa, habang nagda-drive? Uy, sa lahat po ng mga nagda-drive ngayon na napapakinggan po ang ating programa 102.7 ay 102.3 sa Tagum. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpaminaw.
1: Si Nanay Nelly, gusto daw siya ma-appeal o caravan day sa Davao. Why not? Appeal na.
2: Ay, si Nanay Carmen, wala ba nagparamdam?
1: Ah, masiganahan ka mo doon o dig Davao na ha? Kita-kita, tanin nyo kay ambot lang o mapuno ba na itong gym sa Davao kay...
2: Bahalang din na doon mapuno, Captain Jake. Ang pinaka-importante din ha, Captain Jake.
1: Katapok ta.
2: Magtapok ta. Mm. Oh.
1: Naminaw na sa doon ang programa, Mami Lucky. Mga Ilocano naminaw na karoon sa Northern Kabuntalan, Maguindanao, is J. Bar. Mga Ilocano ni sila, walay mga pangalan na kabutan, na imbag nga adlaw kanyayo. Naminaw po sa doon ang programa, mga taga... kay Ilongga man daw kaso. Ang Ilocano, i-greet pod.
2: Mm. Pero ang imong pagka-greet sa pagka-Ilocano, Captain, mga Ilonggo. Oy, Aileen Caniente, maraming salamat po sa inyo pagpamina mga taga-pantukan Davao de Oro. Si Kuya Ronel Dolor. Ayan, salamat po sa iyong mga anak, si Maru, kag si, kag RC, kag sa Dolor, Denosta, Delphine, Agris Family. Ayan, maraming salamat po sa mga taga-Busok, Katauhay, Bagumbayan, Sultan Godard. Maraming salamat po sa inyo.
1: Namina sa itong programa, mga taga-magsaysay kyalig. Si Ella, si Jai Jai, o JJ, o si Naline, nga kanunay kapamina sa itong programa. Salamat po, nag-text sa itong programa. Ayan, malipay ba may makadawat yung mga text messages. Ayan, kay makaibaw mi bang, naghan na namina sa itong programa.
2: Uy, syempre, greet na to, o happy birthday, Captain Jake. Nagpa-greet ba yung tao niya siya? Ano siya nga? I-greet ko ma'am sa mga listener na itong anamino. Happy birthday kay
1: Gio.
2: Gio, DJ Gio.
1: Yasmin Sayab, kibaw ka nga nung nagpa-greet na siya.
2: Ano ma'am?
1: Para i-remind ka niya nga birthday niya, niya mga ayaw, manasag pang-cake.
2: Aga! Sa imong Gcash.
1: Ada, Gcash na yun, Gio.
2: Ay, sa Gcash na yun, pinapit!
1: Gcash na yun.
2: Bago magunahon, mawala niya kung nahuna. See you sa Sorala na yung pa si Boss Owen de Los Santos.
1: Ay,
2: salamat sa pagpamina.
1: Boss Owen, magkita-kita tayo sa Sorala po na. Lingaw niya itong Caravan Day. Malingaw lagi mo. Maniwala mo. So, lingaw ka niya ang Caravan Day. Wa pa ninyo na ma-experience niya sa Sorala. Na-experience na sa mga taga-Isulan, lingaw ni siya. Kaya na yung mga padua, na yung mga paraffle, mga para ni sa mga Magnum Sea Users gan.
2: Yes. Salamat po sa pagpaminaw kay Ana Vic Baong. Thank you very much po kay Cherry Cortez. Ang mga new follower po natin, maraming salamat po sa pagpaminaw. Mga taga-mabuhay, Carmen Davao del Norte. Thank you very much po sa inyo. Si Femeline Galas Lopez, maraming salamat po. Magnum si Herbal Coffee User dali sa Trento Agusan del Sur. Thank you very much.
1: Si Femeline Lopez, maraming salamat sa pagpaminaw. Magnum si User ko dali sa Trento Agusan del Sur. Hapit na taga-Trento. July po, Santa Josefa o mga taga-Trento, magkita-kita taninyo. And bago kong makalimot, Mami Lucky, June 13, na ako sa Claver.
2: Claver.
1: Ayan. Mga taga-Claver nga naninas na programa, magkita-kita taninyo June 13, ha? Diha sa Claver mismo. Alas 8 sa buntag. I-announce na ako kung asa particular. Dalaha lang ang mga basiyo sa Magnum Sea. Kaya magkita-kita ta June 13, kay naa ako diha, kauban ako ang kauban na to ang Tibok Team sa Magnum Sea Philippines.
2: Christy Gulayan, salamat sa pagpaminaw. Namina po karon si Luisa Tigban Valdez. Ano siya? Watching from Masagana, Luna, Kabakan. Thank you po sa inyong pagpaminaw ha. Si Jung Jing, ayan. Mga lagi po daw silang nakikinig sa ating programa. Salamat po sa inyo. Sir Jun, thank you very much.
1: Si Ana Vic Baong, maraming salamat po sa pagbigay ng mabuhay. Carmen Davao del Norte, nakikinig po sa inyong programa. Si Mimi Albizo, maraming salamat po sa pagpaminaw. O mga taga Kapalong, mga taga Laak, mga taga New Corellia, salamat po sa inyo.
2: Abaga, ganig na ako si Gio ba ni Sendan sa iyong Gcash?
1: Kanag, yun po eh.
2: Ano siya? Yay! Sendan Gcash. Uyaw mo siya na ni Gio. Grabe, sugayin ni siya ba? Wala kong ganahan. Kina, amtik ba? Nandi maulawan mo nang ingon nga. Di nagyod mapugnan.
1: Amtik is prekitik.
2: Amtik is prekitik. Si Aileen Sheen, salamat po sa pagpaminaw. Ayan, both looking good daw si Mami Lucky's Captain Jake.
1: Uy, salamat po.
2: Kaya pag-asa mo ni siya, be.
1: Padali dayon.
2: Padali Gcash? Charot.
1: Padali Gcash.
2: Tatanan niyo mo ingon nga, gwapa ko o gwapos Captain Jake, send Gcash. Charot. Joke lang ha.
1: Mangitaon niya.
2: Sabaan mo sa taon.
1: Sige, Mami Lucky. Na ba?
2: Ayan, si Nanay Christita Armilio, maraming salamat po sa inyo. Salamat ka ayon na nag-message sa Captain Jake. Bisan dili daw siya gapamina permanente or diga message permanente, always ko daw siya nagpamina.
1: Yeah. Si Nanay Marife Palma. Nanay Marife Palma, magkita-kita na po ninyo sa isulan po mga taga Bagumbayan, magkita-kita ta ninyo mga taga Norala, Surala. Diha ta magkita po ha. Si Christy Gulayan, nakikinig po sa programa natin. Salamat po sa inyo. Ginahando kay sa mamina sa itong programa si Christy Gulayan.
2: Thank you. Si Jaymar Malade. Ano siya, gumpahan ni Mami Lucky, oy, marag mapaldugig manigmutia papaya soap. Chikahe, yasod guwana.
1: Kumusta daw si Nanay Flor Flores? Ayan, Nanay Flor!
2: Nanay Flor, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Ellen Guerrero, syempre, present, hindi siya never absent. Si Mimi Albizo, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Si Marisa Dumas, nadula ka mo sa radyo ka. Masa nadula?
1: Nawa?
2: Gani, nadula. Ano nadula?
1: Ah, napita nga lugar.
2: Asa man na napita, Ilonggo na siya eh, kay nadula man.
1: Mga taga SBPB is SBPDC Finance Office, mga Gubislig City, si Rose Camille, Jane,
2: hey, Ma'am Rose.
1: Kankan and Grace, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Asa man napita ng naduwa, dahil siguro sa takurong na po.
2: Ah, naging na siguro. Si Cherry Mitam po sa mga taga Mapaka, Barangay Compostela, Davao de Oro. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay po. Eto na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang talagsaon nga kwento sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Bago po ang lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Napakasensitibo po ng mga ibabahagi ko sa inyo. Kaya, pakiusap po sa inyo, Kapitan, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. Hindi ko alam kung paano ang gagawin. Hindi ko talaga alam, Kapitan, kung paano ko haharapin itong napakabigat na problema dinadala ko ngayon. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nakaplano ng ikasal kami ng aking boyfriend. Handa na ang aming kasal ni Oliver. Nakaplano na ang lahat. Mga ninong, imbitasyon, lahat-lahat, Kapitan, ay planado na. Pero bago pa ang nakatakdang pagpapakasal naming dalawa, ay mga pangyayari o may mga pangyayari, Kapitan, na hindi ko inaasahang mangyari. Nakipagkita po ako sa dati kong karelasyon. Aaminin ko sa inyo, Kapitan, isang napakalaking pagkakamali ang aking nagawa. Gusto ko lamang sana, Kapitan, na tuldukan kung ano man ang meron sa amin ng aking ex-boyfriend. Ex-boyfriend ko na minahal ko ng lubusan. At aaminin ko sa mga panahon o kahit pa sa mga panahon may bago na akong karelasyon o dumating na sa buhay ko si Oliver, hindi pa rin maiwasan, Kapitan, na nanunumbalik sa aking alaala kung ano man ang meron kami ng aking ex-boyfriend. Hindi ko maintindihan ng aking sarili, Kapitan, kung bakit bumabalik-balik pa rin sa aking alaala kung anong meron sa aking nakaraan. Bagamat naghiwalay na kami at bagamat labis akong nasaktan sa dati kong karelasyon, hindi siya mawala-wala sa aking isipan, Kapitan. Ang totoo, bago pa man kami naging kami ni Oliver, lumipas na rin siguro ang halos isang taon na inaakala ko, Kapitan, ay totally healed na ako. Inaakala ko noon ay tuluyan ko nang nakalimutan ang dati kong karelasyon na itago na lamang po natin sa pangalang Nestor. Isang malaking pagkakamali, Kapitan, ang pumasok sa isang relasyon na hindi pa pala ako tuluyang nakalimot. Kung kailan nagmahal akong muli, kung kailan na itinanggap akong bagong karelasyon sa aking buhay at pinapasok ko si Oliver sa aking buhay, doon pa nagkaroon ng pangangamba. Doon pa nagkaroon ng mga katanungan, bakit pa ako nakakaramdam ng ganito? May bago na akong karelasyon, bakit ang nasa isip ko ay ang aking dating karelasyon? Iniiwasan ko, Kapitan. Saksi ang Diyos na talagang sinubukan ko kalimutan ng lahat. Alam kong hindi tama. Alam kong isang malaking pagkakamali ito. Na kahit man ang kahalikan ko, Kapitan, ang boyfriend ko nang si Oliver, bakit nasa isip ko pa rin si Nestor? Bakit ko pa rin naiisip ang mga dating ginagawa naming dalawa? Bakit naaalala ko, Kapitan, kung saan kami laging namamasal noon? Bakit ko naaalala ang mga lugar kung saan kami nakikita noon? Mga katanungan na kinakailangan ko ng kasagutan. Mga katanungan, Kapitan, na gusto kong matuldukan. Mga katanungan na ayaw kong bitbitin sa mga panahong kasal na kami ni Oliver. Kaya nagdesisyon ako, Kapitan, na makipagkita sa kanya. Sa layunin, gusto ko nang tuldukan at tapusin ang lahat. Baka sa ganung paraan ay maghilom na ang sugat na dulot ng dati kong karelasyon. Nagpaalam ako kay Oliver, Kapitan, na mawawala lamang ako ng dalawang araw.
pakiusap ko sa kanya ay dadalaw lamang ako sa lugar ng aking lola kung saan pagkakataon ko na rin imbitahan sila. Ang hindi alam ni Oliver Kapitan, hindi lamang lola ang dadalawin ko dahil sa lugar na yon, doon matatagpuan ang dati kong karelasyon na si Nestor. Sa bus pa lamang ako, Kapitan, amoy ko na ang hangin. Hangin na nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng aking isip. Hangin na napakaraming alaala na habang ninanamnam ko ang lamig ng hangin sa aming lugar, saka naman bumabalik sa akin ang aking mga alaala noong mga panahong nandun pa ako tumira o nakatira. Mga alaala naming dalawa ng dati kong karelasyon, maging ang terminal ng bus, karinderya, mga kali kung saan kami madalas naglalakad noon. Bakit, Kapitan? Nakakaramdam ako ng labis na pangungulila sa lugar na ito. Ito talaga ang gusto kong kalimutan at wala inasana sa aking puso't isipan. Nakita kaming dalawa ni Nestor at nagkausap kaming dalawa. Diniretso ko siya. Isang katanungan, Kapitan. Kung bakit niya nagawa sa akin ang panluloko noon. Gusto ko lang malaman, Kapitan, kung ano ba talagang naging sanhi ng panluloko niya sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi naman daw talaga totoo ang mga nakakarating na storya sa akin. Siniraan lamang daw siya ng aking mga kaibigan. At isang malaking pagkakamali daw ang ginawa ko dahil hindi ako nakinig sa kanya. Hindi ko man lamang daw sa binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi o walang katotohanan ng lahat ng mga bagay na nakarating sa akin na meron siyang ibang babaeng nililigawan at naging sila. Sadyang kulang naman talaga ako, Kapitan, sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya. Kumbaga, hindi ko man lamang sa nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kasi kung saan at kung paano ko narinig ang mga storyang yon, saka ko naman kaagad pinaliwalaan. Galit na lamang ang aking naramdaman noon, Kapitan, at tinuldukan ko kagad at sinabi ko kagad kay Nestor na putuli na ang aming relasyon na hindi ko man lamang siya nabigyan ng pagkakataon. Marahil ito ang naging dahilan kung bakit hinahanap-hanap ko pa rin ang kasagutan. Ano ba talaga ang totoo? Doon ko narinig sa kanya, Kapitan, at pinakita rin niya sa akin ang mga ebidensya. Kung saan pinakita niya ang pag-uusap nila ng babae. Sa napakahabang panahon na nakalipas, hindi daw niya tinanggal ang mensaheng yun. Hinihintay raw niya ang pagkakataong magkausap kaming muli para ipakita niya at para ipaliwanag niya sa akin na walang katotohanan ng lahat. Humihingi ang babae, Kapitan, ng patawad sa kanya. Sabi pa ng babae sa kanilang usapan na inaamin daw niyang isang malaking pagkakamali na naging sanhi pa siya sa aming paghihiwalayan. Totoo na may gusto ang babaeng ito sa kanya. Pero sinabi din niya sa kanilang usapan, Kapitan, na tanging pakikibagkaibigan lamang ang gusto lamang ni Nestor sa kanya at walang namagitan o walang nangyari sa kanilang dalawa. Matapos kong mabasa mga bagay na ito, Kapitan, nasabi ko sa aking sarili at napaiyak na lamang ako. Bakit ngayon ka lang nagsabi sa akin? Bakit nguyan ngayon ko lamang ito nalaman? Bakit ngayon lang na ikakasal na ako? Siguro talagang nasaktan din si Nestor, Kapitan, sa paghihiwalayan naming dalawa. Kaliwat kanan rin ang nakakarating sa akin simula na maghiwalay kaming dalawa, ay madalas itong maglasing. At simula na maghiwalay kaming dalawa, niminsan na hindi pa siya nagkaroon ng panibagong karelasyon
Kaya kumbinsido rin ako, kapitan, na seryoso talaga ang kanyang sinasabi sa akin. Dito ako napaiyak at napaiyak na rin siya. Hindi ko raw kasi siya binigyan ng pagkakatao magpaliwanag. Sinabi niya sa akin na ilang beses daw siyang gustong makipag-usap sa akin ng personal. Ngunit umiiwas daw ako. Paano ba naman siya makapagpaliwanag? Hindi ko man daw siya binibigyan ng pagkakataon. Siguro bago daw ako nagkaroon ng karelasyon, kung binigyan niya lamang daw ako o binigyan ko lamang daw siya ng pagkakataon, baka nagkabalikan na lamang daw kami o baka nagkabalikan na daw kaming dalawa. Mahal na mahal niya ako. Sinabi niya sa akin na kung maari, ay huwag na lamang daw ako magpakasal. Pakiusap. Pwede bang iurong muna ang kasal ninyo? Pwede bang bigyan mo muna ako ng pagkakataon? Sana. Huwag niyo munang ituloy ang inyong pagpapakasal. Umahagulhol na rin ako sa aking pag-iyak noong kapitan, dahil ramdam ko sa aking puso na hindi ko maitatago na may pagmamahal pa rin ako sa lalaking ito. Mahal ko pa rin siya. At hindi ito kayang itanggi sa aking mga mata. Kitang-kita sa aking mga luha. Kitang-kita sa aking mga pag-iyak, kapitan, na mahal ko pa rin.

Niyakap niya ako, kapitan. Yakap na dulot nito ang panunumbalik ng mga nakaraan. Naramdaman ko ang init na kanyang yakap. Naramdaman ko ang magagandang alaala naming dalawa. Bakit ba kami naipit sa ganitong sitwasyon? Ang totoo, kapitan, para bang pinagsisihan ko kung bakit ako nagmadali noon. Hindi ko man lamang sa pinagbigyang magpaliwanag.

Isang malaking pagkakamali, Kapitan, ang nagawa ko sa gabing yon. Hindi lamang kami nakita at nagkausap. May nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa, Kapitan, ay agad-agad na akong umalis. Agad-agad ay pumasok sa aking isipan ang aking karelasyon na si Oliver. Nagkasala ako sa kanya. Sinabi ko sa kanyang, kinakailangan ko ng umalis. Kinakailangan ko ng bumalik sa amin. Tapusin na natin to. Tama nang nagkaalaman tayong dalawa. Hindi magbabago ang aking desisyon at magpapakasal ako kay Oliver. Napakabait niya sa akin. Hindi ko kayang talikuran ang aking responsibilidad sa kanya. Mahal ko na rin siya. Simula nang mangyari sa aming dalawa, Kapitan, hindi na ako mapalagay pa. Nakokonsensya ako sa aking nagawa. Isang malaking pagkakamali. Paulit-ulit na katanungan sa aking isipan kung bakit pa ako nakipagkitang muli sa kanya. Bakit pa ako kinakailangang makarinig ng kanyang mga pagpapaliwanag? Bakit ba? Natanong ko ang aking sarili, Kapitan. Eto, tuloy ako ngayon. Hindi mapakali. Eto, tuloy ang aking naramdaman. Nalaman ko tuloy na mahal ko pa rin ang lalaking ito. Naguguluhan ako, Kapitan.

Lumipas ang mga araw. Binibilang ko na lamang ang mga araw ng aming pagpapakasal. Subalit, Kapitan, dumarating ako sa pagkakataong napapaisip ako. Kailangan ko bang sabihin ito kay Oliver? Natatakot ako, Kapitan, na baka kung sakaling magpakasal na kaming dalawa, baka malaman niya ang lahat. Natatakot ako, Kapitan, na baka maikasal ako sa isang lalaki na baka pagsisihan ko lamang balang araw. Dahil hindi buo ang aking dibdib, hindi buo ang aking puso, hindi buo ang aking pagkatao. Napaka-unfair ko kay Oliver. Hindi ko maitatago, Kapitan, na matimbang pa rin sa akin ang dati kong karelasyon. Matimbang pa rin sa akin ang mga alaala naming dalawa. Gulong-gulo ang aking isipan kung kinakailangan ko bang ituloy ang aming pagpapakasal. Sa bawat araw na lumilipas, Kapitan, at palapit na palapit ang araw ng aming pagpapakasal, saka naman ako labis na kinakamahan. Hindi ko alam kung magdidesisyon na ba ako. Itutuloy ko ba ang kasal? Isang malaking katanungan sa aking isipan na nangangailangan ako ng pagpapayo mula po sa inyo. Malaking kaguluhan ito, Kapitan, kung sakaling mabago ko ang aking desisyon. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang lahat. Nangingibabaw sa aking puso, Kapitan, ang takot. Takot na baka makulong ako sa isang relasyon na hindi ako sigurado. Matali ako sa isang kasal na mayroong isang lalaking namamayani sa aking puso at isipan. Ayaw kong maging unfair sa karelasyon ko. Pero natatakot rin naman akong masaktan ko siya, Kapitan. Tulungan ninyo ako. Mabigat sa aking puso, mabigat sa aking isipan. Hindi ko kayang sabihin ito sa aking mga magulang, Kapitan. Sising-sisi ako, Kapitan, kung bakit pa ako nakipagkita sa dati kong karelasyon. May nangyari pa sa aming dalawa. Nakokonsensya na ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po, Kapitan, sa pagbibigay ninyo ng panahon sa aking kwento. Melissa.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Tiyan Rua, taga 44 Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una gawin, nagagamit itong mga regular na kapipitaw na kay tagam naging bawal, matong ang itis niya, di man ang magdumsi kay di masingaw. Manaw nang inatulutula, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, di dalang pong tambal-tambal ba?
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Vera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-maintain yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gayet na ko ang akong mga silingan na maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko oy.
9: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
6: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
10: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak rason nganong daghang magkatanong tum ug mga sunog ang now pero naay produkto nga makapahamis na dili

0: Masunog imong naong Mutya Intensive Whitening Set na ay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ikaw na pala.
3: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
4: Sigurado ka?
3: Sex.
4: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage. Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
4: Natural. Kay sige kag pambabae.
3: Career. Yes, nanawat na ko sa trabaho.
5: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
6: Ingatan mo siya.
5: Sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky.
1: If you fall in love.
2: Kung ikaw mahigugma, Captain Jake. If you fall in love,
1: maybe so may kaya niyo mabuhatan sa gugma.
2: I can move mountains. What? Sarah. Love is like a bubble gum. When you chew it, lami pa. Pero kadugayan, mawa ang lasa.
1: Ah, pwede. Bago.
2: Diba?
1: Bago, bago.
2: Pag mukha ang kasi bubble gum, siya mong ma-feel. Alam niyo, ano yung
1: tamis pa.
2: O ka nag-gahi pa kayo ba? Kadugayan, hindi
1: pa. Tamis pa, kadugayan, tampang na.
2: Kadugayan, tampang na. Tapos ka nang, gusto tawag ka na.
1: Niya, ibutang na lang sa the plane, sa ilalom, sa bangko. Di na tagdo.
2: Mawin na ka mo, pag mag-ninyo mo, i-enjoy yun na ninyo ang unang stage sa gugma. Kanang gabukal-bukal pa.
1: Aba.
2: Kaya mura na siya o kanang tubig nga ininit nga sa una mabukal, kadugayan, mabugnaog yun.
1: Wow.
2: But I'm not talking about our relationship here. We are talking about the relationship of the sender. Wow. Chusera.
1: Okay, safe, safe, safe.
2: Safe, safe, safe ka, safe to say.
1: Anyway, programang Love, Sex, Marriage, and Career. Bago natin pagstoryahan ang ito.
2: Nga nga kung si Captain Jake sa akong pagstoryahan. Kulbaan.
1: Bago natin pagstoryahan ang kwento ngayon, mga kaibigan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Magnum C. Kung kayo po ay may constipation, halimbawa, tagal ang pagbawas, gusto nyo mag-detox, mag-cleansing, may Magnum C Barley tayo. Ang Magnum C Barley Coffee, mga kaibigan, available na po ha sa Bukidnon, Drogen Pharmacy, Bofarga Pharmacy, Sincere Pharmacy, Lux Pharmacy, NVM, Centro Mall sa Maramag, Bukidnon. Available na diha, mga kaibigan. So June, darating kami sa Maramag, Bukidnon. This June, mga nasa linya sa 20 or 19, nami diha sa Maramag, Bukidnon. Kita-kita tayo diha. Tapos, available po sa Malibalay, Don Carlos, Wao, Kibay, Bukidnon, Quezon, Bukidnon. Available po dyan, mga kaibigan. Butuan City, available po sa mga taga Butuan. Available po ang Magnum C products. Pangutahan na ragod mo sa Magnum C, diyas butika. Sulay lang ninyo unsay lasas Magnum C. Unsay may mahatag sa lawas sa Magnum C. Makaingon mo nga, dili day binutbot na itong program.
2: Correct.
1: Lami na, gawas nga lami, epektibo.
2: Affordable.
1: Barato pa yun. Mauna nga, Magnum C, nagpabili.
2: Epektibo, barato.
1: Magnum C, nagpabili, epektibo, barato. June 10, mga kaibigan, usbo na mo, basig nalimot ang mga inahan, o na, baka dungog ka ganina. June 10, Caravan Day na to, diha sa Almendras Gym. Alas 8 po ng umaga, 8 a.m. Dalaha mga basiyos, Magnum C. Paano kapitan, hindi pa ko Magnum C, user? Yeah, listener ko sa inyong programa, adto lang gihapon. Kay pwede ramang gihapon kang mutambong, muli-ili, mutanaw, yung ganahan ka mupalit dito, makapalit po kag Magnum C, nga barato ra.
2: Yes.
1: Kaya na may diskwento, niya ng adlawa, 150 pesos lang ang baligya sa Magnum C. Sa butika, 175. Pero sa Caravan Day na to, 150 pesos lang, makapalit mo niya ng adlawa.
2: Oo. Available, barato. And then after that, ang inyong palitot pagit ng Magnum C products anang adlawa, pwede po na ninyo mahimong entry para sa to ang raffle o padula.
1: Pero wala'y pinagsanay nga mo palit o dili.
2: Wala'y pinagsanay.
1: Pwede hindi ka mo apil, bisag di ka mo palit. Why problema?
2: Aside anang Captain Jake, libre pag yun ang kape, libre ang juice, libre ang t-shirt, haplas, libre po na nga to ang daghan ng ipanghatag si Captain Jake anang adlawa. So ang inyong buhaton lang yun anang mutungha anang adlawa, dalahain yung mga empty sachets o blister pack sa Magnum C.
1: Buto nga ka lang, ando lang kay para magkita ay gudan ninyo, malipay mabuhi may makita sa inyo sa tinod na mo na mong ginapangarap nga makahibaw mi gidaghan mo kay mi gidayo nga mga lugar nabot na mig Maramag, Valencia, nabot na mig as far as Kabadbaran, Hingoog,
2: English,
1: Isulan, abot na mi ana mga lugar Midsayap, naabot na mi ana mga lugar taga Davao mi Pirwa pa mi nakakaravans Davao. Gusto na mo nga
2: Sulayan
1: makahibaw mi mga kinsay mga Magnum C users this Davao. Ayan, so makita ay dana June 10, 8 a.m. Almendras Gym. Excited na kayo ang buong team ng Magnum C. Napalit na namo ang TV, napalit na namo ang portable speaker.
2: Napalit na namo ang tanan. Andam na kayo, me. Bisa pag ugma ta magkaraban din sa man.
1: Excited ra pag kayo
2: ugma. Sana pwede na kun ugma.
1: June 10, sa June 10, yeah, excited pud me sa padula na to sa pera.
2: Magnum C. Nga 30,000 pesos na tong jackpot prize first time.
1: First na to ni hang Caravan Day. Malingaw lagi tani. Sultian ta mo, di mahitabong di ta malingaw ani kay kami gipreparahan na mo ni mga padua. Gipreparahan na mo ang papremyo nining adlawa. Malingaw, Dani Nay. So, June 10, 8 a.m. Almendras Gym. Okay po, magbabatian muna tayo mga kaibigan. Namin yes. Na sa itong programa karon. Maka Uban o si Nanay Remy, nanamino sa Pinalver Food and Refreshment Hub. Nanay Remy, maraming salamat po sa laging pakikinig nai diha sa Pinalver Food and Refreshment Hub. Thank you guys sa inyo.
2: Thank you kay Ma'am Letlet po. Salamat Ma'am Letlet. Thank you very much po sa inyo always na pagpamina. O si Nanay Perlita rin ako blast. Nanamino sa toa, Captain Jake. Ana Vic Baon, salamat mga taga Carmen Davao del Norte. Mi Paliera ang mga taga Maco Davao de Oro. Si Cherry Gop Corpus. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Sa mga nag-share sa tuwang Facebook page, ang mga nag-like sa Facebook page, thank you po sa inyong pagpaminaw. Huwag namin na po si Lizelle Senioron, ang mga taga Nabunturan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Judith Saliot, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Chermy Tampos, thank you very much. Excited na daw sila sa July, Captain Jake, ng Pani Family Gala Slope.
1: Salamat po. Si Jose Ajero, nakaantabay sa programa na Dulis Kabadbaran. Salamat po kayo sa inyong pagpaminaw, mga taga Kabadbaran. Sa mga nai-internet at may mga Facebook, pwede nyo kaming i-follow, pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Karong adlaw Mommy Lucky, doon na lang ko'y Tagano, 1,000 pesos. Kaning consistent kayo nga share sa duwang mga post.
2: Uy!
1: Consistent nga share ang iyahang pangalan. Permintingin ako makita sa mga share sa duwang Facebook post, like mga videos na to nga gina-upload consistently. Ga-share ni siya. I mean, gusto lang na ito. Wani siya kahibaw. Karon ako lang yung surprise.
2: Surprise!
1: Surprise lang niya. Kaning, kaniwa man ni siya kahibaw. Wama tayo paduwaan eh. Pero gusto lang ako sa surprise. Kung naminaw siya karon, Christy Dalupines, ipiyam mo kami dahil mananalo o bibigyan ka ni Mami Lucky ng 1,000 pesos. GCash.
2: Wow, congratulations sa makanaog or nakakuha.
1: Christy Dalumpines, congratulations.
2: Sa pan Christy Dalumpines.
1: Yes, yes, yes. I-note na lang di Mami Lucky.
2: Yeah, Christy Dalumpines.
1: Kanunay mo kuning personal account namo ga share ni kanunay and sa to ang page ga share po ni sa kanunay and gusto na nako ni reward ni sa kay kugihan kay mag-share ba. Congratulations po, nanalo ka ng 1,000 pesos. Kung ikaw ang nakikinig ngayon, tapos ikaw ni among gimension, i-PM mo kami, tagay mi si mong GCash kay forward ni Mami Lucky.
2: Yes.
1: Si Ana Vic Baong, maraming salamat. Jaymar Malande, Nanay Pearl, Mami Pearl, maraming salamat po.
2: Thank
1: sa
2: pagminaw. Thank you, Mami Pearl.
1: And si Melissa Laurelia, Christy Gulayan, maraming salamat. Si Luisa Morales, Jun Jing, and Nanay Flor Flores, Manilin Colina, si Aileen Chin, maraming salamat. Pwede ko mga kuan, birthday ko ngayon. Wala ko GCash. Okay, wadi, may kasan, gawin mo na kay GCash. Ang sawa na to ni.
2: Si Jose Ace Ajero, namina po ka rin, Captain Jake. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Huwag namina po si Nanay Loretta Tariwarain. Thank you very much po sa inyo.
1: Maraming salamat po.
2: Good afternoon, Captain Jake, from Jose, gikan sa Kabadbaran.
1: Ayun, si Jose, mga na sa ganina. Anyway, why mga messages din ni Mami Lucky nga kanang para sa tuwang share of the day?
2: Wala lagi ka?
1: Wala. So, sayang. Kung naman tayo nag-share, taganda na ito 1,000 pesos.
2: Ay. Tama na ni cut off time.
1: 1,000 pesos ang dato, pero waman na. So, sayang nga eh. Si Lizelle, si Nyoron, maraming salamat. Si Jeremy Tampos, maraming salamat. Si Genevieve Susas, nakaantabay sa programa natin. Mga random lang kayo ni, para may balaan na ito kung kinsa agad ang paminaw, ga-share.
2: Yes, mga ginatawag na ito, Captain Jake, ng mga consistent follower, consistent liker.
1: Mga loyal customer. Loyal customer.
2: loyal follower.
1: Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayon mga kaibigan. Kwento po ni Melissa, isang tagapakinig natin. Gulong-gulo po ang kanyang isipan at hindi niya alam kung paano dadalhin ang kanyang problema. Wa, kahibaw yung ginikanan bahay sa ginadala ang problema. Karong kasluno na niya. Pero before siya nagpakasal, nasa yung mga questions sa iyang una-una Mami Lucky. Ang question is that, nga nung perminti man ako mahinumduman ng akong ex? Lakaoy. Nga naman, nga mingawon pa man ko niya.
2: Ambot lang po na.
1: Sumaod to ang iyong ibuhat, nakipagkita agad sa Mami Lucky. Para lang daw matuldukan.
2: Char.
1: Tumunsa ang naasa ilang kagahapon.
2: Basta nung ganang mas...
1: Natuldukan o nabardukan. Nabinalo, cha-cha-cha. Ha-cha-cha.
2: Saan nabardukan? Ito, yung mga terminology ni mong kapoy. Grabe, yung mga terminology ni mong
1: kapoy. So, nakita sila mga bilaki. Ngayon, mapagkita nila. Totawa, may nakaila sa yake. Ito, alias naman niya.
2: Nahangin mo yung sa pinaka-first. Ingon siya nga, palihog kong tago sa akong pangalan.
1: Yo, itago man
2: na itago
1: pangalan.
2: Itago na kita mo. So, pero,
1: karoon, nakita mo, kita sila niya, hindi lang basta nagstoryahan ay sila sila mga nakaraan. So, giuting kay nila, mga bilaki, pinag-usapan nila kung ano ba talagang totoong nangyari. Nagbuwag din sila sa una, kay dunay mga naghatod og storya, nga dilimayo, then conclude siya, nga tinuod ang mga storya niya na dungog, nagbuwag sila, nga bisan man, wala sila nagsuryahan na yung ganabang para ayuso na ilang problema.
2: Yes.
1: So, nituod din ang babae. Then, mo ito yung mga questions sa iyong una-una nga, mag-murabag naadyo ko'y dapat ayuson na. So, walang sila basta nagkaayos o nagka-istorya, kundi dunay nahitabo sa ilang duha.
2: Pag humana reconciliation, nag-ano po sila?
1: Aguroy.
2: Aray!
1: Ayay!
2: Agang-gagay!
1: Sumot! Bugal-bugal doon, jagay ka ba?
2: Agay-agay-agay!
1: So, nung ato nahitabo, nakita sila niya, basta lang, walang sila basta nagkita, kundi
2: nagkita agad
1: sila. Pinaka-worst na hitabo nga, nahitabo bang ang dili dapat mahitabo? Kaya doon na mag-good siya karelasyon.
2: Yes.
1: Kasi doon nun mag-good
2: siya. Exactly.
1: So nahitabo dumamilaki, mo na nakapakonsensya sa iya karon niya. Naglibog siya kay, wala pa man ang adlaw sa kaslunon raman niya. Wala pang adlaw silang kasal pero nag-ihap na sila og mga adlaw og bulan na lang sa ilang kasal. Andam na ang ilahang mga invitation.
2: Tanan.
1: Andam na ang mga ninong og ninang. So mo ni karon natong pag-istoryahan. Mami Lucky, doon na may mga mensahe diha.
2: Ingon si Jenny V. Captain J, kung ako pa inyohang ihunong, ako pa sa inyo ihunong ninyo ang kasal. Halata man nga napa siya something sa iyang ex. Kaysa mo go siya sa kasal pero kaluoy ra gihapon ang ma-feel nimo sa imo ang hobby soon. Ako siya point. No?
1: Kibasin unyo kaslo na mo, basin unyo og dito pa magbinuang. So,
2: or di ba kahaagon ko na niya nga, ay di pa man like ready tapos ka na nakasal na mo. Di ba wala ba na expiration in town ang marriage certificate kung napa na expiration an number one na siguro ko mo.
1: Ayayay.
2: Mo rin niyo.
1: Wow. Wow, pangutan na.
2: Charot lang.
1: Pangutan na siguro.
2: Mas may man na maunhan. Mas may mang maunahan ka.
1: Pangutan na sa
2: mga. Ano kailangan? O, kaya nakaunan ako. Ang importante, nakaunan ako.
1: Si Dorna Sabalo. Ayan. Good afternoon. Advice ko lamang po, be true to yourself while wak pakagikasal. Kaysa magpakasal ka nga di ka malipayon o hangtod sa hangtod ka makonsensya tungod kay wak ka nintungan sa tinuod ngadto sa imong husband. Magstorya mo duha, klaruhay lang. If wa pa namin yung iyang ex, why not settle to him? If you're in love to each other, go. I think there's nothing wrong with that as long as wa pa mo'y mga sabit. Yan, do masakitan tong si Oliver, at least makapahungaw ka sa imong gibati. Kung unsa gyud ang tinuod nimong gibati. Ayan. New follower here from Camang, San Ricardo, Southern Leyte. Uy, paano ka makadungog sa amo? Ay, sa Butuan. I think. Salamat po sa inyo. Mga taga San Ricardo, Southern Leyte. Minaw niya sa programa nato diya sa Butuan. Salamat kayo sa inyo, ha?
2: Thank you po. Kayo. Salamat sa inyo, ha?
1: Okay. Mami Laki, napa ba niya?
2: Napa din ni Captain Jake. Ingon pa
1: si Ma'am Dalia Ofami na minaw sa programa. Si Jamar Malade. Thank you sa pagpaminaw. Okay.
2: Si Captain Jake. Ingon pa si... Asa na siya pangalan ninyo? I-check mo niya ang pangalan. Mas maayo pa nga, imuhan na lang ng undangan kesa ikaw... Kesa naman makasala ka pag wala na, ay, pagkasal na mo, mas delikado na. Pagkasal na mo.
1: Si Tatay Wilson Katumaw, namina sa programa.
2: Ay, Tay, kamusta, Tay?
1: Salamat po. Mabuhay, thank you po. Thank you po
2: sa lahat po ng mga nag-message.
1: Okay.
2: Mara man to, Captain Chick.
1: Okay, thank you sa pagbasa, more power. Salamat din po sa inyong pakikinig. Mami Lucky.
2: Ayan, sa ko, Captain Chick, siguro... Ang pinaka the best nga buhaton ani isip isa ka babae kung dili ka sure sa imong na feel sa imong desisyon might as well nga undangan sa nimo ang unsa man ang imong buhatonon bago na nimo buhaton. Sometimes mga good Captain Jake, we make decisions in our lives that will end up bang mamahaya na to. Kaya tungod we are the feeling is unsure, ibig sabihin dili pag yun ka sure sa imuhang desisyon or dili pud ka sure kung unsa man ang padulgan ani. Namagoy duha ka klase daw Captain Jake sa kanang gugma daw nimo sa imong ex. Kaniha na duha ka klase nga kana ganing imuhang mga unsettled unsettled things daw sa imong partner. Una daw, wala...
1: Gusto lang daw may balang kung gugma ba yun?
2: Oh, kanisya ka.
1: Okay, okay.
2: Una daw, it could be wala pa kaka-move on. Kanang pinakauna, wala kaka-move on. Ibig sabihin na, padyudgapon kay feeling sa iya ha, di ba? Ibig sabihin na napaka-feelings yan, napaka-unresolved feelings and unresolved matter sa iya ha, Captain Jake. Ikaduha daw is kaning wala pa ka or napaka nahibilin ng kasakit or handumanan. Meaning, parehaan ang nag-hold on pa mo sa isa't isa ba? Kumbaga, nagbulag lang mo na ulay proper closure. Kumbaga, nagbulag lang mo because siguro na-move now, nag-cold, ano ba? Sumo na siya ang duha, Captain Jake. Pero kung...
1: Sumo na yung inamin niya nga, mura kailangan matuldukan.
2: Matuldukan.
1: Mabutan nga itong mga questions or answers.
2: Oo.
1: So that we can move forward na. And we can move forward
2: na. Pag-move forward na, move man silang duha.
1: Yeah, exactly. Mga man isang nakuan. Nasi mga what ifs, then kailangan na kong answer. So ang answer dito mga kaibigan, yun.
2: Oo. Ayin mo na siya, Captain Jake. So kung napagod kayo unresolved feelings sa imuhang ex-partner or sa imong ex, o permini mo siya ginahon na ikumpara sa imuhang partner, naano siyang feeling na naglaon pa ka nga magbalik pa mo. So, delikado yun na siya nga musunod ka sa kaminyoon. Kaya ang kasali, nabaya kasagarang kasal pang pa-move on. Diba? Amrag, ay, panayin ako ng kasal kaya para makamove on ko sa akong ex.
1: Dili pwede.
2: Oh, di kasi unresolved feeling siya.
1: Most probably, makasala lang yung kasal.
2: Yes, o kasal, kasagaran sa mga problema, Captain Jake, nga wala masulbad. Sa wala pa nakasal, madala ragi hapon sulod sa kaming yun, mo nang makaingong kag-regret and you will do things that is not maayo sa inyohang kaming yun. Pero, kung tahay, kaning imuhang na feelang is kanang katulang proper closure baka ron or something, niya human, dili lang siya ka nang ianog, galalom, dili pasabutan nga, dili ka anda magminyo, but kailangan lang imog mga questions sa, ay kanang answer sa imuhang
1: huna-huna.
2: Pero ang nahita mo, mga good Captain Jake, it means nga na inahitabo sa inyo ha. Hindi
1: na po. Gugma to o uwag lang?
2: Both. Ha? I think both.
1: Both na.
2: Kaya naman, both. Kaya pag human nila kita, naghandong pa man siya nga makita balik.
1: Ah, okay.
2: Okay, kung for example, nahitabo lang to nga marag, wala man ganun siya niingon nga marag na konsensya siya, di ba?
1: Na konsensya
2: siya, pero ka na marag gusto niya mausab. Sa dagang sa storya, marag
1: magpasigunda pa siya. Marag, abi ato rin nag-iagi yung story. Giyagi rin natin yung story ginani ha, para dili kay seryoso ha.
2: Oo. Pero tinood, Captain Jake, if ka na, gihatag ang closure, pero na nahita mo, ay, dili na siya maayo. That's tama. To yung unin mo gugma and uwag. Duhara na siya.
1: Okay. So, doon na yung panghitabo. Sa lalaki, kung sa lalaki na nahita mo mami laki, yung lalaki mang god is different magod ng lalaki mami laki.
2: Oh, what if baliho na to ang storya daw, Ben?
1: Yeah, yeah. Okay. Ako ipasabot ha. Oh, okay. Ako ipasabot. Different ang babae sa lalaki. Ang lalaki, pwede siya makihilawa sa bisag kinsang babae pero walay gugma nga nahitabo o walay gugma nga naka-attach sa ilahang duwa.
2: Uh-huh.
1: Inana ang lalaki. Nature na sa lalaki, mga kaibigan. Pwede siya makiguyab o daghang kayo without any feelings towards na ng mga bayhana. Inana ang lalaki. I don't know kung agree mo, disagree mo sa kuha. Pero, ang lalaki, natural kayo sa lalaking mahigugma, makagusto ang lalaki. Ang lalaki, mami-laki, they are ka ng... Ang lalaki manggod, kanang delay sila, I don't know ha kung maabagli mo anis ako, pero this is one thing nga ako na nasairan o ako nakatunan nga. Ang lalaki manggod, pwede makigilawas o sa kababae, bisag walay attachment o walay ka ng kalimbigitan ba? O wala, di, pwede ganyan makigilawas, bisag di niya kailang babae. Mabito nang naikuan. I don't know ha, maot ba si istorya sa radyo, no? Pero bisag na yung mga batang hanamina sa tuwa. I mean, kuhan po ha,
2: Pasintabi
1: po sa mga batang hanaminas daw, mga mag-inikanan hanaminas daw programa. Inaana ang lalaki, pwede nilang button, pero ang babae is totally different. Makighilawas na sila. Depende na lang po siguro sa babae, but commonly, kasagaran mga babae, makighilawas lang sila because doon na sila'y feelings towards sa kalalaki.
2: There is an emotional feeling na appeal.
1: So the fact na doon ay nahitabo sa inyo atong higayuna, dili lang siya basta lang gigusto lang nimo siya, kundi dunay attachment, dunay feelings, dunay gibati ka padung dito sa usa ka lalaki. Monik kalayan sa usa ka babae, usa ka lalaki. Ang lalaki pwede na magkauyab ug daghan sabay-sabay pero walay attachment.
2: Mm-hmm.
1: Ana, pwede siya makighilawas sa pila ka babae siguro pero walay attachment, walay gugma nga kalimbigitan. Pero ang babae different, di na niya mabuhat. Ang usa ka babae pag kamusugot, dunay gani attachment, dunay nakagusto na siya ba? Kaya ang lalaki, pwede mahitabo, bisag wa siya gusto. Nature na sa usa ka lalaki. daghan bitaw na hitabuan na nga nagmahay because nagkihilawa sa usa ka babae na hibal-an bisag wa sa gustos mong babae.
2: Lust lang siya,
1: yeah,
2: lust.
1: Yeah, mo anang-anang nature sa lalaki pero different ang babae. The moment musugod sila na if they allowed it to happen, ibig sabihin dunay kalimbigitan nga feelings. Maybe not all pero kasagaran sa babae mo na yung nature nila. Dili makighilawas ang usa ka babae tungod lang kay gusto lang niya, kundili dunay attachment. Na ay emotional kwan ba? Kanang feelings involved. Ayan, ana na sa mami laki. Sa akong nahibalan, I don't know if I might,
2: actually,
1: am I right?
2: Actually, tama ginay mo ang gingon, Captain Jake. Ang mga lalaki, pwede. Ang babae mga good, very kanang emotionally attached ang babae.
1: Yes, so kung mahitabo na, ibig sabihin, nakipagkita ka, yan, you allowed it to happen, ay nahitabo, sino daw, isa lang ang ibig sabihin yan, you are not ready for
2: the marriage.
1: To marry, ayan.
2: Yes, you are not ready to marry the person that is willing to give you everything sa iyang kinabuhi. And that's very unfair, Captain Jake.
1: Yeah, very unfair. So, diha lang ang medyo problema. Masakitan jud ang, I mean, masakitan jud kung if ever mahibalan sa lalaki and total, wala may nakaila sa imuha. And total, wala mo po'y nakahibaw. Might as well, itago na lang ni si mong kaugalingon. And you have to cut that relationship as soon as possible since daghan ang nilaom. Dili lang kini about sa inyong duha, kundi dili about sab kini sa mga ginikanan, nga gahulat, malipayon para sa inyong kaminyoon, daghan ang makompromiso ni ani. But, so be it, kung daghan makompromiso, if maugyod ang imong na-feel, mas maayong magunang wa pa matali sa usa ka kasal o wa pa matali sa usa ka kaminyoon, kung dili man ay sigurado. Ayan, kay, mao na ilang taon, sakit gani siya, daghan maapektuhan, dili siya maayo nga panghitabo sa tong kinabuhi. Maybe it will take time maybe kung paano ni siya maayo sa unahan, maplastar, makapag-move on ang uban, ang tanan. It will take time, pero so be it. Kung maugin na ang panghitabo, maugin na ang kailangan mahitabo. Just make sure lang na tama yung pag-abuhatong desisyon. Just make sure lang nga wala ka mailad sa ikaduhang higayon.
2: Correct.
1: Ayan, basin na. Basin unya o gitest ka sa panahon, basin gitest ka lang sa panahon kung unsa ka loyal, inunsa ka kasigurado sa kaminyon, basin mao lang ni. And you have to weigh things. Kinahanglan timbangon gini mo ang usa ka timbangon gini mo nigmayo and tanawa gyud og unsa ka matuod o unsa ka tinuod. Unsa ba gyud ka tinuod? Gaano ba katotoo ang sinasabi ng lalaking ito? Malay mo hindi totoo. Malay natin, pinaniwala ka lang ng lalaking ito. Malay natin, baka may katotohanan yung mga narinig mo na dati noon. Kasi, for you to decide na makipaghiwalay, I don't think wala kay basis, nga concrete basis, niya itong higayon na. Basin on niya, kaya lang naman ka naniwala sa lalaki ngayon because gusto mong pagtakpan ang katotohanan. Sometimes, ganyan tayo mga kaibigan. Hindi tayo confrontational sa kamatuuran. Ayaw natin kasing masaktan. Ayaw natin malaman ang katotohanan. And sometimes, nagkakaroon tayo ng validation sa tungo na una. Dili man, inaani man gudto. Dili lagi ito niya mabuhat. Basin mabiktima kasi inaanang klase ng mentalidad. So you have to be factual. Dili pwede lang, giingnang ka lang. You have to know unsa gyud nahitabo diha. Kinsa man ning mga tawhana, asa ba nagsugod ang mga istorya before siguro ka mag-decide. I really don't know, mami laki, paano na niya buhaton. I really do not know kung paano ni mo nabuhaton, but one thing is gusto na akong ipasigurado sa imo. So you have to clarify things basi magmahay buga basi mo pagabuhaton decision. Now, halimbawa, if the basis only is kanang di magugusur sa kuminyuan, so you have to decide. O, sige, nag-decide ka, gikat ninyo, nasakitan ng tanan, nagkagubot ang tanan, then wa na padayo ng kasal. Maybe it will take time, pero nakapag-move forward ang tanan, naghilom ang sugat, then here comes, ikaw, naglaom ka ng lakiha, nasakitan na ang tanan, naglaom ka ng lakiha, nga tinood ang yanggingon sa'yo mo, ang ending pala, later on, dili na tinood ang tanan. And sa pangalawang beses, baka mailad ka. Kita ni mo kung unsa ka bugat na. Kita ni mo kung unsa siya ka complicated sa unahan.
2: Morning.
1: Diba? Daghan na nagsakripisyo, daghan na nasakitan, daghan na compromise. Hindi lang na-compromise ang feelings. Hindi lang ito kanang gubot sa kanang unsa gipati sa palibot, but it has a cost. Do not forget that kay na cost ang tanan. Unsa na nga cost? Dili lang emotional cost, but financial cost. Ni gastos ng tanan.
2: Mm-hmm.
1: Na ni mga pagpangandam nga gibuhat. Doon na siguro yung mga back and forth ng mga pagtampo sa mga kwarta siguro. Gikas pariente, gikas ginikanan. Hindi nila ni about sa kanang emotional kuan. I mean,
2: di, kumbaga,
1: it has a cost. So you have to weigh things.
2: Ang decision mo, it can affect a lot of people. So you have to be very careful.
1: Yeah.
2: Sa imong desisyon, kay base ng imong desisyon, dala lang ni sa imong kauwag ba?
1: Ay, ayaw po na.
2: Ay, sorry. Sakuan ako. Dala lang na sa imong emotion. And sometimes, Captain Jake, kanina itong mga emotion, magpadala ta sa itong emotion, animate mo, Captain Jake, taganog, masakitan.
1: Okay, ah. Bago na ito ni-cut na ito ang storyhan ni Mami Laki. But siguro, I think, ang pinaka-the best na you have to know kung, regardless kung wala imong ex, i-out sa picture imong ex.
2: Yes.
1: I-out sa picture imong ex, then ask yourself kung kinibang tawhana imong minyoanan nabagyo kay gugman niya. If not, ug wala. Tangala. Ayaw pa na yun.
2: Remove it. Ayaw.
1: Ayan. So, mga na yung pinakadindot nga basihan ni mo ha, i-out sa picture imong ex para makahibaw ka kung kining tawhana bang imong minyoanan nabagyo kay gugmaan niya. Kung doon na kay gugma, I think it would be kuan mayong desisyon nga magpadayon ka sa imong kaminyo. Ano man, naman kay gugmaan yung tawhana. Pero ang answer gani kay wala gani kay gugma ug di nimo makita imong future kauban ning tawhana ayog ipadayon. And be careful sa imong mga nadungog sa lalaki kay ang lalaki bakakon gyud na. Adili man tanan. Well, especially sa
2: bakakon ka kap.
1: Dili tanan.
2: Nakahuna-huna na noon ko.
1: Launa ito sa kwan na bumirang na.
2: Bumirang sa imong back to you.
1: Ang akong ginamin, Mami Laki, is ang lalaki sa mga inani nga sitwasyon, wala kay madungog nga tinud-anay diha. Ingay ginang panindigan nga. So, una, dili man to tinud yung nadungog. Common, ha? Pag sinabing common, not all, pero kasagar na, hindi ginamot itong anong tinud, ha? Bago ikawatan mo itong ag tinud. Mingod yun, ha? So, dili tinud. Kadali ra i-fabricate anang nakoy conversation atong babae nga nagbinuang sa ko ano. Kadali ra i-fabricate anang mga conversation na kanang convo para paniwalaon ta ka. And maybe kaya na niyang buhaton because ahead of time doon na mo yung mga maybe communication na makita ta so nakaplano na ang tanan. Di man mo basta randomly nakita lang.
2: Mm-hmm.
1: But for sure ahead of time doon na mo yung communication.
2: Wala po ta kabulukon yung mga communication.
1: Yan, and nakaplano tanan. And pwede na ko nang gawaon. I-fabricate na ko ng mga storyahan nga oy, dili ni tinuod, blah blah blah. And para patuon ta ka. And para lang makuha na ko imong trust again. Ayan. So you have to be careful about that. Okay. Dili yun. Tinood to imong ingon. Naglibog yung ka. But akong question lang no, para di kayo libog. Pangutan na imong sarili nga. Kaniin mo bang minyoanan, kaya ba ni mo siyang makita nga kauban sa in the future? O doon naman yung kay gugba ni tawana kay wala. Bisag i-out ni mo sa picture imong ex. Regardless kung naay mong ex diya sa palibot o wala. Ang question lang naman ani is kaya ba nimong ipadayon ang imong kaminyoon sa imuhang lalaki karon? Kung kaya, ipadayon. Ayan. But if not, i-cut sa kay bahalag magkaguliyang na, magkasakitanay na, pero kaya ra po na maghilom eventually. Ang
2: yes.
1: Pinakaimportante lang is dili madayon ang usa ka kasal nga pareho man di ay o wala maday saktong gugma o pundasyon sa gugma. Mahimo kang unfair ngadto sa imong partner. Di ba? I mean I mahimo lang problema later on. But I think kaya ni mo ng balansyon. Balansyon kung kaya ba ni mong minyo ano mong laki. If not, ayaw pa dayon. Maula na, regardless kung na kay ex nga nagpaabot or wala, ayaw to hunaw na. Ang pinaka-importante, ikaw nga magminyo kaobaning tawhana. Doon na ba'y saktong gugma? Mo ng pundasyon? Kaya ba ni mong makita imong kaugalingon sa future kaobaning tawhana? Kaya ba ni mong magkaanak kaobaning tawhana? If doon na yes nga answer, then so be it. Padayon sa pagminyo. But if not, regardless kung nai mong ex na paabot o wala, ayaw ipadayon mong kasal. Ana lang kadali. And be factual. Ayaw pagpaminaw lang sa istorya. Paminaw sa mga detalye nga naa sa palibot na pwede niyo mong makuha. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Nawa po ay may natutunan naman tayo sa kwentong ito mga kaibigan. Ang ako natunan na eh, ayaw nagpakita si mong ex. Maguba lang yun. Ayaw yung pakita kay Jesus. Makadungog kag mga lami kayong istorya. Maguba na sa limong unahuna.
2: Ako nakatangani ka, Captain Jake.
1: Mailan yung ka.
2: Kay ayaw na baliki ang... Ayaw na paminaw sa past na. Proceed ka sa future.
1: Doon na may mga panahon paminaw ni mo, Mami Laki. That if kung lihiti mo.
2: Mm-hmm.
1: Pero doon naman kayo... Doon naman gawin ka ng kuan lang ba? Bunga lang sa hopeful ka lang ba? Basin on niya o dilit yung tinood. Ano ba? I mean, sometimes, mahimo kang clouded ang imong judgment because nana kay prejudgment sa imong utok eh. Bisag wa pa ka kahibaw pero nana kay judgment sa imong utok nga dili lagi ni tinuod ana bitaw.
2: Correct.
1: Kaya para di maglubog ang naon ayan lang kita, you have to cut it down. Dili pwede nga ipadayon pa nimo imong kana bitang huna-huna nga magkita mi kay magkita mo gumutagan mo chance dito pa lang nanay palpak.
2: Correct.
1: Dito pa lang doon na nay sayop ayan. Especially if you are committed to kanang committed ka or doon na kay commitment to other guys or doon na kay commitment sa usa ka lalaki na. Anyway, wala tayong oras. Daghang salamat. Sino pagmahin ako pa si Captain Jake?
2: Wala ka si Mommy Lucky.
1: Upan na punpuhon, magdunga na ito sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ay kalimot sa panultihon, ang magtanim ng marami ay magaani ng marami. Ang magtanim ng kabutihan ay magaani ng kabutihan. Damihan mo ang pagtatanim ng kabutihan upang magani ng maraming kabutihan.
0: Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: You're not like the rest.
1: Alas 3:20 sa kapunan mga ka-vibes. So welcome sa tuwang programang FMR, favorite mix of rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes ng mga suking tig paminaw ni nga tuwang programa dinhi sa FMR. Favorite mix of rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Og sa tanang mga naminaw karong taknaa, karong hapuna, mga kabarangayan kalungsuran, og siyempre sa tibuok Davao de Oro, og siyempre sa mga kasikbit nga probinsya, ilamina sa Davao del Norte, og siyempre Agusan del Sur del Norte. Welcome ta nining tanan, nining programaha mga kabibes karong taknaa. Og nining taknaa mga kabibes, atud kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Ewell Zamora Apsay. Ubanin ko ninyo mga kabibes, taman ta alas 5 nini nga to ang programa sa FMR Favorite Mix of Rock. Mabalik lang inyohang programa, umanining pipila ka mga pahinomdom.
2: That time check was brought to you by
3: Board Member Colherb Zamora Apsay.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS, one station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Kung gugma kanimo, murag biko, naay sagol latik, pero way sagol atik. Wow!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
0: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, paglenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle.
20: A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
21: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3:35 sa kahaponon, mga ka-vibes, ug balik ninyo ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga naminaw karon, no, diha sa kahanginan, ug siyempre sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Maayong hapon kanyang tanan, maayong hapon kang Ati TC Hintapa di sa may barangay Andap, New Bataan, Dabaw di Oro. Og may hapon usab Ati Ruth Remulta Niyog diha sa may barangay Tamya, Kumpostila. Og sa tanang Ruth family og Remulta family di sa may lungsod sa Kumpostila, maayong hapon og maayong pagpaminaw. Chairman Nuno Daragusa, maayong hapon og maayong pagpaminaw. Og siyempre sa tanang mga ka-vibes na to diri sa may barangay Linuan, Muntibista, maayong hapon og maayong pagpaminaw. Sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may lungsod sa Muntibista, maayong hapon usab. Sa tanang mga ka-vibes na to niyo diha sa may DDOPH Muntibista kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Uban sa iyang mga kaubanan, Jujuy Gukong, Alex Rubin Canoy, Glenn Domingo, Itit Raimundo, Luribert og Brin Lotlot, maayong hapon. Maayong hapon usab diha sa may barangay Syukon sa tuwang mga ka-vibes nga mga suki na tong tigpaminaw. Hiling ato ang programa dinhi sa FMR, Favorite Mix of Rock. In 96.7 FM Radio, Nabunturan. Maayong hapon kang Marvin Ladika Kukamas. Uban kang Chacha, no, maayong hapon diha diha sa may barangay Syukon. Parts General Usul Bilyason, maayong hapon. O siyempre Tuy-Tuy Underground, maayong hapon usab kang Shulamite Acido, no, diha sa may barangay Syukon, kang Uncle Albert Acido. O siyempre kang Robert Ayuk Acido, Florencio Bilyason Jr., maayong hapon. O siyempre maayong hapon usab, no, kang Nanay Buging ug Tatay Rudy, no, diha sa may barangay Syukon, kang Dundon Vibura, maayong hapon sa Vibura family diha sa may barangay Syukon. Siyempre Acido family ug Bilyason family, maayong hapon. Sa tanang mga ka-vibes sa to diha nga naminaw nga way puas, naminaw nini nga tuwang programa dinhi sa FM Radio. O siyempre sa gala member team, maayong hapon Tuy-Tuy Usul founder Rapido, Titi Bayong Isoy Maoy, Kinkin Ayok Namnam, maayong hapon. Maayong hapon usab sa tuwang barangay captain diha Pangkrasyo Bilyason, ug sa tanang mga kagawad, kagawad Bilya Laburada, kagawad Dudong Patani, kagawad Dudong Dubadag, kagawad Gaspar Bilyason, Rinaldo Gatok, kagawad Binbinido Acido, ug kagawad Karim Bibura. Samtang kuro sa itong mga ka-vibes, alas 3:38, magpadayong niya po ng ato ang programa. Kumanining pipila ka mga pahinomdom. Waiting for
1: Favorite Mix of Rock. One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga
7: anak. I am
8: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naos nga padayon ang inyong successful ang ating kamot no, nga makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
11: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Mal na gyud, mas gana akong pamati o mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Kahit sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
1: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
2: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. One station,
3: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na! Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
4: TV Patrol!
3: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
4: TV Patrol!
3: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
2: Arangkada!
5: Isang mawalang hapon mga karangkada, silipin natin ang traffic update mula G2 sa MMDA Metro Base. Ang nakita natin sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. Sa nakita nga natin ang northbound lane sa kanang screen, bumper to bumper ang traffic ngayon. Yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City, pag-angat nyo dyan sa may underpass ng Shaw ay bumper to bumper ang traffic habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. At dito naman sa north sa southbound lane na sa left side ng ating mga television screens, nakita natin na mabagal ang galaw ng masakyan habang papalapit dyan sa Mission Underpass at papasok ng Mandaluyong area. Ingat mga motorista, basa ang kalsada.
6: June 1, 2026, Lunes. Isang linggo na lang, back to school na ang mga estudyante. Kaya naman sinimulan na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Corpus.
5: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
6: Arangkada Balita.
7: Senator Jinggoy Estrada sumuko na sa CIDG kaugnay ng non-bailable plunder arrest warrant. Sandigan Bayan, naglabas din ng warrant laban sa apat pang akusado. PNP may lead na umano sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald De La Rosa. Non-partisan group naglunsan ng bantay Senado na layong siguruhing magiging patas ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Bilang ng mga namatay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 12. At puspusang paghahanda para sa nalalapit na pasukan, nagsimula na.
6: Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada matapos isyuhan ng warrant of arrest sa kasong plunder. Nanindigan ang senador na hindi siya magtatago sa Senado at haharapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Sandigan Bayan. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, niya tinawag ang kalokohan ni Senator Jinggo Estrada ang mga reklamong kinakaharap niya at sa paratang sa kanya na kumubra siya ng mga pera o pondo mula sa mga flood control projects. Sabi ng senador, mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi na wala siyang budget insertion sa national budget noong 2025. Kinilala pa nga daw ito ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Fanpilo o Panfilo Ping Lacson. Patunay daw ito at sagot sa mga aligasyon laban sa kanya, kaya bakit daw siya kinasuhan ng ombudsman kahit may patunay na hindi siya damay sa mga pagsingit ng pondo. Iginiit pa ng senador na ilalaban niya ang katotohanan at lilinisin muli ang kanyang pangalan. Isa rin sa binunyag ni Estrada ay ang ilang beses na pag-alok sa kanya na iwanan ng majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Pero hindi daw niya tinanggap at pinanindigan na mananatili sa hanay ng mayorya. Binigyan din rin ito na hindi matitinag sa mga pananakot na natatanggap para bumitaw sa paniniwala niya. Hindi rin daw siya magpapakanlong sa Senado at handang umarap sa mga reklamong graft at plunder na binabato sa kanya. Hindi niya binanggit rin ni Senator Jinggo Estrada yung dapat daw maging independent ang Senado at hindi daw nadadaan sa kulay o yung pamumulitika lamang para daw hindi maapektuhan yung buong higher chamber. At kanina nga rin ay dumating dito yung abogado naman ni attorney o si attorney Poa, yung abogado ni Vice President Sara Duterte para naman dun sa kanyang pagsagot sa impeachment process o impeachment trial. At sinabi nga rin ito, simple lang, handa silang humarap sa proseso na gagawin sa impeachment trial. Ninya.
6: Okay, so kumusta yung nangyari kanina? Nakita ko si Senator Jinggo Estrada dyan yan sa Senado, no? Na may mga kasama na si IDG, tama ba? Pati si Senator Alan Peter Cayetano at pati si DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla.
8: Tama ka dyan niya kanina, mga bandang alas dos nung mamataan dito si Senator Jinggo Estrada at nagkaroon pa nga ng press con at doon niya nga sinabi yung kanyang mga hinanaing pati na rin yung paratang doon sa mga nag-aalok sa kanya at kasunuran nga niya na ay dumating din dito si DILG Secretary John Vic Remulla at kinausap nga si Senate President Alan Peter Cayetano regarding doon nga sa pagsuko nitong si Senator Estrada at kanina doon sa press con ay sinamahan ng mga miyembro ng mayorya, ilang miyembro ng mayorya itong si Senator Jinggo Estrada doon sa kanyang press con sa pagharap sa media pero binasa lamang din kasi ni Senator Estrada yung kanyang statement at hindi na nagbigay ng pahayag. Mga bandang 3:30 nung umalis yung convoy, mga bandang 3:30 to 4 PM umalis yung convoy dito sa Senate at nakita pa natin kanina si Secretary John Vic Remulla na siya yung nag-aayos ng traffic kung paano nga ba yung mangyayari at namataan din natin kanina doon sila mga video na kumaway pa mismo si Senator Estrada mula doon sa sasakyan na kanyang kinalalagyan. Pero hindi natin makumpirma kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa sasakyan. Meron lang tayo ilang natanggap particular doon sa impormasyon na yan niya.
6: Oo, so kumusta naman yung demeanor kanina ni Senator Jinggoy? Mukha ba siyang handang harapin itong prosesong ito laban sa kanya?
8: Alam mo niya, hindi nga natitinag itong si Senator Jinggo Estrada kahit na nung nakaraang linggo pa lamang ay talagang nagkakaroon na ng pagbato sa kanya ng mga aligasyon, especially dun sa una niyang pinagpiansa nung nakaraang linggo, ay ganun pa rin yung katayuan niya. Di siya natitinag at nabanggit nga rin niya kanina na hindi siya, kumbaga, matitinag dito sa mga akusasyon sa kanya, aligasyon sa kanya at sasagutin lahat niyan doon sa korte niya.
6: Alright, JM, last na. No? So ano mangyayari ngayon na sa kanyang pagsuko? Ibig sabihin ba na madedetain siya? Kasi non-bailable ang plunder. Tama ba, JM?
8: Yes, niya ganyan yung ganyan yung magiging proseso dahil nga non-bailable itong plunder, posibleng, yun nga, kaya siya agad na sumuko dahil non-bailable ito, agad siyang ikukulo. Pero yung proseso, dahil nga papunta na sila kanina sa CIDG ngayon nga nakarating na doon sa mismong area. Inaalam pa natin kung ano pa yung mga impormasyon doon sa area at kung ano ba yung gagawin. Pero ang alam nga natin, may mga medical bookings pa at mugshots at ilan pang proseso doon mismo sa CIDG. At alam ko magre-return of warrant pa sa Sanigan Bayan. At titignan natin kung ngayong araw lahat yan gagawin. Ninya.
6: Okay, isa pa no, JM. Ibang-iba, ito nga nangyaring pagsuko ni Senator Jinggoy sa nangyaring pagtakbo ni Senator Bato. Diba? So ano ang reaksyon ng mga tao dyan, ng media, at pati ikaw na rin bilang isang reporter dyan no, na nagmamasid. Parang itong si Senator Jinggoy ay ipinapakita niya na siya handa niyang harapin yung kanyang mga kaso. Taliwas doon sa nangyaring pagtakbo o pag-iwas ng si Senator Bato na ngayon hindi mahagilap, JM.
8: Actually, ninya kanina, mas medyo may tension lang na nangyari dito sa Senado, pero mas mapayapa kumpara naman nung mga nakaraang linggo nung si Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa, yung ahayian sana ng warrant of arrest ng NBI. Sa ngayon kasi ang nangyari, may mga impormasyon lang na nakarating, nasusuko nga daw si Senator Jinggoy Estrada, then nagkaroon ng press con na sinabi niya na hindi siya matitinag at sinamahan pa siya mismo ng mga kapwa niya, Senador Samayoria. So ganun yung nangyari. Kumpara dun sa, sa naging insidente dun sa pagtangkang paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, nagkaroon pa ng takbuhan, nagkaroon pa ng pagkakanlong dito sa Senado. Tatlong araw pa nga yung ibang media na nagstay dito para lang mabantayan to si Senator Bato. At the end ay yun nga, nakawala rin at nakatakas din. So ibang-iba yung scenario kanina, mas mabilis at mas kung titignan natin yung isura ni Senator Jinggoy, handa talaga siyang harapin itong mga kasong kinakaharap niya kumpara dun sa mga nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Pero nauna na nga rin kasing iginiit yan ni Senate President Alan Peter Cayetano na iba, magkaiba talaga yung sitwasyon nitong kaso ni Senator Jinggoy at Senator Bato. Kasi kay Senator Bato, hindi daw talaga nila kinikilala yung arrest warrant na mula sa ICC dahil nga daw kailangan pa ng local court na maglabas pa ng arrest warrant para kilalanin yon at ma-serve dito kay Senator Bato. Pero kay Senator Jinggoy ay Sandigan Bayan na ngayon naglabas, kaya naman agad nila itong in-address at sinamahan pa mismo ng mga miyembro ng senators dito sa mayorya.
6: Kung sa bagay, ano, JM, di naman ito ang first time para kay Senator Jinggoy. Maraming salamat, JM Pineda.
5: At kaugnay ng balitang yan sa CIDG, dumiretso si Senator Jinggoy Estrada matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong plunder. At live mula sa Camp Crame, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, ano latest dyan?
9: Yes, Jack, no, kahit malamig ang panahon dahil sa panakanakang ulan, pero naging mainit ang araw na ito matapos pumutok ang balita na may warrant of arrest na itong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na plunder case. Kanina nga, mga pasado alas 4 ng hapon nang dumating ang convoy na lulan si Senator Estrada dito sa Campo Crame na Dobrecho sa CIDG headquarters. Naging mahigpit ang seguridad dito kasi may mga kasama tayong mga media kanina na nakipagbunuan para makapanayam sana itong senador at makuha ang kanyang pahayag matapos ang nangyaring pag-aresto. Ito rin ang nilinaw kanina sa mga nakuha nating detalyeng bahagya kanina sa press conference na pinangunahan ni Secretary of Interior and Local Government John Vicremulla, kung saan nilinaw niya na hindi sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada bagamat siya ay inaresto, binasahan ng Miranda Rights at sinunod ang tamang proseso. Sinabi ni itong si Secretary Remulla na nagkaroon pa sila ng bahagyang diskusyon rin pati ni si Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan muli na namang iminungkahi ng Senate President na huwag arestuhin sa loob ng Senate premises itong senador. Pero hindi o pumalag itong si Secretary Remulla at sinabing natuto na raw sila sa nangyari noong pagtakas nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan naging kumbaga nagkaroon ng pahintulot mula sa mismong Senate President. Nirerespeto daw nila itong Senate Protective Custody, pero ngayon sa tamang proseso lang sila dadaan, kaya't diniretso na nila ang pag-aresto sa naturang senador na humaharap sa kasong plunder. Kanina rin naging mahigpit kung saan hindi pinapasok yung ilang mga miyembro ng media ng mga pulis dahil mayroong isang bahagi ng salamin ng pintuan ng CIDG ang nabasag dahil nga sa kumbaga pinilit nating kuhanin ang itong pahayag o ang side naman ni Senator Estrada. Samantala, Jack, nga kakatapos lang nitong press conference ni Secretary Gianvic Remulla at kinumpirma kanina rin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na sa Quezon City Jail sa Payatas ikukulong itong senador. Matatanda na nakapiit din sa nasabing kulungan si dating Senator Bong Revilla na nahaharap din sa kasong may kaugnayan sa manumalang flood control projects. At kanina rin kinumpirma nitong si Secretary Gianvic Remulla na nandito rin ngayon sa CIDG itong si former DPW Secretary Manuel Bonoan dahil sa kaparehong kaso. Pero ito daw si Bonoan ay sumuko sa mga otoridad. Jack?
10: Christian, ganito, no? Linawi lang natin, ano yung tamang term? Sumuko ba siya or inaresto?
9: Nilinaw kanina ni Secretary Gianvic Remulla sa press conference dahil maraming nagsasabi o unang pumutok na nabalita ay sumuko itong si Senator Jinggo Estrada, pero sabi pa niya binasahan ng Miranda Rights itong senador, ibig sabihin siya ay inaresto at hindi sumuko. Jack.
10: Okay, isa pa, Christian, kanina kasi sa video sa Senado bago umalis ay kasama niya si Senator Marcoleta and I think si Camille Villar, Senator Camille Villar, pati si Senate President Alan Pita Cayetano, nandiyan din ba sila sa CIDG at sinamahan itong si Senator Jinggoy Estrada?
9: Wala tayong nakitang mga kasama ni Senator Jinggoy Estrada na dumating dito, pero yung mga staff ng ni Senator Jinggoy Estrada ay dumating matapos mga ilang oras lang, no, na noong dumating dito si Senator Estrada. Dumating na rin yung mga kasamahan niya sa na nagtatrabaho sa kanya sa Senado, pero wala tayong nakita niya mga kasamahan niya sa majority block ngayon sa Senado. Jack.
10: Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Timing ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control, kinesyon na.
6: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Sa servisyo Niña Corpus at Migs Bustos po.
12: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Glucose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Calling all gadget lovers.
6: Gadget lovers.
5: The EMCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest EMCOR store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
7: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa Senado. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas na mula sa 69% noong Marso, umakyat sa 74% nitong Abril ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ng Vice Presidente ang impeachment trial. 21% ang nagsabi na hindi sila sang-ayon na humarap ang bise sa impeachment, habang 4% ay undecided. Handa na ang House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na dyan ang mga mock trial na kanilang isinasagawa. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan. At makakausap natin si Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon, at welcome back sa Arangkada Balita.
11: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
10: Okay. Kanina nagbigay na no, ng kanyang sagot si Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Ano na ang susunod niyo na hakbang o ano na ang gagawin ng prosecution team sa update na ito? Kanina kasi, di ba, nagkaroon ng press con ang kanyang spokesperson na si Michael Poa.
11: Well, babasahin lang namin yung kabuuan po ng kanya pong sagot. Pero as expected, yung pong mga sagot po natin na pangalawang pangulo ay wala ho masyadong pinakaiba doon sa kanya pong naging tugon sa kanya pong answer sa camera, no? So, sasagot po kami within the next 5 days. So, hopefully by next week po ay meron na po kami sagot doon po sa answer ng atin pong pangalawang pangulo.
10: Opo. Kong Terry, nakita nyo naman yung Senate walkout last week at merong nakikita ng marami na may power struggle dyan sa Senado. Meron bang nakikita kang senyalis ito na magiging magulo at magiging highly politicized itong impeachment trial? O are you still expecting a fair and evidence-based trial?
11: Well, hindi naman ho. Matas naman ho ang pagtitiwala natin na pagkaho nag-reconvene na po yung Senate Impeachment Court. Despite yung pong mausapin po na kinakara po ng mga senador mula nung nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay titingnan pa rin po nila yung pong kabuuan po ng ebidensya at magbabatay batay sa ebidensya, dokumento at konsensya po nila.
10: Tatanggapin o bubuksan na po kaya sa Senate ang mga bank at tax records ni VP Sara at gaano katibay at importante ang mga ito?
11: Well, yung pong DIR records, no? Pagpapasyahan nun namin up until pre-trial kung relevant pa ho ba yan nabuksan sa Senate impeachment trial. Pero yung pong bank accounts ng atin pong pangalawang pangulo, malamang isa po yan doon sa mga ipapasampina ng prosecution. Lalo't higit ay ito po yung mag-confirm, no? Nung pong galawan po ng pera sa mga AMLC documents po na meron po tayo.
10: At bilang bahagi po ng prosecution, anong pinaka tingin niyo na critical na ebidensya na dapat tutukan ng mga senator judges para hindi kayo ma-technical ng defense?
11: Sa iba't ibang grounds naman ho, meron ho talagang mga pinakamahalagang ebidensya dyan. Ano? So, halimbawa, doon po sa threats against the president, makikita ho talaga natin na yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo, yung pong pinakamatibay na ebidensya. Sa bahagi naman po ng unexplained wealth, yung pinakamatibay pong ebidensya dyan, yung pong, siyempre, AMLC reports, coupled with yung pong opening of the bank accounts of the Duterte Carpio couple. No? So, yan po yung mga pinantabayanan po nating mga ebidensya at dokumento pagpasok po ng paglilitis.
10: At ano po ang stand ninyo sa hirit ni Senator Bato na payagan siyang bumoto virtually or online? Sa tingin mo, ito ba ay legal at katanggap-tanggap gayong isang, sa isang historic impeachment trial or impeachment court? O baka maging delikadong president or president?
11: In fairness po kay Senate President Alan Peter Cayetano, nag-clarify po siya na yung usapin po ng virtual proceedings and voting ay hindi daw po nag-a-apply sa impeachment court proceedings. No? Ang pagbabago lang daw po ito ay doon po sa proceedings outside of the impeachment. So we will take it as his commitment that ito pong virtual voting does not will not interfere with yung pong normal proceedings po ng Senate impeachment proceedings po natin.
10: Opo, kasi baka ma-delay na naman, o baka sabihin ng iba, delaying tactic na naman ito. At kahit na sinabi na forthwith ay inumpisan, tapos may mga ganitong klase no, na pagdedepatihan pa, baka tumagal na naman po itong impeachment trial.
11: Sorry po, so hopefully naman ho, naglabas na po yung Senado ng Senate Impeachment Court ng kanila pong trial calendar. So within this month, magkakaroon na po ng after the reply, our reply, yung pong pre-trial submissions at pre-trial conference. At maintain pa rin naman ho yung July 6 na pagsisimula ko mismo ng paglilitis.
10: Mm-hmm. At ano po ang masasabi ninyo na base dito sa latest Okta survey, 3 sa bawat 4 na Pinoy ang naniniwala na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment?
11: Well, mahalaga po talaga yun dahil siyempre pagpapakita po ito na talagang nakataya po yung mga kababayan natin dito sa usapin po ng pagpapanagot. No? So whether or not they support or don't support the Vice President, tingin ko mahalagang proseso para sa mga kababayan po natin. Ito po ang pinagdadaanan po nating impeachment trial.
10: Mm-hmm. And kanina po nakita nga natin na however way you look it, whether inaresto o sumuko ba si Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa kasong plunder, paano kaya ito makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara? Baka pag siya ay nakaditena or nakadetain, ay humingi rin siya na payagan na bumoto virtually.
11: Well, we will leave it po to, syempre, to the Senate no, to make that determination. Very focused pa rin naman po kami doon po sa objective of getting at least 16 votes no, to convict the Vice President. Kasi ang totoo naman po, irrespective of the composition and the current status of the members of the Senate, kailangan pa rin po talaga to convict the Vice President would be 16 votes. No. So we will just let the processes run its course po. On matters that are not related to the impeachment.
10: All right, good luck po. Maraming salamat. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
11: Maraming salamat.
4: Samantala, nakatutok ang House Prosecution Panel sa posibilidad na humiling ng dismissal ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Pero giit ng lead prosecutor, walang basehan sa Senate impeachment rules ang ganitong hakbang. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: So today, as everybody knows,
12: inihahanda na ng prosecution panel ang kanilang tugon sa sagot ni VP Sara Duterte sa impeachment. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro, kailangang maisumite sa loob ng 5 araw na non-extendable period ang kanilang reply. Matapos ito, inaasahan nilang susunod ang pre-trial conference at trial proper. Kasabay ng paghahandang ito, nilinaw niyang handa ang House Prosecutors na harapin at tutulan ang anumang motion na maaaring ihain ang depensa para maibasura ang impeachment case bago pa man marinig ang ebidensya.
6: Definitely, if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I said it earlier that the Senate rules on impeachment does not speak about dismissal.
12: Matatanda ang nagpasaklolo si VP Sara sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang trial. Napagdesisyonan ng mga hukom na unconstitutional ang naunang impeachment sa bise.
6: We are here only to represent the interest of the Filipino people, and I believe that this should happen because this is a mandate of transparency and accountability in the Constitution.
12: Ayon kay Luistro, patuloy ang paghahanda ng prosecution panel sa pamamagitan ng workshops, strategy sessions at mock trials. Nakatalaga na rin ang mga lead prosecutor sa bawat artikulo ng impeachment para matiyak ang maayos na presentasyon ng ebidensya kapag nagsimula na ang trial proper. Sa ngayon, naghihintay pa ang prosecution panel ng opisyal na abiso mula sa impeachment court kaugnay ng schedule ng pre-trial conference at trial proper. Bagamat may mga ulat na target itong masimulan sa susunod na linggo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: No show ang mga majority senator sa sesyon sa Senado ngayong hapon. Ano ang naging epekto nito sa pagpasa ng batas ng Senado? Alamin natin yan mula sa umarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
13: Jack, sa mga oras nga na ito ay patuloy pa rin naghihintay ang nasa 11 miyembro ng Senate Minority Bloc dahil hindi pa rin nga nagsisimula ang sesyon. Ito nga ay dahil wala pang quorum. Dapat nga ay kaninang alas 5 ito nagsimula. Para kasi maideklara ang pagkakaroon ng quorum, kailangan ng kalahati ng bilang ng mga senador. So 12 plus 1, so 13 senators ang kailangan para makapag-hold ng quorum. At kaugnay nga nito, kanina ay nagbigay ng maikling pahayag si Senator Meg Zubiri at Senator Francis Pangilinan. At kanila ngang sinabi na handa silang maghintay para lamang matuloy ang sesyon. Dahil nga no, ilang panukala rin kasi yung dapat nakatakdang talakayin ngayon sa plenaryo. Kasama na dyan yung amendment sana ng Senate Bill No. 1511 o ang panukalang magpapatibay sana sa proteksyon ng mga pasyente laban sa hospital detention ang dahil sa kakulangan ng pagbabayad ng hospital bills. Andyan rin sana yung interpolation period ng Senate Bill No. 1584 na layunin namang amyendahan ang Indigenous People's Rights Act of 1997. Jack, patuloy nga tayong naghihintay no, sa mga oras na ito kung matutuloy ba yung sesyon o hindi. Dahil base na rin sa rules of the Senate, tanging Senate President lamang o Senate President pro tempore lamang ang maaaring magsimula, mag-open at mag-adjourn ng quorum. Ito nga ay unless may pinagbotohan na presiding officer. Pero hindi nga mangyayari ang botohan na yon kung again, walang quorum. So sa mga oras na ito, Jack, patuloy tayong naghihintay sa updates kung magkakaroon nga ba ng sesyon yung araw o wala. Jack?
4: Angela, tanong lang, no? Kasi tinanong ko kanina kay Christian na kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano sa krame, and pati na rin sila Senator Marcoleta at Senator Camille Villar na nakita ko kasama ni Jinggoy kanina habang papalabas ng Senate premises. Nandyan ba sila ngayon? Kasi wala daw sila sa krame.
13: Jack, sa mga oras na ito, no, hindi rin natin makumpirma yan. Kanina, ang huling confirmation lang natin ay kasama nga ni Senator Jinggoy, si Senate President Alan Peter Cayetano, papunta nga sa krame. No? Pero sa mga oras na ito, wala tayong clear confirmation kung nasaan yung ibang majority members. And at the same time, kasi kanina lamang din, share ko lang no, na kanina, nagkaroon ng paghihigpit talaga ng security sa loob ng Senado. So hindi natin masilip yung mga opisina ng mga senadora, mostly particularly majority members sa 5th and 6th floor, hindi tayo basta-basta makapag-ipot at makumpirma yung kanilang attendance kung nasaan nga sila as of the moment. Pero as far as we know kanina, nung hinatid natin si Senator Jinggoy sa labas ng building, ay nandoon nga yung ilang senador. Kasabay niyang lumabas, no? Sila Senator Aimee Marcos, sila Senator Camille Villar, si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority members. Jack?
4: And itong sinasabi mong paghihigpit, yung I think nakarestrict kayo sa second floor lang at hindi kayo pwede pumunta doon sa ibang floors, hindi ito yung normal na procedure dyan sa Senate, tama?
13: Jack, tama yan, no? Simula nung nangyari yung Senate shooting incident noong May 13, nagkaroon na ng paghihigpit. Pero during the yung pagitan ng mga araw na yun, mula May 13 hanggang ngayon na June 1, ay hindi naman ganun nakahigpit na i-explore pa natin or naiikot pa natin yung 5th and 6th floors. Pero kanina, noong nakausap natin yung ilang miyembro ng USAA, ay talagang vehemently, no, talagang sinasabi nila na kailangan bumaba ng mga miyembro ng media at hindi pwedeng tumambay doon sa 6th floor. Natempted na din kasi kanina natanungin sana kung bakit na-cancel yung pagbisita sana ni Vietnam President dito sa Senado. Pero hindi natin napuntahan yung opisina na ating pupuntahan dahil nga bawal doon sa 5th floor, or sa 6th floor rather, Jack.
4: Uling tanong na lang, yung hindi natuloy kanina, yung dapat parang courtesy call ng officials nga ng Vietnam government ay may connection ba sa nangyayaring dyan na gulo? May binigay ba silang explanation bakit hindi ito natuloy?
13: Jack, wala nga naging official, no, na what you call this, explanation or kumbaga memo tungkol nga doon sa nangyaring pagtuloy ng Vietnam President dito sa Senado. Pero ayon sa ilang report, haka-haka, ugong na balibalita, ay ito nga ay dahil magkakaroon at nagkaroon kanina ng pag-arrest or pagsuko nga ni Senator Jinggoy Estrada sa CIDG dito mismo sa loob ng Senado. So yun lang ay haka-haka lamang yun, Jack. Walang confirmed, wala ding statement na official galing sa Senado, pero yun ang nangyari kanina nga hapon, Jack.
4: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Mamaya, hingin namin update kung sakaling tumuloy na yung session. Maraming salamat, Angela.
10: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na diversionary tactic at questionable ang timing ng imbestigasyon sa flood control ng Senate Blue Ribbon Subcommittee bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
14: Bulacan, First District. Sa Webes, June 4, nakatakdang simulan muli ng Senado ang imbestigasyon ng mga anomalya sa flood control projects matapos ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na pumumunuan umano ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, magulo ang mga naging pahayag at pagbusisi sa mga flood control projects kaya dapat bantayan ng publiko ang imbestigasyon ng Senado. Pero para kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, questionable ang biglang pagmamadali ng mga senador sa mayorya sa pagbubukas ng imbestigasyon sa flood control projects.
15: Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency?
14: Baka daw kasi diversion tactics ito, lalo pat na sa Senado na ang bola para sa impeachment trial. Tinawag niya rin itong pampagulo.
15: Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, bakang iniisip nila pwedeng sige, guluhin na lang natin, di ba? So, I think that is very, those are valid questions that needs to be answered.
14: Trabaho na rin umano ng ombudsman ang mag-imbestiga sa korupsyon sa flood control projects. Sila rin daw ang nag-umpisa na magkaso sa mga sangkot sa malawakang korupsyon. Kasaba na nga dyan ang ilang mga senador, kaya tanong ni Asidre sa mga kapwa niya mambabatas.
15: Kasi kung sa senador rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa ombudsman.
14: Tutol rin ang mambabatas sa isinusulong ng ilang mga senador na online voting o teleconferencing. Critical daw kasi ang pagboto, lalo na sa impeachment trial. Sa uling survey ng Okta Research, tumaas ang numero ng mga Pilipino na gustong umarap si VP Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya sa Senado. Mula sa 69% noong March, umakyat ito ng 74% ngayong Abril. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sumugo na si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inalabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Alamin nga natin pa ang mga posibleng mangyari kasunod niyan. Makausap natin sa linya ng telepono si Attorney Mel Santamaria, dating dean ng FEU Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita.
16: Magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Yes, unang-una, Attorney Mel, no? Ito, dahil nga na, kinasuhan ng plunder ito si Senator Jinggoy Estrada, nakuha natin yung balita na suspendido din nga ang kanyang sahod dyan sa Senado. Pero base sa rules ba, pwede rin mismo masuspinde sa pagiging senador itong si Senator Jinggoy?
16: Hindi naman. Sapagkat ang limitasyon lang dyan ay hindi siya makaka- Oto, hindi siya makakapag-participate, hindi siya makakapag-debate, wala siyang magagawang substansyal ngayon sa legislatura, pati na rin sa impeachment process. Siya lang, matagal lang sinabi at Parte Suprema sa Halosos case, sa Trillanes case, at saka kay De Lima case, na kung ang isang senador o pampublikong tao ay hindi tumataas ang antas o nagkakaroon ng excuse, pareho lang siya ng pangkaraniwang kasong taong nakasuhan. So wala siyang pribilehyo, kaya hindi siya makakapag-participate.
4: So pati yan, Attorney Mel, yung sa, tama ba yung rinig ko, pati yung sa impeachment trial, hindi siya makapag-participate at bumoto? Attorney?
16: Hindi na tayo.
4: Attorney, medyo hindi lang maganda yung signal. Ulitin ko lang po yung tanong. Tama po ba yung rinig ko, pati sa makilahok sa impeachment trial at pagboto sa impeachment process ay hindi din siya makakasali itong si Senator Jinggoy?
16: Hindi siya makakasali. Wala na talagang aktibong partisipasyon ang magagawa niya. Ngayon, yung mga normal na chairman pa rin siya. Kung saan man siya chairman na committee, okay lang, walang problema yon. Kaya lang yung active participation, sabi ng Korte Suprema, hindi na mangyayari, pinagbabawal na sa kanya. Pero kahit sa impeachment process, wala na rin.
4: Kaya ako tinanong to, Attorney Mel, pero kasi diba, meron doon, pag hindi ka sumipot dun sa impeachment trial at nagkaroon ng botohan, pag wala ka doon, ay boto yun for acquittal, tama po ba? So paano mangyayari po sa boto po ni Senator Jinggoy?
16: Well, tandaan natin, ang acquittal, ang conviction ay 16 votes. Dapat makakuha ka ng 16 votes for acquittal. Less than 16, 15 lang. Acquittal na yon. Yung pala, yung 16, yun ang conviction. Less than 16, 15, yun ang acquittal. So, ibig sabihin, kahit na wala si Senator Jinggoy Estrada dyan sa impeachment proceeding, basta't hindi nakakuha ng 16 votes, hindi makukonvict si Sara Duterte. So, siguro, in terms of the votation, the number of votes sa impeachment, baka wala pang masyadong epekto dahil nga kung yung natitirang 11 intact, hindi talaga makakapag-convict.
4: Oo, ang inaano ko po kasi kung constant na po ba, Attorney, yung 16 na boto na yan? Kasi paano kunyari lang, wag naman sana mangyari, pero karamihan sa mga senador nakaharap nga sa maraming kaso, paano kunyari maging 18 na lang sila dahil nga meron na may arrest warrant sa ICC or sa Sandigan Bayan, kunyari lang may scenario na 18 na lang inatira, talagang 2/3 pa rin ng 24 ang bibilangin, hindi 2/3 ng natirang 18.
16: Oo, 2/3 kasi yun ang mandato ng ating constitution. Iba ang quorum at iba ang boto ng pagkukonvict at pag-acquit. Kaya nga talagang nagiging komplikado ngayon, ano? Nagiging komplikado because sa pagkukonvict at pag-acquit, dapat lahat sila boboto ngayon. Pero sa quorum, sa quorum, 13 lang pwede mag-quorum. Pero kung titignan mo yung 13, kung magko-quorum sila sa impeachment, 13 cannot convict, but they can acquit. Diba? Kasi 16 yung 16 yung kailangan sa conviction So yon. So in short, yung architecture ng ating impeachment votation, talagang may lihis na favor sa mga respondents sa inaakusa, no? Sapagkat nga sabi nga ng ating konstitusyon, yun nga, no? Binoto sila ng madlak, tinataasan ng antas ng pagtatanggal. So, yun lang ang nakalagay sa ating konstitusyon, dapat 2/3 votes.
4: Okay, Huling tanong na lang, Atty. Mel, ano ang reaksyon nyo? Dahil kanina nga, yung reporter namin sa Senado, sabi hindi sila makapagbuo ng sesyon kasi wala naman ngayon ay yung majority. Kung last week nag-walkout ang minority, ngayon wala yung majority. Ano po masasabi nyo? Di ba parang tayong taong bayan naman yung kawawa doon kasi wala na maipasang batas dahil doon sa power struggle doon sa Senado?
16: Tama, tama. Yung power struggle sa Senado kasi ang effective bilang ngayon, 11-11, tabla. Talagang wala ka makukuha doon. Wala ka mapapasang resolution doon. Kasi kung lahat yan naatin, kailangan mong majority ulit. Ano? So kung 11-11, nasa gitna ang mga buto, ano, talagang hindi gagalaw. Gridlock na talaga. Mm-hmm. Kaya dapat nasa... Kaya ito yung pinakamahalaga eh, yung role ng Senate President. Ang normally kasi, ang Senate President, basta nagkakaroon na ng tensyon, he transformed himself to a mediator. Ibig sabihin na siya na ang gumagawa ng compromise.

0: at naaapektuhan na ang mga trabaho sa Senado. Binigyang diin din niya na dapat irespeto ng mayorya ang karapatan at partisipasyon ng minorya sa mga komite at iba pang proseso ng kapulungan. Inisa-isa ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dahilan kung bakit nasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangamba siya kung sakaling maupo bilang susunod na presidente si Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
1: Sa isang pelikula ng love story na nauuwi sa hiwalayan ng magkasintahan, madalas bang hihinayang ang dulot? Sa totoong buhay, kung nagkakaroon ng hidwaan ang matalik na magkaibigan, madalas mapapaisip na sanay din na lang nagkakilala ng umpisa. Pero sa politika, hindi nagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatambal si Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ang ipinag-aalala lamang nito ay kung si VP Sara ang umupong Pangulo sa susunod na administrasyon. Nagbago raw kasi ang pananaw ng bise na taliwa sa mga plano ng dating unity team.
2: Ang Pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na action, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagahan niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin.
1: Ayon kay Castro, sa administrasyong Marcos Jr. lamang nagsimula ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumanyang flood control projects. Kaya nangangamba ang palasyo na may mabago sa mga polisiyang nasimulan nila sakaling maging presidente si VP Sara dahil magkaiba na umano ang pananaw at polisiya ng dating magkatambal. Bagamat mainit ang usaping politika sa pagitan ng administrasyon at mga Duterte, ani Castro, hindi ito dahilan para hindi batiin si VP Sara sa kanyang kaarawan na salungat sa hindi pagbati ng bise sa Pangulo noong Pasko.
2: So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
1: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Dinagsa ng mga estudyante at magulang ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong Lunes. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
4: Ganito ang eksena sa labas ng Batasan Hills National High School sa Quezon City kaninang umaga. Dagsa ng mga estudyante at magulang. Ngayong araw ng Lunes, June 1, ang unang araw ng Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, Abril pa lang ay sinisimula na nila ang paghahanda para sa Brigada Eskwela. 105 classrooms ang kakailanganing matiyak na malinis. Isa sa mga bagay na binigyang pansin nila, ang kanilang internet connectivity.
5: Dahil nga kami ay meron kaming blended modality kasi ayon yung tinutukan namin na hindi pwedeng bumigay ang aming connectivity.
4: Makikilahok sa kaayusan ng paaralan ang iba't ibang stakeholders gaya ng Parent Teachers Association, Student Council, ang TUPAD at iba pang public at private groups.
6: Una yung paglilinis talaga. Nagkaroon po kami ng coordination for the admin at saka ng ating mga parents from other grade level na yun na nga, itong opening natin ng brigada, sama-sama kami.
4: Ayon kay Palisok, isa pa sa mga inaabangan ng paaralan ngayong school year ay ang unang pagsalang ng bagong academic calendar. Mula sa apat na grading period, magiging 3 terms na lang ito simula ngayong school year. Sa isang term, mayroong 3 blocks.
5: Yung opening block na yun ay yung first week, nandoon na po lahat, gagamitin na yung lahat ng orientation. Then pagdating ng instructional block, no disruption of classes na yon. Then magkakaroon ng end of block. Doon naman napapasok yung kanilang yung may araw program, papapasok doon. At saka yung wellness break ng bata.
4: Ayon kay Palisok, mukhang mas magiging tutok ang mga estudyante sa bagong sistema na ito. Taon-taon ding inaasahan ng paaralan ang pagtaas ng bilang ng kanilang mga estudyante. Sa ngayon, humigit kumulang 14,000 ang bilang ng mag-aaral dito. Ako, si

0: Justin Ignacio ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
2: At heto na nga ang latest na umaarangkad ng showbiz balita. Isa sa mga masasabing may ibubuga pagdating sa acting ang dating child star na si Jane Oineza. Kasalukuyan siyang napapanood sa series na Love is Never Gone. Kilalanin natin ang karakter niya dito lang sa Joy Hot Exclusives.
3: Sa tuwing may bagong proyekto ang aktresa si Jane Oineza, talaga namang nagmamarka at palaging pinapupurihan ang kanyang pagganap. Ano naman ang aabangan sa kanya sa series na Love is Never Gone?
4: You will love to hate Lara Jean kasi siya ay minsan kakampi mo, minsan kaaway mo. Hindi ka sure kung ano makukuha mo sa kanya.
3: Bata pa lang, artista na si Jane Oineza. Sa pagpili at sa tuwing tumatanggap siya ng project na kanyang gagawin, may mga requirements nga ba si Jane? May proseso nga ba sa pagpili bago niya ito gawin at tanggapin?
4: Una, syempre tinatanong ko kung ano din yung responsibilities ko for the project kasi kailangan nga mabigyan ko ng justice. But at the same time, gusto ko rin at challenge yung sarili ko sa mga projects na nagagampanan ko.
3: Samantala, sa series na Love is Never Gone kung saan bida si Joshua Garcia, madami ang mga muling nabuhay na fans na kung tawagin ay Joe Shane mula sa Pinoy Big Brother All In na season kung saan sila unang nagkasama.
4: Yung mga Joshane, ang mga keepers, and na-happy naman ako kasi ang tagal din nila itong inantay, ang tagal din nilang lagi ko nakikita na nagre-request sila ng project or ng reunion sa amin kasi ang huli namin yung nasan ka ng kailangan kita pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok na at nanonood ng Love is Never Gone on Prime. Every Friday po, meron po tayong mga new episodes, so sana po tutukan nyo pa dahil mas umi-intense, mas maraming mga nare-reveal. At abangan nyo po, Love is Never Gone.
2: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. Monday na Monday.
5: Ano? Yeah, welcome back. Gusto mo pa yung pagsalubong sa'yo na santambak na story na naman, di ba?
1: Parang,
5: di mo ba na-miss yan nung wala ka?
1: Hindi.
5: Pares tayo, hindi ko rin na-miss.
1: Hindi ko na-miss ang mga ganyang balita.
5: Pero na-miss ka ng Arangkada pa.
1: Pero na-miss ko kayo. Of course.
5: Yung mga ganyang story, hindi nakaka-miss yan.
1: Yung mga ganyang story, nakakapanlumo.
5: Nakakapanlumo.
1: Oo. At sana nga po ay magkaayos-ayos naman sila diyan sa Senado. Nawawa naman yung taong bayan.
5: Oo, nagbabayad tayo ng buwis natin. Pero hindi sila makapagtrabaho.
1: Oo, puro awayan at mga tampuhan at drama. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukukaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
9: Halina't magmakabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kauna, no?
10: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
18: Dr. Love! Dr. Love!
19: Dr. Love!
20: I see your face!
21: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong. Nagbako na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumano ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag ug kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid

Okay, mga adlaw, sab ka natong tanan, mahigala, nasab kita sa atong naandang programa sa Matag Adlaw, ang mga panid sa kagahapon, na mabati ninyo sa inyong tagsatag sa Kamaradyo. Huwag kinilang gyapon ninyo higala si Kuya Arn, magiguban ka nimo, o kaninyo, sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad, sa laing tampo nga giasoy diri ka nato sa usa ka lalaki nga si Riel. Nga lumulupyo kini sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Kaya salamat, Riel, sa imong kaaging pinag-cellphone. Nagka-heart to heart kita og dito na himo na imong gi-share ni mo imong kaagi. Papasalamato ni mo higalas, Kuya Ern. Nga usa na kini nakasuporta sa atong programa nga di nagmalaw tayon ako sa paghatag pagtagad sa nagkalaing mga kaagi. Labi na ning imuha, Riel. No? Nga taga sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Pero sa dili pa, Riel, no? Kumustahan sa nato ang mga listeners nato na kanunay nagasuporta. Nga nahimo na itong inspirasyon. Kamo, ikaw, nga namino karon nga si Kuya Arn, nagmalaho tayong tungod kaninyo sa paghatag kinabuhi sa mga kaagi. Kumusta? Mintin pa ba mo nakapangapi sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon? O baka yun lang na ninyo kay sulbad na inyong mga problema sa inyong lawas o sa inyong gibati? Nawala na, nabalik na sa normal. Mga higala, kung example, nabalik na magaling sa normal ang inyong pagbawas sa matag-adlaw tungod sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, ayaw undang yung mga higala. Kay musugod na po ka mga higala sa uno, masing mahitabo na sab nga kay giundangan na ni mo, pinding na po ng tagpila ka-adlaw na mo makapagawa sa inyong hugaw, imintin lang. Good, total, mahiling matas kapi, kada adlaw mayata ng api mga higala para painit stiyan, pawalas katugnaw sa palibot. Nya, nakapanambal pagyug ka. Kibalin, gimintin na nimo na mahigala kay protection sa imong kaugalingon, labi na ang pagbawas nimo. Kay dili gid maayo mahigala nga dili kita makapagawa sa matag-adlaw sa atong hugaw. Bisan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha ka bisis or kaisa. May na lang nay kaisa mahigala nga makapagawas nato atong hugaw. Mo na importante para dili magdaot atong tinai madugay. Kay nabi ay mga hinungdan mahigala nga bisan tuod wala ka mapasari sa kaon kay nainyo daghang pagkaon or dili ka bisyoso sa mga ilimnon nga makahubog, patingala ka nganong nagdaot ba nimong tinai tungod na sa hugaw mahigala, tungod na sa hugaw nga napinding kanunay sa inyong tiyan kay dili niyo mapagawa sa matag adlaw or sa inyong tinai. Simba ko mahigala sa ngadto makadaot utong tinai mao ni giingon nga paingon sa colon cancer. Kasagaran gyud colon cancer kay malata ang atong tinai. Mao na ingana mahigala, mao na nga ang giingon ako, pagawas gid nato atong hugaw sa matag adlaw. Ana man mahigala, no, labi nag-unsa na itong ipangkaon kay nabigay mahugaw nga pila na kaadlaw nga 2 hours sa ilawom nagpabilin sa atong tinai nga itom-itom na. Mao toy number 1 nga makadaot mahigala. Kinahanglan ato gito ipagawas. Ha? Makatabang atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Siya ang muhinlo sa atong tinae, pinagi sa pagbawa sa matag-adlaw o pinagi sa pag-ihi. Mao na ang paghinlo mahigala. Matingala ka, nga lubog-lubog imong ihi, unsa ng color sa imong ihi. Ayaw ka tingala kay labi na nakamintin ka sa Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Labi nagpirmero pa, niya, pila ka-adlaw. Matingala ka nga grabe imong ihi, kahugaw. Hinahinay na sa paghinlo na imong lawas mahigala. Mana nga ayaw ninyo si Piyata sa matag-adlaw kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Pure organic mangina mahigala. Mana atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Nga kamahin usab sa maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion. Makatabang gyapon mahigala, labi na nitukar imong insomnia. Matabangan mo gyapon sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Ay alam mo katingala mga dati na nato mga listeners, no, nga nahibalo na sa atong Capricorn nga mao ginigibalik-balik na ako sa matag adlaw para ma-remind pod mo og labi na base na atay mga bag-ong listeners karon nga naminaw para mahibalik ang imong normal taas-taas nga oras nga paghinanok, normal nga pagkatulog. Example, kung pila na kaadlaw ka nga mintin nga nakapangapi sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, samtang nagtanaw-tanaw kasi imong cellphone or nagtanaw ang television, nangapi ka ha. Paghurot sa imong kape, mga half hour mahigala, samtang nagtanaw kag TV o nag-cellphone-cellphone ka, batiyon gini mo ang pagduka. Di na dahil mahigala, no? Di na lang mamatikdan ba? Pero mahigala, ako lang angyo sa inyo ha.
Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Dili kini susama sa sili. Ibalon mo sili, pagpigaan na, halang na yun, di ba? Kini atong mga product mahigala, ayaw ninyo ipareha sa sili. Kay kini, manambal pagi na sa imoha, pila ka adlaw pa nimo mahibalan kung epektibo pa o dili. O nga na siya, tambalan sa mga mahigala. Diha ninyo mahinahinay, ma-feel ninyo mahibalan na ninyo kung sa epekto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sige, kaingon ko lang mahigala, kung kapi na manggaling inyong gusto, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ug nindot sab na sa mga high blood, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na kaninyo. Okay, sa lain bahin mahigala no, napakitayo sa ka-product. Ako sa share sa inyo hapon. Kini atong duha ka klase nga Orion. Kini atong duha ka haplas mahigala, kining green ang taklob nga Orion o kining orange ang taklob nga Orion, gihapon ang pangalan. Nindot kay ni para sa panakit sa kalawasan, dili na tumaiwasan mahigala no. Labi nag pinobring nga trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang ato masugapa dinha. Pagkaugma manakit atong kalawasan na yung mga higala na ito. Babalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila. Kaya nga, no, sakit man ang kalawasan. Say mo, trangkaso ka, kanang hilantan ka ba tungkol sa panakit sa kalawasan. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang na sa inyo ha. Kanang nakasinati yung mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka, niya namoy po yung mga tiil, niya kapoy ang lawas, biyahidor ba ka, kanang tricycle driver, nga makasugapa kag mga hangin. Bisan anad-anad na kamo mga tricycle driver, yung palagi anad naman may niya anak Kuya Arn. Pero na yung mga time nga usahay ba nga manakit atong kalawasan atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan na sa inyo ha ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa ingon niya na makatagam-tagag panakit sa kalawasan, na din kay magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. Nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Ang isa green ang taklob. Mo ni akong giunag mention, pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sa mga sa mga buntis para dili makabatulog panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kay nahan nga kargado og panuhot. Magdubli ang bation, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit. Mo na dugay siya matawhan. No? Mo na nga haplasan yun yung mga batang mga misis nga nagbuntis din ha. Hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaa diha. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganin ihapta sa mga bata bisan pag tagpila ka bulan nga bata. Tungod kay di makadaot sa panit kay mga pure herbal anaa diha. Nya protektado po dayon ta nga dili makaduol ang mga lamok. Labi na kaning lamok dinggi sa ato ah. Labi na sa mga teenager, mga bata nga dali ra apektuhan sa mga ingana, mga murag virus ba? No? Mga insekto nga utugdong sa tuwa, sama niya ng lamok. O, kasagaran mga bata o mga teenager may dalim apiktuhan. Bisan kita nga mga dagko na, mga medyo may edad na. Dili niya punta mo kumpiyansa niya ng lamok dinggi kay walay piliyo niya na. Pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil kaning green ang taklob, protektado ta nga dili gyud makaduol ang lamok dinggi. Ngano tinuod mga higala, no? Manghinaot ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatesting. Kaling rin ang taklo, pwede sa mga katul-katul sa panit. Kung na yung mga bata ninyo diyan nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack. Ibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung naiginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklo. Itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No? Walay halang na siya mga higala. Kay mga pure herbal na wala siya chemicals na sagol. O labi na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na yung Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No? Testing ilang ninyo katong wala pa makatesting. Sulay ilang ninyo mga higala para makaprove good mo na tinood ang giingon ni Kuya Arn. Ha? Og diri punta sa Adunay Almoranas, makatabang po na itong Orion kining green ang taklob. Maghala gapas, kung mitukar inyong Almoranas, itong kaya namoy nakaon nga bawal, butang ilang na inyong lubot o gapas nga na'y Orion, terminti itaklap. Sakit sa ngipon, kuhagag kuan, gapas gamay, butang Orion, suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Hinga na itong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, mga higala. Basta sa external lang apart, daghan siya ikatabang. Lamin ka ng mga tudlo nga nangoko, o yung magbinhod inyong tiil, so yung magbikog, haplas sila nag-Orion na imong tiil mo na pagkagabi, maghaplas mong Orion.
dipinsa sa bikog-bikog, bakit nang kadlaon bitaw? Mulit adda, kalit nagsakit atong batiis. Mo na mga plus daan, pre, panuhot manguna mga higala. Kasi mo bikog ka ba, hindi ka makalihok. Kaya na gani, mo na makatabang din atong urayon. Kinahanglan na asa atong panimalay kanunay atong urayon herbal liniment oil. Di ta magpakabos. Mo na siya ang green ang taklob, no? Og diri punta sa orange ang taklob mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha gapon sa green nga taklob nga urayon, pang-massage gapon pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagkamintol siya og may pagkabugnaw. Kay naman tay mga higala diha nga mahilig sa mintol og bugnaw. Mao na gipaiguan sa kumpanya sa Orion nga mataga ang pagtagad ang mga higala nato nga mahilig sa bugnaw og mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha ka klase kining green ang taklob og ang orange ang taklob. Kay basin ganahan kag mintol og bugnaw naanay ang orange ang taklob nga Orion. Okay, mahigala. Standby lang una, no? Napakoy uban pa nga mga product nga akong i-share niya sa inyo, ha? Pero unya na, ato lang sa asugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Rel nga taga sa pangdalaga Misamis Occidental. Rel, diaray mong kaagi.

0: Rel? Rel, asa ka? Pa, di ara ko ma. Ay, na akong anak. Labas sa mga diha. Di rin nagdulan-dulan lang. Di ay akong hatang dulaan sa imo ha.
1: Dulaan ma? Unsa na nga dulaan ma?
0: Ay, para gud sa imo hagod, lalaki man kadi.
1: Unsa lagi gani na ma?
0: Ah, dahil pusil-pusil, oh.
1: No, di mangu ka na ma, uy.
0: Para malingaw ka. Sige na, oh.
1: Mas mangu ka na ni ma, uy.
0: Ngayon di lang magkaganahan. Napang lalaki man na.
1: No, uy, na, di mangu ka na ni ma.
0: Ay, unsa man ganahan ni mo? Oh, dawatan ni, oh.
1: Bibi, di mangu ka na ni, uy.
0: Huwag sa maning patangarong di magaganaan na nga bagay na sa imo, ha? Ay, pastila ni akong anak. Nilutaw na yung tinuod. Nga diligin ni sa tunay nga lalaki. Sa among paniid, maugin ni siya ba? Babae ganyang hunahuna o kasing-kasing.
2: Oy, day!
0: Ah!
2: Kung sa'yo hinuktokan ni mo diha?
0: Ay, si Rel.
2: Kaya nga si Rel? Sa problema?
0: Ang atong napanidaan sa iya, ha? Diba? Murag dili siya lalaki yun. Lalaki siya, pero may pagkababae yun.
2: Uy, muna nang dili na ko ganahan. Oh, nabantayan ako. Sa sige po na kong paniid, may pagkababaigid siya. Pastilan. Bis nalipay ko sa pagkatao niya, nga lalaki. Niya karun nga nagtubo siya, niabot ang 5 anyos. Mawala man sa itong gana, ani. Nalipay ta nga natin anak kalalaki, pero bayot niya.
0: Naunsaaw man nato na. Usaman siya sa gingon ng mga bading. Kay dili man kita na ay anak ka bading, badaghan man.
2: Oo, tinuod na. Ang uban, okay lang sa ilahang mga amahan. Pero sa ako, ama, di guganahan niya ng bayot.
0: Naunsaaw man na yung anak niya mo. Listen po, iwakli niya muna.
2: Ita ano eh. Rel! Rel!
0: O anak, asamantin mong pusil-pusil ni mo akong gihatag sa'yo mo, ha?
1: Maoy, di mo ko ganaan ito, maoy. Hindi ko ganaan, ma.
2: Hoy, magtarong, ha?
1: Pa?
2: Sa dili ka ganaan sa pusil?
1: Hindi ko ganaan, ipalik ni mama, pa. Hindi ko ganaan itong pusil.
2: Saan mo na yung gusto niyo? Balitan din kag bula, ha? Kinala mag-practice kag basketball.
0: Unsa ni ganahan niyo? Nga lalaki man ka?
1: Oh, lucky. Di mo ko lucky.
2: Ha? Unsa ingon niyo?
1: Dili ko lucky, oy.
0: Ginoo ko.
2: Unsa man ka?
1: May...
2: Huwag ka kay balo nga lalaki ka?
1: May, mangko pa.
2: Unsa may naasay mo, ha?
1: Ha?
2: Unsa'y naasay mo, ha? Nga lumakaingog kag babae?
1: May, mangko.
0: Sagdi na ka na, sagdi na ka na. Sige na, Rel. Pagdula dito, pusil-pusil ni mo ka.
1: Hindi ko ganaan at tumawin. Hindi ko ganaan. Balitong lahil, ma, ganang ganahan ko.
2: Unsa ni ganahan ni mo?
0: Sagdi na, dong, sagdi na, sagdi na. Sige na, Rel, dito ka, Rel, dito na.

0: Kumusta ang trabaho ni mo, Dong?
1: Ay, kapoy, basta construction. Pero sige lang. Saan taman? O man tawag tarong eskwela, o man takahuman, di construction. Basta mabuhi lang.
2: Pa, pamina ko po.
1: Unsa? Tarungan ng tingog ni mo, hay, pagbawagan ng tingog ni mo.
2: Amin ko.
1: Wala! Sigtanaw na mo rin magpabiyad-biyad, magpakiling-kiling, maglakaw.
2: Mauro naman niya ako, pabi.
1: Si Paong tinoon ka, mauro nang imuha, pabi. Bantay lang, magpalit kong bula, ha? Di ka magpractice sa basketball. Bantay lang ka sa kuha. Kulatahon ta ka.
2: Oh, basketball. Di mo ka nananabi.
0: Rel, dapat magtuon ka nga na, Rel. Labi na kay hapit na ka mo eskwela.
2: Eskola eh ko. Hindi lang ko magbasketball. Si mama po, palitan kong pusil.
1: Ah! Pagtulog ni laki ng mga dulaan!
2: Ah, di ko ganahan ng pusil pa. O bula.
1: Di ganahan, magkapalit lang ang bula.

0: Oy, apo, Rel.
1: Oy, lolo.
0: Uy, ay sa... Oh, tinuod ba itong giingon ni mama ni magpapa ni mo nga?
1: Onsa, lo?
0: Ay, tarong aran na imong inistoryahan mo namang mura magkiling-kiling manang liog ni mo o imong ulo. Tinuod ba yun kaha nga? Ay, di atod ko gihimo nga tarak-tarak, oh. Oh, ganahan ka ni, guyod-guyuro ni mo na.
1: Ay, lolo, oy, di ko ganahan na, oy.
0: O, oh, di ka ganahan nga, nindot man ni. Oh, oh, guyod-guyuro na, ipisi dan, oh, tarak-tarak. Karga-kargahan ni mo dagbato nga gagmay. Yung guyod-guyuro ni mo, para malingaw ka. Sige na, apo.
1: Ay, di ko ganahan tarak-tarak.
0: Ha?
1: Ambi, di ko ganahan niyo. Ako pa, nalo, gubun ni mo nalo.
0: Abis ako yung naghihimo, gubunin nun ako para sa imuhan ni. Oh, taguin ni. Kanya, gamito na ni mo, magdula-dula ka, maguyod-guyod ka ni.
1: Ay, di ko ana, uy, di ko ana, di ko ana, lo. Oh. Kanang lain na lo, nga malipay ko.
0: Oh, sa mali gusto ni mo? Ha? Tarak-tarak ni, para kuan. Ingon ni mama daw ni mo, di daw ka ganahagpusil. O ba sig tarak-tarak?
1: Na, di ko ganahagpusil, o tarak-tarak, lo.
0: Ay, unsa man ni ganahan ni mo? Ay,

0: Amin ko pa.
1: Oh, darambula.
0: Hello, ibulo. Di mo granal pa, uy.
1: Sige na, pagtun. Oh, amin ibulo. Gamay na nga bula, bagay na si Moha. Dali, dito sa si Gawas ta. Pagtuon ka dito, itsa-itsa.
0: Uy, dili ko. Mainit kayo sa Gawas, painit.
1: Di ba kainit hapon naman? Tana, tudluan ta ka. Dali na din eh.
0: Ay, di ko pa. Oh, magdako ako bukton. Di ko ganahan.
1: O sa di ko ganahan magdako ay mong bukton para tunay nga lalaki ta naon.
0: Nililigay ko na bula, uy. Di ko ganahan na pa.
1: Sumanig ba tahaan eh? O sa'yo gusto ni mo? Ano di mga ganahan eh? Ganahan yung ka na yung purman ni mo nga magbalik-balik na yung likod? Mag-KKI ka?
0: Maiman ko.
1: Paisin mo mata. Sagpaunta ka ron.
0: Basta bahay ko. Kanang lain na nga lulaan. Di ko ana.
1: Gipalitan na ka ni mama ni mong pusil. Palitan na ka na kubula. Nga pa imong lolo, himuan kang tarak-tarak. Dili po gaganaan. Unsa man ganaan ni mo?
0: Kanang lain na.
1: Bantay ka sa kuha. Magbantay yung sa kuha. Padayon ginaimong kinaiyan ni mo. Kay mag-away kita pirme.

0: Ay, karon anak. Rel, mo grade 1 na ka.
1: Oo, ma.
0: Ha, sige. Pero kana imong gipakita sa amo aw, agini ka usaban.
1: Unsa day, ma?
0: Ay, di lang ko musulti. Mo na kalaban ka ni papa nimo.
1: Balas papa yung kalaban, uy. Ngani man ko.
0: Sa Rel, o sa bagay mo pagtuusin mo kaugalingon?
1: Mabae mo.
0: Ay. Anak, grabe na ba itong pangandoy ni papa ni mo? Nalipay siya nga. Lalaki ka nga na himugso. Gikan ka na ako niya. Karon di ay. Babae di ay mong hunahuna ni mo. Ha?
1: Oo, babae mong kuma.
0: Ay, tala, sige. Babae kung babae ka. Ala, mag-eskwela na ka, ha?
1: Oo, ma.

Hello? Ako classmate. Nag-drawing siya. Ganaan ko, ana. Doolo na ako. Nag-drawing-drawing siya. Uy, classmate, at saan ni mo na? Ha, kini? Aung kating-katingon, Rel. Uy, nindot na siya. Ganaan ka ganyan eh? Oo. Humanog drawing. Nindot na pa kayo mong drawing, oh. Hello? Pwede ko ani mo alam? Ikaw. Siya ko diol mo na mag-drawing-drawing po ko. Pero nindot yung mga drawing. Ako rin mo cutting, ha? Sige. Sige.

Hala, ato kasi lam sa katre. Pasimakitan ko ni Papa o ni Mama. Ni akong katingon na ni guntingon ako. Ni, na yung Barbie nga drawing. Hala, lindot ni Barbie. Lindot ni. Nandili ko sa katre. Ilam, ako ni guntingon. Lindot ni Barbie ulo.

0: Rel! Rel!
1: Ala, si Papa, Nana. Niyari mo ko si Lams Katrin. Nindot kining barbing ako gigunting-gunting. Ako ginitarong ko gunting para di ma daot ni. Alo, ganindot ani. Kagwapa niya, uy. Pare siguro may naong. Ganindot ani. Ang magawas ko kinas, Papa.
0: Rel! Asa magka, Rel?
1: Uy, paner ako pa.
0: Oh my God.
1: Dito ra pa.
0: Nagunsa man ka?
1: Wala pa.
0: Oh, di ay dulaan nga Superman.
1: Di man ko ano pa, uy.
0: Nawata ni, pagtunog yung palupad-lupa na ana-ana ba, ay mong hawin-hawiran. Kay mo ni dulaan sa mga lalaki yun.
1: Oh, Barbie ra ako, bahala.
0: Oh, nawata.
1: Ambi pa. Hala pa, uy.
0: Oh, unsa may kasulti ni mo ng Superman, oh. Tara mo, macho kay na.
1: Gali pa, nindot kay siya pa kay macho. Unya na ay muscles.
0: Kay nga naman?
1: Ganahan ko.
0: Akan na, may.
1: Manay ganahan ko yung nga ng mga laki pa, mga macho.
0: Unsa? Ganahan kag macho?
1: Oo, oh, pa, nindot kayo. Dabi yung muscle Superman pa, no?
0: Punto ning bataan eh. Ganahan ka kay macho na yung muscles?
1: Oo, pa. Oh, nindot kayo. Macho, macho.
0: Astilan.

0: Well, on sa katong nakita na ko nga mga ginunting nimo dito sa Ilams Katre, tanginlo ko. Ama? Lalagi mga Barbie dito imong panggunting. Maganahan ko atong Barbie mo. Ginoo ko nimo anak. Muni ganahan nimo?
1: Oo, ma. Ganahan ko anak.
0: Huwag gining bataan eh. Mayot gining bataan. Babae gini ang una-una. Nahalay po sa to dito. Kay mga gisi to.
1: Oo, ma. Ako to'y puson. Sa ako ba to classmate, maganahan ko kay yung mga drawing, mga Barbie.
0: Sige, anak. Sige na. Ipusa to ka. Sige na. Kay mga gisi to.
1: Oo, ma.
0: Taguira na nga di makita ni papa ni mo. Kasi sigurado gisi-gisi on ganyan papa ni mo.
1: Ha? Huh?
0: Gisi-gisi una ni papa ni mo makita niya na ang imong gunting-gunting nga Barbie.
1: Ninot man siya, ma. Para masuko man si papa.
0: Dili siya ganahan kay pang babae na nga mga dulaan.
1: Ha? Huh? Mamaniya ko ganahan, bae.

0: wala rahi bali anak nga sa imong pagkatao, pero hantod karon nagpabilin pagyapon ngayong anak ka.
1: Ay nga naman, ma.
0: Abi nimo, imong amahan di gyud makadawat sa imo ha. Nga magbinayot-bayot ka.
1: Ay, kay nga naman, good ma, uy. Nga ba naman giningako? Asala ba rin ako ni? Nga ipakatao kong babae.
0: Sabar, good anak, sa'y babae nga laki ka.
1: Oo, lagi. Paano gini ako, ama, uy?
2: Uy! Unsa ka niya? Magpabiyan-biyan mag ka?
1: Oo, uy. Nananing against.
2: Unsa against?
1: Wala pa, uy.
2: Ikaw, ha? Pila na katuig ang labay, gikan pa sa imo pagka bata. Nahuman na lang ka sa elementary, hantod, high school ka na lang. Maura gyapon. Nag-asa mi ni mama ni mo, labi na ako nga mahimo gyud kang tunay nga lalaki. Pero mas grabe naman noon ron.
1: Pero may gani ko pa kay ang akong panamit. Panglaki gyud, pero ang ako rang lawas pa'y gusto kong babae. Pero akong panamit ako panglaki ba yan pa?
2: Listen, magbra-bra ka. Nga kalalaki ni mong tao, magbra-bra ka.
1: Ang kinauban nga mga pares na ako pa, mga bading. Nagbra-bra sila, pero ako di man ko nagbra-bra. Panglalaki meron akong ginasuot. Oo, ang akong kasing-kasing babae. Pero ang akong ginasuot, panglalaki.
2: Di gapon ko makontento ni Ana. Yan na mo, eh. Mabuisit ko magtanaw ko sa imong bata ka.
1: Ay, bahala ka niya pa, oy. Basta kay girl yun ko.
2: Girl sa imong bata. Si paon tayo noon ka. Butangan ko nung pangahinunin mo, basi malalaki kang kalit.
1: Uy, ayaw yun niya, anak pa kayo na. Mag-boxing kita pa, mag-away kita.
2: Musukol ka sa ko, ha?
1: Uy, bisan nga ni ko, babae ko pa. Na, musukol yun ko sa imo pa.
2: Babae sa imong bata. Mulakaw na lang ko, basi mahinayak ang takang bata ka.
1: Lakaw na dito, no. Lakaw na, ay na sige, pagtumpang ni mong anak.
2: Maglagot, magugo. Nanoy tag lalaki ang nigawas, pero pastilan.

0: Mga part, tanawa ng may gawas kaya silang balay part. Pagbantay mo part. Hoy, kamo din na, basi naglakwala ka mo pagdalabog payong. Kay mukalit na ni Kuwan, kay nigawas na ang prinsisa sa ilang balay.
1: Hoy, unsa sa'y pagtuon niyo sa ko ah. Ikaw, grabe ko niyo kalabton nun.
2: Lagi bitaw, basi mo ulan na ni Ron.
0: Ay, pagdalabog payong, kay mag-ulan na ni Ron. Unsa sa'y pagtuon niyo sa ko ah. Dagom, ha? Pagdali mo kay mag-ulan na ni Ron, nigawas ng bayot.
1: Magtarong mo niya ha? Warabay ko kung makilabot sa inyo ha? Mahilap to nun. Mapakilam miro. Pasin na.
0: Ala. Oh, magulan na, magulan na, magulan na. Magbagyo pag hindi karun.
2: Uy, pagbantay mo. Kay mo ulan na nun, nanay bayot.
1: Uy, mahilap to nun. Kilatan pa yung tamo diya. Kalagot ko na yung mga tao diri, Osh. Wata may hilabot. Pariglahan yun ta. Sus! Nagtuo siguro sila di kumo. Kitilaw sila sa ungkumo na. Himbalo sila yung ingani ta. Sungsungog ang pagyun ta. Mura nabag magwapo. Napay mga dagway, mga square. Sus! Kaway mga batasan. Nagpormal ta pag-agi. Kansawan ta. Sus! Ka mga hilas. Wala bagay mga angay. Mas angay yan pa ko sa ilaha.

Ma, paamin ako, ma. Ah, unsa man to nabati na ako kaganina, nagig-away daw ka sa mga batanon din ha. Mahirap tunon, ma, oy. Tiyay na lang nila. Para po talo sila mga gwapo. Ay, pasagdira ko na sila. Lahos lang kung hindi na sige. Yaw-yaw, di asagdanan kay maulaw ta. Maglagot magugkumay. Kasi patuon lang sa ako, ama. Dagom. Kay maulan, umuagin ako. Sukol, sinumpag kay isang babae ko. Kasi babae nga, lalaki ka man, good. Sige na, din malihapon na ta.

0: Layo naman di ay. Nawagun sa masyadir eh.
1: Ay, nangila lang ay gagaw na to. Gikan sa Cagayan.
0: Sige. Sulpon. Bahalag ipkap. Upat na nga degree na itong kwan. Basta kay nangila sa tuwa di. Ato pong ilon. Mas maay pa ng may ngana. Lawato na to. Pero akong anak ka. Cyril. Ambot. Huwag kanusa pa na ako na madawat nga ako ng anak.
1: Eh mo man ang anak.
0: Oo, lagi. Pero ambot. Kanos apa na makatagamtam sa akong pagpangga. Nga madawat na ko sa iyong anak iyang pagkatao.
1: Usay ra kag uli ugma ha. Kay basi mo abot na to ang imong igagaw.
0: Ah, may problema na. Mudawat yun dah.

mao naman siguro ning namarinti sa ama. Ah, murag mao na gine. Uy. Bayot. Bayot sab ning ah. Ay, maayo! Oy! Oy, may hapon gaw! Ay, may hapon, Sam. Dali diri, sulod diri. Sa Cagayan, pagikan? Ay, oo, as manigikan. Nakatunag yung kundiri sa inyong balay gaw. Asa to na ako yung agaw nga banani mo? Ay, karon taon-taon mo pa uli na turon kay gingnan mo to na nga na iparinti nga mo anhe. Oh, mauba. Dali diri, sulod diri.

buto karon taon taon. Unsa man siya college na siya? Ah, sunod tuig mag-college na. Pero mao lagi para sa imo ha. Oh! Ah, sige.

0: Ah, dong, may kaniya ka na. Nanay mo igagaw dito.
1: Ako ginang igagaw?
0: Oo, pero 4th degree na nga pagkaigagaw.
1: Asa man?
0: Ay, matingala ka karan.
1: Kaya nga naman.
0: Andali, diri. Gaw, di ara kong banang igagaw ni mo. Ay! Gaw!
1: Unsa ka?
2: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ganon, okay. Alam niyo, imanggut yung akong tulong mo taga-bihi. Sa akong paminaw yun, nindot git kaning kapiha. Kaya nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainong ko aning kapiha sa Capricorn, plami na akong tulog.
4: Pila nakauras ka ron yung pagtulog?
3: Dibalik siya sa 8 hours.
4: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karoon nga, nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba niyo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu di ha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kaya abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am, nakikigunay tanga plus dia.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oo.
6: Kay mugi niya akong ginagamit.
5: Saan sa man?
6: Sa una nagbuntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakadiwa na kong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
5: Mawin mong gi-aplas pagbuntis ka?
6: O natagam ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko ninggaw sang bata.
5: Mm.
6: Nga, dugo bito na nga ginako.
5: Mm.
6: Motong na-addiction ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay naman po nag-recommend ako na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
5: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
6: Opo.
5: O, na, efektibo, ma'am?
6: Grabe, efektibo. Dali, radyo, may gawas ang bata. Niya, wako, kayo, feel nga, kana bitong...
5: Sakit.
6: Sakit bitong tiyan.
5: Mm, sa pagpanganak.
6: O, sa pagpanganak. Wala, oh. Kay...
5: So, gikan sa pagbuntis na mo hangtod, nanganak ka?
6: Oo.
5: Orion Herbal Oil may gagamit?
6: Opo, mojo lang gigamit.
5: So, ano sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
6: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo, mga anak. Mogi na ako na experience.
5: Walay panuhot?
6: Wala gid panuhot. Kay ang magkasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
5: Mm.
6: Tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka, ani, tested and proven good para sa ko.
5: Orion Herbal Oil?
6: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay na po siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay na po kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot para

0: Mayong panglawas ang Miga Carsofgel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Miga Carsofgel, mga muligon ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Miga Carsofgel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Miga Carsofgel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Miga Carsofgel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Then, makalambo pod ang Miga Carsofgel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Miga Carsofgel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Miga Carsofgel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Miga Carsofgel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Miga Carsofgel capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanaw mga higala.
1: Gaw, di ara kong banang, igagaw ni mo. Ay! Gaw! Unsa ka? Pasalamat ko nga naka. Abot ko din sa inyo, ha? Kaganina pa niya. Gusto ko makakita sa inyo, mamit mo na ako.
2: Bayot ka?
1: Oh, girl.
2: Mau ba?
1: Oo, oh, napag ko na may anak nga. Parehas ako. Ano, magin na. Liwat-liwat ba?
2: Por Diyos, por Santo. Eh, mas maglagot na sa itong anak kabayot. Di, ano po niyo na marinti, diri.
1: Gaw? Taon sa ka?
2: Ah, wala. Si lingkod. Ay, astilan. Kansawan pa itong anak nga muagi siya, mag-ulan. Karun, mag-gilat-gilat o magbagyo na ginikiduhan ng kabok na, diri.
1: Taon sa ka, gaw?
2: Wala. Sige na. Sa manita eh. Ama ang nag-iingon na naigiliwatan.
1: Manya, matingala pa ka. Nga ka na agyod, nagsininag binabay. Ang imonak, nagnilaki og sinina. Pero maulagi.
2: Sige. Naalaman ka na diha. Igagaw man ka, igagaw.
1: Di na lang igiliwatan. Manay mong anak ni mo.
2: Mau ba?

0: Karon anak, Rel, college na ka. O college na ko mapiro. Akong amahan wa pagyun makakwandis ako ah. Nga no, matingala pagyun siya ma, diba? Nakatong natay parinti ma, nga ni anha din ha. Ingon ni mo nga, basin dito kong naliwat. Kay wala magigbading daw sa pamilya nila papaw sa inyo. At tinood ka na. Kunya, anong naman siya ikagaw, bi? Asayang prususugin nga pamilya ka na ay maigsoon, wala imong amahan. Bisan pa ma? Sige lang, anak. Madawat rin ka sa imong amahan. Na, kanusta pa ka, ma? Bisan sa ano ko si papa? Halos pa ko niya pasakitan, aksyon-aksyonan pa ko niya. Nalugto ko siya di kumsokol. Bisan siya akong amahan. Soklang ginako siya. Muya akong pasakitan na. Igon siya sa akong kumo na. Di naman yung muila akong amahan o kumo. Pati logis pa, iya akong pasakitan na. Okay rin ako hananaan kay wala problema. Pero iyagi ko napatan yun na. Di naman ganyan muila akong amahan niya akong kamot. Ay na kong pag-ingana gun. Lain mo gusto papa. Wayag ko makatagamtam ni papa o one ma. Bisan mo amin ko, iya lang iwakli. Bisan sa akong buhaton. Magsigaw ginayang mata mo rin mo, paak na di sa kuwa. Ay. Pero wag niya pong kumatintal ni anak. Padahin ko pag-eskwela. Antun ka nun, nag-college na ko. Pero maurag niya pong yung tinagdan. Ay. Ngayon, iyan naman si Papa Mao, hindi naman man akuray yung aning nga pagkatao. Saan taman? Nga nakaanak man siya pare sa ako ah. Nadidaig hapon ko niya dawaton. Ang uban nga niya nga mga amahan, ginikanan. Kanindot nila tanahon. Daghan ko'y nakita, ma, oy. Daghan niyo ko'y nakita, ma. Pinangga ka nila ilang mga anak bisan o pares ako, ah. Sakit ba yun o naon, ma? Maibog ba ako nga na amahan nga na ilang anak na pares ako, ah? Lamming gapon sila. Pero mas grabe gito ilang anak yun. Binabahin na yun. Magbaklis-baklis. Inon pa ko ni Papa nga. Waksyon ko, mingon ko nga. Wag mangani ko magbinabay. Mingon na yun siya na. Lisod mo magbinabay ko nga. Wag mo ko'y didi.
1: Tara, manguli na ta.
0: Ako, sige ma.
1: Kaya pisa na sa papa ni ma.

0: Nah, nak kata papa dia ni mo. Dong.
1: Oh.
0: Adi anak mi ni rel.
1: Ah. Nah, nama tu ni mani hapon.
0: Wow. Nang haga nak pani hapon bisang na aku ma. Karon pa ko na kabati ma ba? Nakasagaran bisang na anak ko. May umpas siya nga pasagdan ako. Ay, nagulang ko na una, anak.
1: Aurel, diya ka.
2: Uy.
1: Sige na, kaon na mo. Aurel, plato ni Morel.
0: Ma? Kung sa ron, ma, mo, wala ba magbagyo ka ron, ma? O sa'y bagyo ba? Wala lang.
1: Kumusta ang eskwela, anak?
0: Oh, yan na pa. College na ba ako pa?
1: Mas maayo. Nag-college na ka. Nakita na ko na ng kamot you got.
0: Listen po pa para sa future. Nya gusto na ko pa mahaman ko nini nga kurso. Gusto na ko masusunod. Maproceed na po kong lain kurso para yun, hindi not yun akong kaugmaon pa.
1: Ha? Maproceed pa kong lain kurso?
0: Uy! Para nindot yun akong trabaho kay... Bahay ba yung cute ko? Di ko pwede mag-construction para sa emo, ha? Kaya di ko ganan managko akong muscles. Ha? Kalain.
1: Di ka ganan para sa ako ang adag kugbukton?
0: Oo, kay construction alsa-alsa ng mga blue-black. Yaks! Di ko ganahan.
1: Sira ka una. At ima na yung pag-eskwela, ha?
0: Pa, okay na ka pa?
1: Okay na laman.
0: Unsa nga okay do?
1: Pasensya na kayo sa inyo tanan, sa inyong duha. Labi na sa imo, Aril.
0: Kay nga ano pa? Unsa di ay pa?
1: Wala ko makalimot nga anak ta ka. Wala ko kalimot nga wala ka makatagamtam pagpanggagikan diri ka nako para diha ni mo.
0: Tinuon na pa, uy. Ngunin nga naman ka sa ako pa.
1: Anak, Rel. Pasalo ako ninyo.
0: Dong. Sa'yo na nga'y kagpasalo?
1: Pasalo ako, Rel. Ha?
0: Naunsa pa.
1: Katong ginasulti na ako. Nga ako mapagkulang sa'yo, ha? Pasalo alam ko, anak. Ako naunaunaan nga dilirato na kong anak kay nga na. Napay na marinti diri sa ako ha. Bisa di ka 4th degree na pero kaingon ko nga di gini malikayan. Nga na yung mga ginikanan nga makabatunog anak nga sama kanimo. Nga naman tuod nga dinili na tumadawat.
0: Pambot pa sa buti mo pa nga imo na kong nadawat pa.
1: O anak. O na nangay ko pa sa ilo sa mga dako na kong pagkulang sa imo ha. Nga kanunay lang dako akong tingog kung magkatubang kita.
0: Pa. Salamat kayo, pa. Salamat. Pa, pwede ko matapad sa imo, pa.
1: Ano matapad magkaganaan ng makadesat, bang?
0: Di, gusto lang kong mulambing sa imo pa kayo walang yung kukasulay ni paglambing-lambing kamo dikit sa usakamahan. Pabi, pataparak ko.
1: Oh, dali, dali, dali. Oh, dahil, ano may hilak ka?
0: Gidong, huwag ang akong pag-ampos, Ginoo nga madawat ni mo atong anak. Ba, tinoon na rin na ginipawalang ako magdamgo pa nga. Iman akong gidawat pa nga, ingani ko.
1: Bubawi ko, anak. Bubawi ko. Sa dako na akong pagkulang sukan pa ni Anto. Karon, bubawi ko, anak. Ganon diliin naman tuon ka, panggaon nga anak naman ka. Ganon naman ko'y dungo naglatay sa imong kaugatan. Ipaira lang gina ko ang garbo nga di ta ka madawat tungkol kay inga anak.
0: Masalamat pa.
1: Pero karon, kung kinsa magbinuang ni mo sa gawas, ako na'y makig-away.
0: Pailo, pasagdi lang lang sila pa, uy, hindi ko gusto makig-away ka pa.
1: Anak, paningkamot ha. Kay... Di na ba yung ka makatrabaho parehas ako, ah.
0: Ayaw pa, oy. Magaling ako, gusto na ako doon ang kurso ako mahuman. Para nindot agang trabaho na ako. Naroon ko sa opisina. Mga na yung mga pangarap na ako pa. Naroon ko sa opisina, aircon, ano ba? Mayo. O niya, pagtrabaho ko, balik ka mo. Gaya po'y matabangan ako.
1: Sige, anak. Pasailo, alam ko, ha? Kalimti na ka itong akong ginahimo sa una.
0: Opa, oy. Ma, salamat. Ma! Ay, nalipay yung kay ko, anak. Nga nakasinaptan na mo sa imong amahan o gadawat ka na niya, labi ng imong pagkataha. Ay, Lord, salamat. Nga, close na mi ni Papi. Pa, salamat kay pa. Ay, rug.
1: Kusik-kusik, ah. Dito, transfer dito, be. Huwag ma, maglaag tawag ma, ha. Kita tulon mama ni mo.
0: Oh, sige pa, sige pa.

0: Sangko sa langit ang kalipay, Kuya Arn. Nga ginugong ang pag-ampo na ako na muabot rang panahon, madawat ako ni Papa. Sugan niya ito hantod karon, Kuya Arn, nga nadawat na ko niya. Gituman sab na ako, ang gisana ko sila nga makatapos ko sa duha ka kurso. Abi ni mo, Kuya Arn, nakita sa kumaginikanan nga naning kamot ko sa pagkakaroon na ako sa LGO diri sa mong lugar. Para sa kumaginikanan, sila akong inspirasyon. Kini nga kaagi, Kuya Arn, ako lang kining gishare. Para sab sa mga ginikanan, nga dunay mga pangandoy, labi na sa mga amahan, nga nangandoy sila, nga makapatunog anak, nga susama ka na akong lalaki, kaso lang, na ikalahian. Pero nadawat niya po sa akong mga amahan, o nakatong na mga ginikanan niya o amahan, nga mahitabuan o sama ka na ako, masin po idirasab ninyo madawat ang inyong mga anak. Para mayo ang inyong relasyon. Wala gid may mahimo kay maugid kini ang anasa mong kasing-kasing. Lalaki among pagkatao, pero babae among kasing-kasing. Kuya Arn, daghang kaayong salamat sa paghatag kinabuhi. Ang imong magtatampo, Rel, diri sa Sapang, Dalaga, Isamis Occidental. Daghang salamat kay Rel sa imong kinasingkasing nga pag-share sa imong kaagi. Huwag ito ay mahimo mga ginikanan ng mga lalaki. Kung kita nga mga lalaki, pagkatao sa bata o sa kalalaki, natural, grabe ka lipay na to. Pero dili pa final, kay basin o sa tiyan pa nangandoy ka nga lalaki. Pagkatao lalaki, good lipay kay ka, pero dili pa na final. Nga basin mapareha kay Rel. Maunay pangandaman na to. Pero kung baon naman galing na ang makita na to sa atong anak, duwato na lang, good. Masin ay mga kaliwat nga wala ka kay balo. Natuag na liwat. Sige mga silingan, ana lang yun. Nagkasalamat, Rel, sa imong talagsaong kaagi. O mga silingan, salamat sa kayo, no? O ayon kalimti, mauna ni pinaka-importante sa inyo ang atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Mahinaot ko mahiganan magpabilin o padayo ng inyong pagpangapi ni ana, no? Sa matag-adlaw kay ano na kita'y maayong mga benepisyo nga madawat sa atong lawas. Kung maminti na to atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kay kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Ang Capricorn Gold with Malonggay and Santon, makatabang na siya. Tagtunga lang sa kutsara kada adlaw. Pwede po usa ka kutsara nara sa inyo, ha? Walay overdose ni ana. Tapos pure organic siya mga silingan, wala siya chemicals nga sagol. Okay. O sa atong duha ka klase nga orayon mahigala, no? Urin sang taklo, by pagkamintol may pagkabugnaw. Kasi gusto ka og bugnaw og mintol nga haplas, mao nang urin sang taklo. Orayon niya po ng pangalan. O gusto kag mild lang humot, og dili ka man imong haplas, og daghay sa ikatabang sa mga external nga part mahigala. Sa atong orayon nga green ang taklo. Pero mas maayo na diya sa inyong duha mahigala. Para kung kinanglan kay sa isa, naada yun, no? Di mo magpakapos. Huwag diri sa itong Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina para sa inyong mga anak, mga inahan, mga elementary, babae man o lalaki, nindot atong si tawag ani, kining Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Ayaw ninyo si Petas magpainom sa inyong anak, mamatag-adlaw before nyo pa-eskwilahon. Huwag labinausap sa itong Nerviplex EA. Kining Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Mauna siya may gala. Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na ito, nga nawala ang ganas pagkaon, 13 anyos, pataas mahigala, pwede mo take nining atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. O, labi na usap no sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Kining B40, ang high-dose nga B-vitamins mahigala para sa mga naay nakatagamtam og nerves neuropathy. Para sa mahigala na ito nga murag na manusok-tusok sa tiil, magbinhon ng mga kamot og tiil. Nerves neuropathy na siya mahigala. Malibyuhan na, matambala na sa matag-adlaw niyo pag-inom sa B40 capsule. O sa atong dagang health problem ang itikar. Ang atong Megacar Softgel Capsule. No, dagang health problem ang itikar. O sa atong Ferbite Capsule, ang vitamins nga dili ka makalasa og taya, dili po maghilam imong tiyan, di maghapdos, ma-feel nimo ang kondisyon. Ferbite capsule maigala. Gamay nga trabaho, daling kapuyon, gamay nga lihok, daling hangusun, maglipong-lipong, luspad tanaw, dry pag yun. Ay, napasag din ninyo, no? Mag-Fairbite capsule at sa pharmacia. Huwag pwede po kayo na sa mga bagong nanganak, ha? Kada adlaw gina ko nang ipa-remind sa inyong may gala para mahibalan ninyo ang maugin na iyang ikatabang product. No? Okay, nga kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Aaron ang inyong
1: Dr. Love!
0: Okay, nga salamat, no? God bless you all. Pagayo-ayo mga pinangga.
1: Dr. Love!
2: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Maing adlaw mga suking tigpagminaw, ani ana sab kita sa atong programa karon diin ang kahimsog maoy priority, no? Kauba natong atong mahal nga doktora nga motabang sa pagpasabot sa mga kasagarang balatian karon ug unsaon nato pag-ambi nga atong panglawas, di ba Doktora Choi?
4: Yes ma'am, maning kamot jud dag maka-answer ta sila mga questions ug unsa na ilang mga gipamati di ana, no? Hinaot unta nga tagaan ta sa Ginoo kahibalo nga makatabang ta nila.
3: Kana jud mo rin ito ang number one gud diri nga kuan dok. Goal, no? Nga naata karon mo nang naata sa programa karon, no? Yeah. Thankful kayo ta sa tanan nga kanunang nagapamati, no? Then thankful po kay tanan doktor nga kanunang nagahatag og tambag. So, gi-welcome na to ang tanan diha sa atong hotline number nga mo message, no? Sa dunay mga problema na gustong ipaabot ninyo dinhi aron madungog sa kinatibuk-an diri sa istasyon kung asa ni maabot ning ato ang tingog sa kahanginan, no? So, atong hotline number memorize na rin sa uban ba? 0909-304-8924.
4: Yeah, gani? Text na mo. Pag-text na.
3: Yes, Doc.
4: Ayaw pag-call.
3: Ayaw lang mo call, please.
4: Sa Lagyo, pwede sila mag-message sa ato ang Facebook account ng Doc Choi, no? Kung unsa ilang mga health questions diana, clarifications, or pa-shoutout ba. So, pwede sila dito. Ang ato ang background is na ay nakasulat na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: Doktora, no, salamat kay ano, daghan namang good ang imo mga schedule sa hatipid nga clinic, no? So, dili ta mang palibog-libog kay ngano kung ang malibog kinahanglan na mag-mega care.
4: O mag-B40.
3: O mag-B40. Maygi na siya iparis, Dok, no? Maygi siya nga combination kay poros siya para sa mga ugat, Dok, no? So, dayon, katupad yung mga dunay mga gipangbati nga ka na mga paminhod. So, makatabang dyan kayo ang B40 nga B-complex. Gani, Dok, na ako'y amiga nga mo. Ginayang ginainom. Lately, nag-inom siya kuan, Dok, lain nga brand. Gani, kuan na siya, Dok, na ang branded kay na yung ginom nga B-complex.
4: Mm-hmm.
3: Pero pag ako siyang gi-introduce, gani nga to ang B40 nga B-complex, mas okay yung kayang pamati, Dok. Pero dili na siya kinahanglan ba, Dok? Ngayon na siya nga ka nang mo straight siya or pila ka months? Unsa ka, Dok?
4: Pwede naman siya everyday.
3: Okay.
4: Supplement man na siya. Katulang sa mga tao, yun nga, ideally, nga nanginahanglan og higher dose sa mga idaran na, sa mga diabetic, no? Or kanang hago kayo ang lawas ni mo. So, kinahanglan tag mga vitamins. So, pwede dyan tayo mag everyday rani. Pero kung na siya lang yung mga multivitamins na giinom, like example na siya multivitamins, mainom siya Nerviplex AA, so pwede niya i-alternate kung wala lang siya laing problema. Pero kung diabetic siya, bahala pang mag-inom siya na everyday, wala problema. Maskin pag mag-inom po siya additional nga multivitamins.
3: Okay. So, salamat kayo, Ana, Doc, no, nga explanation. Kaya nga, no, nangutan naman to siya na ako last time, pero ako katubag. Kaya basin bag masipiat ko, ingko ako na hunain ko, i-refer sa nato ni Doktora Choi. Okay, so walay langan, no, sa ato ang texter, ato nang basahon ning sa last 4-digit nga 9946-0951, ningon siya din he. Good afternoon, Doktora Choi, Sir Franz, Ma'am Buttercup. Mangutan na lang ko, unsay maayong imnon mo, sakit akong braso, inigpangusog.
4: Inigpangusog siya?
3: Yes, Dok.
4: Asa ka, lapitan na sa joints?
3: Kanang iya mga braso, so kaning iya mo sanay, kaning braso, diri na siya sa iya ang kuan.
4: Basin na siya mga kitawag na to sa Bisaya, mga pamaol, pero ang medical term, ana, is na sa mga muscle cramps, inana, no? Ang uban, magod, ana, kulang kay silag mga electrolytes sa lawas, no? Kulang og kanang nutrients, no? Sa ilang ko, ano? So, ang uban na kanang nagspasam, no? Or ang uban, calcium ang ilang problema. So, ideally siguro, akong suggestion niya, kung wala magani siya history of trauma, meaning wala na disgrasya, na binat, na dislocate, inana. So, kanang inana, no, nga problema niya, kung wala rin mga inadto, nga history of trauma, most probably, basin sa mga ugat na siya. Mm. No, so, pwede siya mainom sa ato ang high dose, nga B-complex, nga B-forte. Everyday na siya, mama, nga ito ang B-forte, no? Mm. And then, as needed, kung naayon siya pain reliever, magpadayon man gani, kinahanglan siya magpa-check up. No, kay basin need na to sila ipatest, no? Ideally siguro uric acid lang sa kung kinahanglan jud ta mag x-ray labi na kung naay history of trauma inana, no? And then inom lang po siya og Nerviplex AE haron na po siya multivitamins kay basin dili lang B complex ang iya ang deficient hasta pod ang uban ng mga minerals and vitamins.
3: Unya ka na bang magsakit-sakit ato mga kwandok, no? Mga banak na mangusog ka. Sahay, di na po kakinahan makatulog, ana. Diba? Maigid nga, naapod siya ikuan, gadi ay, Nerviplex nga AE.
4: Mm-hmm. No? Kinahanglan mag-additional nga mga vitamins and minerals.
3: Mm-hmm. Then, so layo po palihog ni ma'am or sir ba ni, no? Ato ang texture sender, no? Nga. So layo po daghaplas, naamantay ka ng halang-halang na nga haplas sa atong orayon.
4: Oo.
3: No? Basin makatabang po siya para ma-relax po siya ba? While mag-inom ka sa imo ang B-forte nga B-complex, katong-atong high dose, no?
4: Mm-hmm.
3: Dayon, imong ubanan po siyang Nerviplex AE aron maayo imong katulog. Then before ana manghaplas kadaan ana basin pagkaugma pagkadamlag, no, inig pangusog nimo nga dili na mosakit imong mga braso.
4: Mm-mm.
3: So kanang braso dok diri mo na siya, no, kani muscle part dinhi. So or menta tugkuan basin gikan po ni siya nag gym dili po dagway kay wag mag-mention, no?
4: Or kana, mga sagbugat. Maski wala ga-gym, pero nangalasag bugat.
3: Oo.
4: Isa na sa kaan nga, mag-masospasam ka.
3: Aha. Uh-huh. So, katong kuan po, dok, unsa po ng mga imnon gani, dok, nga paracetamol nga pawala po sa kuan? Sa to, lahat na ako yung nabasahan, dulo. Sa mana, dok?
4: Dulo neurobion.
3: O, lahat po na siya, dok, no?
4: Paracetamol lang na siya, og B-complex.
3: Ah, okay. Mora gyud ay insakto gyud kay dok nga mag-inom gyud siya sa ato ang B-complex na B-forte. Pero kung muna siya kung mulabad pud na ilang ulo, no, or sakit mo na siya gihimo siya ang kuan di ay dok.
4: Na siya paracetamol kun na siya pains.
3: Uh-huh.
4: Usually kana may nana ako na ipainom sa buntag ang B-complex nga na isagol paracetamol. Pero kung na siya B-forte, palitan na siya paracetamol.
3: Correct.
4: Na barato kay mahal ba ang mga branded.
3: Uh-huh. Okay, nahinumdum lang ko ana do kay murag nakainom ko ana. Then karon kabalo naman ko nga ana may B-forte, B-complex, then kung inanapod no ang batiun, parisa na lang pud din ako og paracetamol, dok.
4: Yes. Maayo na siya, yes, ko. Yes, oo, ana na lang.
3: Oo, maayo na siya nga nakabalo ko ana karon, di ba? Sakto ra jud kayo nga naatay doktora nga libre nga makahatag og advice natong tanan, no? Salamat sa ato mga texter sender og shout out kaninyong tanan. Diri na pud ta sa ato ang laing texter kaning sa last 4 digit nga 5139 sa 0905. Ingon siya, PM Ma'am Buttercup, wala lagi ko nimo na mention. Uy, sorry, di ay, nga nung mo ni na-mention, insakto, da, ino ka tong taga Davao de Oro. Kuan ni siya, dok? Ang iya ang kuan din ni, dok? Sorry kay ma'am, ha? Nanawag, da, ni siya, dok? Gani si ma'am. Nakatubitong bahin sa iya ang taas iyang uric acid, dok. Then, iya ang heart, bitaw, dok? Doon ay problema. So, naato siya na-mention nga tambal, nga akong giingnan nga. Iya untang i-message kay, syempre, kuan sa kabisi na to, no, sa so di na to mahinumduman, nanguta na siya, dok, o katong nga reseta si ang doktor, o okay ba to? Murag, i-combine man siya, dok, ang iyang uric acid, and then, kuan sa iya ang kriya.
4: Magkukabalo sa kuan, pero di kayo ganahan mo comment kung nga na doktor nga nag-akatar niya. Kay unethical mong good food nga, muingon ko nga, ay, dili na mao, dili na kuan niya. Ako mismo, wala dyan ko kakita sa patient, and then, wala ko kabalo sa iyang history, o ko kabalo unsa yun ang mga tambal, unsa yung mga values sa iyang kuan. Kay, sa karong panahon na, uso na dyan kayo ng combine-combine ang mga pill. So, parehan ng atorvastatin with fenofibrate, may ina, no? Or naatay losartan with amlodipine, no? So, naabot tayo mga B-complex with paracetamol. So, I don't know lang. Kabasin lang po nung ang doktor na ay kuan. Na ay kanang ahente nga nag-promote sa iyaog combination sa mga tambal, no?
3: Mm-hmm.
4: So, usual mo po kung na yung mga combination, ginakuan mo po na sa guro, kanang ginastudyhan mo po na sila.
3: Uh-huh.
4: Wala ra sila na kanang nag-counter ang ilaang mga effect, no?
3: Mm-hmm.
4: So, probably, kung kuan, I don't know lang kung herbal, kung basin,

0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: wala silang masabi ng FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: Bars. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
6: Hugo Bistro!
7: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba! Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya osto. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa palay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat ko sa Magnum C. Kapsul. Una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
12: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na sa ating Makabuhay Hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, nadako naman po tayo sa bahagi ng ating programang inakainaabangan po ng karamihan ng ating texter segment. At dito po natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na walang sawang pagsuporta sa ating programa. And of course, sa mga kamakabuhay po natin na gustong magpatuloy sa kanilang kalusugan at kagalingan. Alright, Makabuhay Day, Doc Len, hihingi po sana ako ng advice. Hirap na hirap po ako makatulog gabi-gabi. Kahit pagod ako sa trabaho, di pa rin po ako makakarelax. May mga times talaga tatlong araw halos wala akong tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Natatakot po ako, baka magkasakit po ako dahil dito. Kilda from Tagbilaran, Bohol. You know what, ang condition niyo po ay insomnia, no? Ito ay difficulty na pagtulog at pagpapanatili ng tulog sa bawat pagpapahinga. Madalas itong dulot po ng stress, posibleng hormonal imbalances, posibleng sobrang taas ng caffeine, or ang iba naman ay mental health factors, no? Kapag kulang po ang tulog ng isang tao, naapektuhan po ang immune system, memory, mood, at tumataas po ang chances ng pagkakaroon po ng problema sa puso at pati na rin sa sakit na diabetes, no? Please take note po mga kamakabuhay, importanteng bawasan po ang kape. Bawasan po ang pag-use po ng cellphone, lalong-lalo na bago matulog. Gumawa po ng mga sleep routine, same time sa pagtulog at pag-ising. Mag-relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise and warm bathing, no? And of course, with the use of the EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric at ginger at anti-inflammatory properties, pati na rin ang calming nervous system effect from moringa at B vitamins na tumutulong sa hormonal balance at relaxation. EXL Makabuhay Black Coffee naman may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng tamang energy sa araw-araw para hindi po mag-oversleep sa daytime at mas makuha po natin ang natural sleep cycle sa gabi. Recommend doses for this kind of condition. Magsimula kayong uminom po ng 2 capsules 2 times a day. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup in the morning. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako, stage 2. Nag-undergo na po ako ng operation. Ngayon, may maintenance na lang ako. Minsan nang lalambot po ako, mabilis na napapagod, at natatakot po ako, Doc Glenn, na bumalik ang aking cancer. Ano po ang maipapayin niyo po? Remy from Digo City. You know what, no? Ang thyroid cancer ay isang abnormal growth of cells sa thyroid gland. Kahit naoperahan ka na, mahalaga pa rin ang follow-up at maintenance para hindi na bumalik. Ang cancer ay nauugnay po sa oxidative stress at weak immune system. Importanteng kumain po ng mga mayayaman po sa antioxidant, gulay at prutas, iwasan ang mga processed food at sobrang alat. Mag-exercise regularly para mapalakas po ang katawan. I-manage po ang stress dahil may impact ito sa hormones. Idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule, ito ay may turmeric, garlic at guyabano extract na may anti-cancer effect at antioxidant properties na tumutulong itong pigilan ang pagdami po ng abnormal cells at palakasin po ang immune defense. May ashitaba at serpentina na tumutulong sa detoxification ng ating katawan. Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay may mangosteen, purple kern, spirulina at agaricus mushroom na kilalang kilala na may anti-tumor at immune boosting effects na tumutulong rin itong para maiwasan ang pagbalik po ng abnormal cell growth habang pinapalakas po ang energy ng ating katawan. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day before meal. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee isang baso, isa o dalawang beses sa isang araw. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. At huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na laging nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pumay kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat. Hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya't magtiwala po tayo sa kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patuloy patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
5: What's up, Doc? What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 5 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabimes!
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
3: Sa Luzon,
2: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
3: sa Visayas,
2: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
3: at sa Mindanao,
2: FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Ng mga nagbabagang balita, warrant of arrest para sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal isinilbi. Estrada, iginiit na handang ipagtanggol ang sarili sa hukuman, ibinunyag na ilang beses inalok na iwan ang majority block kapalit umano ng pagbasura sa kanyang kaso.
5: Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Kung sino sila, abangan ninyo